won so water pe ni development le da baba kura wa jo bi ogun bi ogbon bi ogoji bi adota baba dipe nikan baba na rupe dakun owo ta tin pa lati bi odun ko odun meji e dakun je ka won alase o se account owo fa I se ma dija ilo de ta won ta ba fi sipo kikira account wa se ilo de ti won kin ri ta npe ni details analysis ba se nawo ilo je to je pe bu se la won na mo pad e oro padding ke soke nikan lo tin bo at sale lo ti gbera awon ise ti won o se won so pa won se be ba ni mi ora waya na se mo ye waya iru mm to ye ko le gbe na lati bi opo kan sopo keji ne ba ra odidi number mm de won ora en ti won gbe se fun won ba ma yo ni ba ma yo ni ba ma yo ni ba ma yo ta bon so pe ele te fe ra tinrin ni o ki le fe bi se gan na a fe fi muna lati ori opo kan da ko le gbe en la la e ta fun wa e fun wa e fun wa iru e da wo la wa pera wa gege bi omo lede Nigeria baba ran won kan se ladugbo pe wo lo sise wa fulu ni nkan ti a fe lo ra ba je ogun naira o se se ti o fi de 80 mo won lowo iru e da wo ni wa orko asi gbogbo erin kaakiri adugbo e da won landlord association ke wo pe nija to kaluku won ni o pe ni ja won ma du olori ta pe ni transparency and accountability o si wa ma fa top of wa ta ku pe e le ri kobo gba lowo mi mo ni kobo kan ti won so ni community mo ki lo bi se o wa si ladugbo yin se e we se e mo se eyan kan kan kini pe ni ja ti gbogbo ajo wa ni musulumi on be laarin wa o baba se pade adugbo lowo tan pe ni landlord and landlady association opo muslim ti be la re ma yo dide won la fe lo kinun christian in be la re wa o tan ri bibeli lowo re won atan ma ti yawo re pastor be la re wa imam be la re wa ki lo de iru e dawo ni wa ka ko lati beun e gba ma ko lo oke be da won lewe ti won ti se pta meeting te ba ti ya won kan so wo oke won mo sa mojuto won mo se karama gbogbo eto te ba ti dagba pe to ewo ta da o bo nina re o ni odigbi kilo de ta ba gbagba pe olori ni soro ta ni e gba won olori ta ni o lati le e wo won lati le o be le fagidi yo enikan ko te fe lomi si tabi to ba ti pa fe yo enikan fe fe lo enikan si o kaluku ti nbe ladugbo ni o mo we en ti o fi be to le cover ko ye yin o gba won oju opo inakuna ti ana ibano wa dugbo je owo ta jo nda laarin ara wa iru e da wo la wa pera wa iru awon yun na won rin ajo bi se rin e o ni won wa ya won na fe dalaga joba bile ta ti wo iru won na ni orin ajo yen o ti won ni nta le pe ni integrity o keyo kan won na fe do mo legbimo asofin ni pele e gbo sa ti wo iru won na won ma rin ajo yen bo be si rin ajo yen bo won wa la an fe an ma sitan an fe do mo legi ma soju sofin labuja eh sa ti wa ni soro iru won ba na won rin o won na fe di senator ibi soro Nigeria ti won abajo amukun oloke nikan la ranjumo eh wo sale baba wa ko nbe se mo ti mu ti landlord mo ti bebo si pta awon lewe wa gbogbo ebi won lere ka ti be wa bo cooperative ah egbe alaje seku eh nkan lo laarin won ko si si nto sele na lori ka bere pe bo ni kan de duo financially that is the major problem and what kind of people are we why are we deceiving ourselves when we know we are all the genesis of our problem. Why? Awon ko si joko nu le won. Owo ti en fi ra re si, ti en fi nge na mo, ti en fi ngage ma wo, ti en fi ra chike, ti en fi ra toki. Owo ti en ti pa won kan lekun ni. Awon de wa comfortable.
lati free their mama lati be lati free the yawo won lati be they were comfortable a lo cooperative kakiri ke gbo ba won yen se nko ama se un loro won ama ye cooperative true syntax pe ni transparency and accountability owo cooperative la won kan ti pe da won let's go ni won mo yara won awon begbe ni to letter jo yo afẹ yawo won ni ko so wo le o awon to fe gbowo po e lo ro gba o how many cooperative la le toka si nisin la won adujiga yi ka wa pe won we won yen kankan ta ba wa ko me awon adari kan o e wa ja ko be ka bo wa bo sinu egbe oni si owo egbe oni so wo ha agi ami I must say

a ma fa te a ma legbe oni so egbe oni so enikan mo lodun mejila gege bi are ah ah andrada ani gbo mbe ngbo le ti debe abi ah won ti wa abi ni alaga won lati bi odun mewa seyin ki lode eni constitution le gbe yin ni daro ta wa ngwi ko wa ta pe ni ajebanu nje mo po ti wa wo soso ti wo mo salasi

0: tabi se arrest yen omo ni o
1: Oluwa ni agbara emi mi eru tabi o ba mi o
0: e je n gbe number te le pe mi si

0: mo ran ti bi ta sun sin gba ba lo ka se e ba wa ni agban bi te ti n jan lo yin lati da olede la mu
1: ka se ranti o
0: e ni arojinle daada
2: ayati o ti lagbara to
0: asiso lojo wa lenu se foto ni mago meta ba ti roke una ni le ise wa lafani ati simi wakati kepe na ni e ni binu ya won se no simi lataro o je leva ati simi wakati kan
1: ani ke se ranti
0: awon ise tan lo na lafani ati simi wakati kan
1: ka ma se
0: o to da gun merin la pada sori ategun bele ti pade ore yin omo yin ololufe yin balekeys alaga to

0: Hello.
1: Akojumo sir.
0: Akojumo Akuto.
1: It's only.
0: Oruko tele ni to wo lati.
1: E pa radio yin abi ke kuro nbe.
0: Lati omi adi o ria.
1: E seun.
0: Seri o fe si paniji. Ta koko ni pe omo bere mi wa to je pe apa wo be wo ka. Lati ran ni university tabi lati ran ni ile iwe tabi lati ran ni ele ko. So oru ko ba yen to ba ti waye o ye ko ma bere yen o gba pe oun se baba yen tori pe yo sa tele dele yo si mo to ko ni yawo nile. Then awon obi mi to je pe won a ri nkan ba yen ta to ma won ma gbe seyin omo yen won ma gbe owo lowo omo yen won ni bere bi to ti rowo. At the end of the day, ti baba yen ba wa so ko fe se ti o ba gba pese mi le ti do jade. E je ki o ka lupo ka ju o fa ju aye o si ki omo e mi lo nkan to ba ni ju ba ti run mu. Olorun ran wa lowo.
1: Ami
0: e se lupo
1: e seun adupe sa e seun. How come we go back to Shemanshin? It's about some bad habits. It's about the agomefa. But just bad story to rule the law. I feel talking long. I feel sheep below. Am I going down? Issue. Same boy.

Se bi mo tenu mo fun o ni ana agbara meji agbara iran lowo ibe mo wa ni aro yi tori oni ni ojo anu anu de lo bi iran lowo be ni omo mesan ni anu bi ikan ninu won ni won pe ni iran lowo koda on ta fi ma mo pe ori anu gba ni to ba ri iran lowo be ni sa aye ikun fun ika won ke ran ni lowo lai se pe o wa ni ona meji zaida ko ra anu gba abi ko je oni ti won fe gba lowo e be ni sa aye ikun fun odaju won ki ran ni lowo lasan o meji ni boye ora anu gba aboni ti won fe gba lowo re ben so biro ni se je ojo anu baba jo pejo ta jo bere fun on to da ni eje nbere bayi eyi kan wa nbi to je wipe e ma ndamu ko de si nkan meji tori pe e ko ni oluran lowo oluwa ni omo mo fe se enu ona iran lowo laaro yi mo si fe dari awon eniyan sibe mo fe mu won lo yara iran lowo mo si fe dari anu sibe mezumi adaya kebali amaza gbogbo eni to gbo mi eje ajo gbadua o emi na nfe iran lowo gbogbo eyin te fe ni eje ajo gba gbogbo eyin to wu ni ke ja jo gba gbogbo eyin ti okan yin ro mo ni e ja jo gba mo ti ri eni ti won ran lowo esa ti enu de ya gbogbo eniyan eyin ga wa nbi bi enu yo se ya awon ota re na niye nigba ti iran lowo re ba de bi awon eniyan yo ti mo ko ha niyan nigba ti a ba gbe iran lowo dide fun o iran lowo alainiran mi lowo o iran lowo alainiran mi lowo o

gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti n lanfani lati gbọ mi ati lati gbọ mi ni kutukutu loni ojo wednesday ojo anu oni ni ojo kejo ninu osu elekeje tan lo yi odun 2026 gbogbo eyan omo olorun e dide nle gege bi mo se mo wi pe ojo meta ninu ose la wa ki fi se awewa bo ti e je po ti mu convention lowo ati side lana gbogbo eyan omo olorun ari bi jesus ti se ri lana we thank god ojo alakoko ni ojo sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati ya si mimo elekeji ni ojo wednesday di eleyi tawon yoruba gbagbo pe oni lojo irubo ojo awon ni bibeli awa ta gba bibeli gbo wa gbagbo pe oni lojo anu ojo jimo oni friday another ojo to tun se pataki to ti poko jimo loyin eyin ayan fe e dide e ma bo ni bi pepe pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagiti tun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun gbogbo aso tele ti baba wa ninu oluwa ti won so si aye wa baba kale jaye gbogbo e patapata gbogbo aso tele yen ni o mo wa mu ki awon baba wa ninu oluwa lapapo bi oluwa se nbe ti emi nbe laye olohun oni pada leyin lai lai gbogbo eyan omo olohun te tuyaya gbogbo yin na mo ki it is wonderful so without wasting time e ma bo e ja gbadura meta ti olohun ki ko ki n to so a n bo ni service loni convention ti bere loni rabaji gan bi ogo se nje ti olohun and nkan to nbe nle loni o da gan ki se pade to le miss adua meta ni olohun ki ko ni ojo bayi enikan ni esawu alakoko ladu ope saa je ni gbesi ope ni awa ti e mo pa je ni gbesi ope pelu gbogbo nto denwo fun wa lana we appreciate Jesus adupe fun igbaradi fun birthday pastor mrs temitayo dekunle as well gbogbo eyan omo olohun so le jajo gbadua meta ti olohun ki ko e mo bo ni bi pepe adua alakoko ni adu ope bibeli so wipe o ni eyin eyan mi eyin mi nigbati e ba yin mi ma je ki isunkun ile ko jade fun yin isunkun kan be ninu ile ire kan be ninu ile nigbati o ba dupe ni eyin olope lope yeda e wa do bale dadi e kunle mommy e ma dupe sotun e ma dupe sosi engineer e je pastor mrs temitayo lojo ibi ko tun ma gbon soke ati fe wonu ola na ni

0: Jesu ti gbe iku mi ni isegun ebila Olorun emi awon woli ti gbe iku mi ni isegun ebila mami yi sotun ko yi sosi anu ni o nlo gbe owo second half odun yi ma dupe bibeli lo so be gbogbo awon ti ba mo gbadu ope Olorun o ba ngo won mo pe gbogbo en ti ba ngbadu ope ko si ki ile ati isunpo eko mo jade fun won e kigbe ni baba mo tun dupe temi o mo dupe lowo e fun aye awon omo mi olugbalagba ope mi ogoni fun o Jesu eyin omo Olorun adua keji ti Olorun ki ko ni wo ojo bayi o ni adua fun idariji ese e kan mo mo so be se kunle yen be se dobale sa eni baba dari ese mi jimi bi wo ba nsami ese mi o le duo to ba lo fe sami ese sugbon bibeli ni dariji nbe lodo re ki n le ba ma beru e Olorun dari gbogbo ese mi jimi ese lerun loro ati nise Olorun dariji mi fi eje re fi wo ese mi nu fi eje re fi fo mi emi o si mo Olorun gba mi lowo ebi ese gbogbo ese to le fe din adu emi ati awon eyan yi Olorun o wa dariji mo duo ninu majemu anu bibeli so wipe bi a ba ni ki ese nikan ko duo oni yo duo baba si ni ki ese nikan ko lo yo lo ninu majemu ase ase to fun mi gbogbo eni keni tin gbo mi laaro yi gbogbo ese ke se laye mi ati e Olorun dariji wa Jesu oluwa wa mummy ati daddy adua keta ti Olorun ki ko ladua nu e dide ko to di pe ma won so tele se aye yin ni bi ki bi te ba wa oni oni program di ojo keji a nbo ni wema mummy e gbe ese meta si waju e ji o pe 5 mo fe de Olorun ori ofe gbogbo si o mo fe de Olorun meta lokan si yin oni to ji ojo kejo ninu osu elekeje odun 2026 mo fe gbadua fun yin nibi te ba duo si e wa koju bi gba te yi pada e yi oju pada ko to di pe ma mo so tele se aye eyan omo Olorun anu ti won o fun baba re anu ti won o fun mama to bi olomo afi to ba sami ki emi mi mo ko soka o lori gbogbo ojo aye re ni ko fi ra anu gba bayi lo luwa wi ka anu o dide fun o ni gbogbo iha ka anu o dide fun o ni gbogbo abala in the name of Jesus Christ eyan ayan fe mo fe gbadua fun yin laaro yi isin taaro yi ago mesan la to bere convention ti bere a se yen titi ngba ti o ba fi dibi owo 130 gbogbo awon tin ba ti fun ni number laaro kutukutu te ba tete de nigba ta ba jade mo ti so fun awon ilu suwagun ton risirisi ta jo gbadua a bere si gbowole awon eniyan a se itusile fun awon eniyan a gbadua iwosan fun awon eyan gege bi emi oluwa ti gbowole wa and gbogbo eyin te gba Olorun gbo fun oko ogba Olorun gbo fun omo bibi e make sure pe mu aja yin lowo eyin te gba Olorun gbo fun oko mo fe ko mu powder kan lowo powder to mo kun enikan ni okun mo ni mi mo wori emi o gbadua fun yin laaro yi gbogbo eyin omo Olorun te gba Olorun gbo nkan orisi ipele eyan mesan ni ma pe jade ninu ipade convention yi leyin eleyi o to di September so nigba ta ba pari a bo sinu old auditorium ibe ni ma ti mo so tele sinu aye awon omo Olorun is going to be combined service lati iwo road e wo moto to nlo si gbagi ele fe so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen o a wa ninu convention lola ola Thursday na to ba di ojo Friday ani women day out awon obirin o jade to ba di ojo Saturday gbogbo awon momo to ti le ni 65 awon na pade to ba wa di Sunday a wa se combine service gbogbo bi ti church wa ba wa patapata a travel wa si wema ibe lati se isin eyo kan soso ni agbara eni to ni aye atorun eje nso tele si aye momo kan tin gbo mi eje nso tele si aye baba kan tin gbo mi pe bayi ni oluwa wi oke ti won ki gun ti mo wu won gun ni bi to ti se igbega ti won mo wu to mo wu won ti won ki ri ni inti ma wu won se ni rere ti won ki ri se foke ni igba marun gbogbo eni to ba le se ami pelu majemu anu oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba ki se po gba nikan wa ri se in the name of Jesus Christ eyan omo Olorun ni bo ni candle yin wa to ba se ko ni o le mu candle e jade to ba ni tan na torch light e eje nso tele bayi mo fe ke si gbogbo n te ba we patapata le e si ori enna kandu yin e si waju ke gbo mama yi
1: a ni epe ki mo la ni a ni ofo a ni ayajo a ni ogede a si ni asan nkan marun ni aye mo fi bayan ja iya to si nbe ninu marun in ti won pe ni epe won mo se ni ti aye ba farabalẹ se pe won o gbe koko waju won o si se se yin ti won pe ni ofo won fo ni e oro ni ti won fo sinu aye yin ti won ba la nkan tabi won fi nkan banu won le fi fofo pe yo bale bayi ni labalaba mo se ti fi mo wogbo won pe ofo ni ogede nti e won mo pe ni se wa ri ogede oni renu oni binu ireti nbe ninu ogede pupo igba mo mo pe jade mo a so pe iwaju lo jugun nbe abi e ti rojugun ti nbe yen mo pe jade ni awa ni ti won pe ni asan idakeji ofo ni gbogbo eyin te ba se yoruba school won ti pin idakeji ofo lasan ni kaka ti won fi so bi mo se ni iwaju lo jugun nbe odi eni ti won pe omo ka ni mo se pupo ka asan ni woli na ni ase lenu in ti won pe ni ase a mo pa ni in to je mo salaye ti mo fi ya soto won ni ki n pase leyin ase meje yen wa pa na kan du e mi mo boye fi gbagbo so kan ki n pase saye e laaro yi on ti mo kan fe ni ki ami ti o mo dun yato ameli amenoka mo pase ni ilẹkun to ba kan lati osu keje yi lo titi ti o bi di osu kesa ti o bi di osu kejila ti eyan ba n pase ko ni lo ko damu ilẹkun ki lẹkun to ba kan eni to ba le se aminju nu eyin mejeji ki ilẹkun yen ko mo si lai si ataku egbo ilẹkun to kan ni osu mefa ti won o si mo wa ni lai si atako gbogbo ilẹkun to ba kan laarin osu mefa to ku second half odun yi e kan si ami bo ba se wu yin loruko jesu mo ni ko ma si fun o ayila bada shahala na kandu yen siwaju lati si lo gbogbo olufisun re gbogbo àwọn tí ma ń fẹjú ẹ sùn láìsẹ̀ láìrò ẹni tó fẹ́ wọn ó lé ọpọ̀ ńlé ẹni tó ní wọn ó lé ọpọ̀ ńbi iṣẹ́ ẹ fi agbára nù yín ṣe àmì gbogbo olùfisùn rẹ ìdídídí kí àdàbà àṣà kí wọ́n wọnú túbú láì jáde mo ní wọ́n wọnú túbú ibẹ̀ wọn á kú sí. Nasoke asekẹtare gbogbo eyin te ba nfi nu yin si ami won fi ofili e lati oni lo iwo sister iwo baba iwo brother iwo pastor iwo woli owo diran se re in the name of Jesus wa ara owo ni se kai so I pay yes na kan du esiwaju mo pase ni iwo ataisan iwo ati gbese iwo atalujanuku e bora iponju mi ma mo boye o le se ami titi lai e ni pade mo in the name of Jesus na kandu yen soke bayi eyi ni aso tele na lati ona to jin lati bi ti o jina lati ilu okere lati ilu to sumo e ma wo awon 340 3400 awon ti an le se ami won a fi re wa okan won a gbe pasu ire wa ba o won a gbe ire wa ka omole in the name of Jesus. Number 6. Nasoke eyi lo leju nu gbogbo e ti mo tin so emi go gbe kan du mi soke bayi lo oluwa wi o gbogbo eni to ba si ami ma lo ke ma wa le ma Number 7. 7 tumo si isinmi. 7 tumo si pipe. Gbogbo nti Olorun se ngba to di ojo keje ori isinmi ni. Wa na so waju. Gbogbo eyin te ba le se ami, enikeni ti ba tun wa emi re kiri. Enikeni to ba nwa emi re. Laarin osu kan yi. Ninu osu keje yi. Ka waste yen. Esu kandu yin sonu enu to ba ti le pa kandu yi ese to kere ju nu Bible. The shortest verse in the Bible is Jesus wept. Jesu sunkun so ri ni osu mefa to ku yi mi o mo ye kun to ti sun losu mefa seyin o pelu majemu ati afi to ba pa kandu yi loku o ni sunkun mo. Nice. Epa bela yin epa kandu epa touch light gbogbo na to ba tan yato si na nu le o epa oro ti Jesu so kan yin lori igi agbelebu ni pe o pari o na loro keje mo so tele losu keje pe ogun to mo ja yen idamu yen o pari sibe in Jesus name. Yo keje gbe laaro yin nigba ta ba de church mummy ati daddy mo invite yin convention lo lowo ibi ti a ti ni anfani leyin igba ti a ba pari ninu service loni nibi owo 12:30 ma bere si se deliverance ma bere si gbadua iwosan ma bere si gbadua itusile lori sirisi ki se mi nikan orisirisi awon iranse olohun ti wa nbe isin gbowole hanhan ni ugbo eyin te ngbo olohun gbo fun omo ugbo eyin ti eni olo fun itusile olohun bo se laaro yi a pade ni wema lati road e wo moto gbagi elefe sokale ni wema e bere church olorun ojiji oni to wa je oju anu.

0: eje n fele iwole na ki n gbo n ti mama iso.
1: Praise the Lord. Oruko mi ni Roslyn Abioye. Mi ko sejo wewe.
0: Ese.
1: So animot mo oko mi ni moto, emi na ni moto tele. So ti to 8 years. Awa mejeji ani moto.
0: Moto yin ti gori odo mejeji.
1: Won ti ati won bun yan ti won won lo ti su awon won bun yan.
0: Won bun won. Won ro pe mi o sare jade.
1: Wa jade. Temi to wa wa nle. For 8 years a confess en kiri ni. Gba ti enikan wa so program is omo join lori afefe ni mi, I came from Cross State. So o wa so program si mo wa bere si gbo ni October 23. So nkan kan wa sele ma fe gba award mo wa travel lo village mo wa lo gba award fun baba mi mo wa pade awon eyan mo ni mi o ni moto oko mi o ni moto kini kan kan pe bo mo ni moto to wa lori
0: odo
1: so won sa send owo si mi won sa ba mi se won sa gbe moto yen wa bi last week mo wa gba testimony boda kan to ni abro won wa ni outside ipe o ti se awon kini kan kan ipe o lo n fe ra jet ipe o ni ko do mi 77 kale ko ma rin lori e ko ma lo ohun tin wa jet o de dije of Friday Saturday ni birthday daddy wa o de di Friday mi so anything fun o ko se anybody le mo de do mi yen sile
0: eyin na do mi le eyin na fe gba jet
1: o wa rin lori e mo wa ni mo wa moto tutun moto yi mi o fe mo jare moto tutun mo wa moto tutun o se di role Sunday niyan mo se gba gate wa gba omo wa lo si gate eni yen wa ni open the big gate
0: not the small.
1: Yes. Mo se wa moto wole niyan. Daddy wa te wa sinle. O wa ni ka fun daddy birthday gifts. Moto tutun.
0: Ewo. Now ewo mi. Moto ti baba ki baba fi se. Won fi toro. En to gbe birthday gift wa ki lo fi moto se. E so be nti melegbe yin ore igbe. Odun mejo. Esu o ti fe fi an se yeye pa awon omo ori Facebook o ti fe fi an se yeye pa awon iya Putin be lori Facebook o ti fe fi an se yeye pa o ni dede rin o gbe moto le o renu pe mo owo ohun so si di moto o ni a se pe ko si laye o ore igbeyin ni eniyan ma bo pa titi e wa jere isore mo sere mo sore ko gbe mi mama ti yin na nbo ki mo wi
1: o nbo
0: nice e wo nkan o bi ni aye seri niyan mo nbo e je fele mo se lo.
2: Praise the Lord. Mo dupe lo olorun emi na fe so eri mi ni ati 2022 ni mo tin tele pe
0: le tin tele mi gbo awon eyan gan ti pe leyin mi
2: iyawo mi ni o introduce me firstly mi nko gbo won ko pe iro ni
0: o mo pa awon ologun
2: so ojo kan mo sha wa sun bo se ngbo mo ngbo latinu so
0: atinu le tin gbo wa
2: be emi e sha so fun mi pe this man is a real man of God ati gba yin ni mo ti wa bere sin ni tele ipe so omo lo le wa de iba awon oju oluwa fun
0: e nwoju oluwa fun
2: be iyawo mi na wa mi so asha expect and expect igba kan o le fokan nigba emi o wa program o loyun o ni miscarriage but
0: leyin gba mo fokan won wa loyun o tun wa di miscarriage oh ni se nko
2: e ko ti loyun
0: e ba n pe won yin tun fowo kan won yin fowo tun kan ni e meji Jesu fowo ka foju
2: babe
0: mo fe fowo kan babe won mo e pe won
2: babe
0: lọgọ won
2: o wa jin o ma wa
0: o wo awon ti mo pe yin le se babe babe e ba mi ki ore nte o e ba mi ki ore nte o o to abe wo na ti yin eyin ni babe yes in for what kan yin e gbo yin wa ba mi September.
2: So asha expect pe kọlọrun se dada fun asha wa won yan se testimony pe kọlọrun fun anu testimony ti wa enikan ni bi 2 months ago lo ko fun yawo mi ni 1 million
0: eh elo
2: 1 million
0: no where owo to gbaru egi

bo sinu adua yen mo respect yin gan mo respect akoko yin mo de fi yin o wi pe o ni waste akoko yin emi ti kara mi o ni fi akoko yin sofu wo to ba tun wa bi ojo sunday emi o to sele eyin te wa nilu ije

ninu osu keje odun 2026 gbogbo adawole kaluku wa lo ma yori si ere gbogbo agbawata la ma ranu olohun gba o ni lo bibo wa oni bi araye nu a o de ni baraye fowo ti ije imu wa olohun oni fi si bi to nira ba gan na gbogbo awon to wa ni dubulaze papapata o le janu le tabi ko je le iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan amuyin laada eze ayin ba ile vidide emi ni gago mo wa lori eto laran teni o aziz ademola aka granny zaka o gani mi vida wa ti o ma jege la fatima gba dada ni bigi bigi kaakiri agba nlaye tun di omo lawo lolotu eto yi aleswagosi niye olawale amza loruko temi di top striker ele to gallant go mba ti wa ngba ti labi omo igbalagba bi e ma feti ko gẹgẹ bi omo eko lagbodo yin be yen bo ni gbagbo po ma ba yin la mu gẹgẹ bi omo badani oya goge gajo goke gẹgẹ bi omo oke ogun siwaju on gbogbo god bless nigeria oluwa gobu golede wa naija o ati gbogbo eti to ngba ikani bo gada se ma je niyan tori ki se eyan olohun oba ni oya papapa lati be yin asirego eja bere lato lede wa nigeria iko je wa tojo ri won be labi odun 17 iko ti golden eagles e ma gba pe won wa lo lede china nibi ti o tin kopa nibi idije leni merin eleyi ti o pa awon ati o lede china australia ati o lede tanzania po ta ba so nipa four nations tournament ele ti n lo lapa be yen e ma gba pe o lede tanzania ti na won jo ni ami ayo meta iyen si meji o na ni tanzania lo fi gbose won wo e wa ma gbo o to ba tin di leni de di agogo merin osan o na ni ko ti o lede wa nigeria won ma wa go iyen pelu o lede ti australia awon at australia won jo gbe peregi kana leni ninu idije leni merin four nations tournament ele tin wa ni o lede china olede merin na ni kopa nbe olede china dogba lejo australia ati olede tanzania ifi gagbage lekeji ni golden eagles ti ma gba leni o ago merin ose lo bo si iyen ni olede ti china oya papapa lati be yin asilego niger sport manager football academy ta ban so nipa ti scouting program eleji awaye ilu eru wa ojoko ni o ti waye o gbogbo barapa mejeje na ni o si kopa nbe maje agbo o si nbe gbogbo eto lo ti to gbo mi dada oluko ni leo oluko ni abegude oyewole ti gbogbo eyan tun mo si coach leo baka na coach tony e barigba gbogbo won tin se kini ohun won de tin to gbogbo kini ohun papo iyen lapa be yen baka na pe pataki lowo ajo ton se ko kari ball alafese gba iyen nipinle oyo ajo fa niyan o tori pe ajo fa an na sakitiyan wa je gbe kikini ohun lo bo se ye ko lo adugbe ku aduro ti o eku fomo niyan se won ni gbogbo n to ba ti le mu ki grassroots se o je igbe laruge gbogbo e la won se tan o lati se ikileyin fun gbami dada alaga ajo fa iyen nipinle oyo kabiyesi nu o kabiyesi ode niran eku aduro ti bagan na ngbodo gbagbe akowe ogbeni taiwo eku ifomo niyan se gbogbo ajo ton se o kari bolo ise gba lagbon ti barapa eku aduro ti o yo du gbagbo kan si ajo kedogbon ati ajo kerindinlogbon iyen july 25th ati 2060 lo ma lafa ni ati waye iyen lapa be yen o ya papapa awon ti o kopa ki mu lati victory fc lati gangan bo mu latoke lonu iparapa north ayete national team bakana
wọn gbọdọ gbagbe tapas lavenger o di meta be yen lati be lagbade idere emirate fc lati idere ilu idere to sumo igbo ara peki peki bakan na igbo ara igbo ara starlight starlight lati lu igbo ara ana okopa ibe lagbade eruwa ojoko eruwa united o kopa nbe o bakan na lanlata united ana okopa o to wa di pe ibarapa selected awon o se elekejo o je team mejo ele ti o kopa ninu dj bi gazette niyan o ta ban so ni party idije scouting program to ma waye lagban ti barapa o ya papapa asiso asiso ka se mo to nte waju leni asiso every day by day na ni ka se every day by day keni yo to lagbera yo to lati gan ori 50-50k lati bere bosori 100 bosori 150 a paju ese de a paju ede sori 200,000 naira *347**1004**2#*#*347**1004*2#*. Lo ma gbe ede be mo relent mo wararo okan wo na le ninu oja to ba ti fe kanyan irewesi okan se se ko ma de bayan o mo ko rewesi okan mo dagun la o eni lajo ti e na kan o eh eh to ba ti send the code *347*1004*#. Iyen la koko to koko gbugbo to ba ti send yen won da message pada fun ibi message yen won ti bere yi pe card melo lo vera ticket melo lo vera ibe ni won na o ti ade lohun pe to ibi oro dedu o yi o boya ticket meji ni boya meta ni boya merin ni bo si je yo kan na ko si yo fe ti won o ni ta fun o to ba ti send iye to ba fe won wa send pada fun e wi pe transfer of ese ni abi USSD code laarin emi ati e iwo te 1 1 yen ni transfer ko le ba rorun ni o to ba ti te 1 won send the bank details here bank details yan ba send se yan ni pe bank to ti ra ticket re re o o wa ku sowo re boyo wa se transfer latori phone e ni o abi o mu lodo POS laarin ogbon seju to goji seju iwo lo ni bank yen o le mu lodo be awon POS osanwo fun awon bo osanwo oju ese ti an ba ti bo osanwo bayi message ma dan lori phone e pe number re ti wa eligible alaye ti mo se kale nbi oba yi o pe number e 0201330 6194 0201330 6194 tabi 0902602-6314 WhatsApp ni yen o o le pe WhatsApp call o de le chat won lori yen 0902602-6314 yen 14 bo se je ni yen asiso jazare roju oja jazare roju oja ka lo pa akade ba ba toju oja de idije fi eye agbaye o tun gbona tun yo lana o orisirisi aso orisirisi obe la ri njo ku erin bo ti oje igbe leni fun igba kokon lati igba ti idije fi eye agbaye ti bere koni si fi gagbaga kankan leni iyan fun igba kokon lati igba ti idije ti bere to si je igbe lola quarter final gbina ya mo je agbo osi nbe e ja roju oja ka lo pa akade ba ba ti ade bayi

0: striker.
1: Lagilu FM.
2: Ekaabo gbada ladoju aja. Ikani lagelu re. Lagelu 96.7 FM oge gajo ke ile valavele le nile Ibadan. Eh aje komo leto. Iroyin re daraya. Ele to do ti gbagbe nkan se. Oba igbe yin se ndarapo omo wa. Egugun le wo wa. Live and direct. Nibi gibi ka kiri agba nla ye lo kan ni bani dore. Facebook ikani lagelu 96.7 FM. E lo sori je komo fan family wa nbe. Onlale wo mo le rokoso wo lale wo pila. Lori TikTok at Top Striker 100. At Top Striker 100. Egbe ye wo nbe na. O tun lo fa. E bari bazam bari bobo. E je nki olojo bi eni. Ta ba so nipa Ogbeni Wesley Oluwafemi. Ogbeni Wesley Oluwafemi. Alosi ati oludari niyan o. CEO King Gadgets. Gbogbo Mokola to fi de dugbe to fi de ojo ko so ma na ti ojo se o King Gadgets kan Mokola kan King Gadgets kan dugbe kan King Gadgets kan ojo kan ni o Mr. Wesley Oluwafemi Alosi ati oludari King Gadgets eni lojo bi re o. Happy birthday to you. Long life and prosperity. Igbodun odun kan no wo Ola ati alaafia to po repete o. E bariba awon eleyi won ko to se gaje bi ka si nkan gba mi dada iyawo Oluwafemi Wesley ta ba nso nipa Wesley oyin kan so la barakat niyan o. Iyawo re lo ni ma ki o dada ban o. Ta ba nso nipa Wesley oyin kan so la barakat oni nki oko ohun dada e bariba igbadun odun kan nu owo Ola ati alaafia to po repete. Bo se ndun yi oni kan laile yo ma dun yo ma dun yo ma dun lala olorun ni o lala.

0: àti ẹ̀yin èèyàn ará ọ̀rẹ́ mọ̀lẹ́bí àti ojúlùmọ̀ ti ń bẹ pẹ̀lú wa.
1: Splash FM pé ọdún mọ́kàndínlógún tó ti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́.
0: Ó tún wá ṣe rẹ́gí pẹ̀lú ayẹyẹ ọjọ́ àbí ọdún mẹ́tàdínláàádọ́rùn-ún 87th birthday ti ẹ̀kẹ́ni Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn ọba Murtala Adébáyò Àkàdé ẹ̀mẹ́fà. Ẹ wá gbọ́ o, ayẹyẹ ọjọ́ àbí oníbejì yóò máa wáyé lọ́jọ́ Ṣẹ́gun Tuesday ọjọ́ kọkànlélógún oṣù keje ọdún 2026 pẹ̀lú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́dọọdún tá a máa ń ṣe Literature Doll tó ń bẹ nínú ọgbà Fásitì ilẹ̀ Ìbàdàn. Àkòrí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ni ìpèníjẹ́ ètò ààbò tó ń gbẹnu sókè àti ọ̀nà àbáyọ láti àkàtà àwọn tí ọ̀rọ̀ bẹ̀rù gbàgbàgbà. Olùdánilẹ́kọ̀ọ́ ọjọ́ náà máa jẹ́ ọ̀gá àgbà tó ti fẹ̀yìntì lẹ́nuléṣẹ́ ọlọ́pàá tó ti jẹ́ Jimmy Thomas nípa ìhùwàsí ọ̀daràn. Alága ọjọ́ náà ni Ọ̀gbẹ́ni Biodun Ladipo tó jẹ́ òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lẹ́nuléṣẹ́ ológun lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Ẹ má gbàgbé o, ọjọ́ Tuesday ọjọ́ kọkànlélógún oṣù kẹjọ ọdún 2026 ní Trenchard Doll nínú ọgbà Fásitì ilẹ̀ Ìbàdàn aago mọ́kànlá òwúrọ̀ lẹ́tọ̀ gbogbo máa bẹ̀rẹ̀. Ọ̀fẹ́ ní ìwọlé o, ọ̀fẹ́ ní ìwọlé o. Splash FM gbé ọdún mọ́kàndínlógún, ẹ bá wa jó, ẹ bá wa yọ̀.
2: Ranko Travels and Tours ti dé o, ìrọ̀rùn dé po, ìrètí ọ̀tún ti dé báyìí fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ ṣe ìrìnàjò tàbí ìrìnàjò afẹ́ lọ sílẹ̀ òkèrè. Kí mọ́ tẹ̀yìn kò sí kálọ̀ kábọ̀ lọ́rọ̀ tiwa níléeṣẹ́ Ranko Travels and Tours. Ọmọlúàbí ẹ̀fọ́ ọmọnìyàn ṣe pẹ̀lú àkóyawọ́ la fi ń ṣiṣẹ́ wa. Visa processing, tour packages, flight booking, hotel booking, kódà proof of funds assistance wà fún gbogbo ẹni tó bá fẹ́ bá wa dòwò pọ̀. Gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ níléeṣẹ́ Ranko Travels and Tours, irú àǹfààní bàǹtàbanta yóò wọ́pọ̀. Bákan náà, a ń bá ní ṣètò ìkẹ́kọ̀ọ́ sáwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga nílẹ̀ òkèrè bí United Kingdom, Canada, Europe, United States of America àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ní Ranko Travels and Tours, Ọlọ́run ló ń bá wa ṣe o, èèyàn kọ́. Gbogbo ẹ̀ ló ti dìrọ̀rùn gbà níléeṣẹ́ wa. Kàn sí wọn ní number 14 Ààrẹ Avenue, New Bodija, Ìbàdàn. Ó dẹ̀ lè pé wọn sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 0812-627-7773 tàbí 0818-841-8800. Ranko Travels and Tours wà láwọn ojú òpó ayélujára àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ gbogbo. Ranko Travels and Tours, ọ̀gá pátápátá ni wọ́n níbi kábàáni ṣètò ìrìn àjò sílẹ̀ òkèrè.
3: Ọbẹ̀ Real People Concept ti gbé RPC Protein wọ̀lú o. Àwọn màálù àtẹwúrẹ́ tá a máa ń mọ̀ sìn fún ìlera aráàlú ní RPC Cattle Hub. Àgbẹ̀ ẹran tiwa tá a pa, tá a ṣàyàn, tá a ṣe lọ́jọ̀ pẹ̀lú ìmọ́tótó tó gàga àràkà sí ara. Ẹ wá gbọ́ o, nínú ẹran tá a ń jẹ, ó ní ọ̀pọ̀ èèyàn ni wọ́n ti ń kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àrùn. Ìdí rèé o tí Real People Concept ṣe gbé RPC Protein kalẹ̀. Wọlé béèrè iye wọn kílò ẹran ògúfe tàbí màálù tó bá fẹ́ pé nǹkan rẹ̀ relé. O lè ọ̀dà ká gbébọn ńlé home delivery. Bó sì ṣe àyè màálù tàbí àyè ewúrẹ́ lẹ bá fẹ́, ẹ kàn sí RPC Protein. Real People Concept wà ní 126 Adékunlé Fajuyì Road, lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé-èpò NNPC, Mọ́kànlá, Ìbàdàn. Ẹ pé 091-273-94422. RPC Protein, ọmọ bíbí Real People Concept ni.
4: Lágẹ̀lú apáta màjà pàtó jàmákùtà. Lágẹ̀lú FM àkàbà faratilẹ̀ faratilẹ̀. Adùn bá dòwò pọ̀ má kàmúso. Lágẹ̀lú FM kàkàkí iléeṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti ń fẹrẹrẹ ìdùnnú fún gbogbo ọlọ́jà tó ń tà. Ìmùlẹ̀ ògúngún nìsọ̀ wọ́nyánwọ́nyán sẹ̀kẹ̀rẹ̀ ti ń mi dùngbẹ̀. Owó fún gbogbo ẹni tó lóye tó dà mọ̀.
5: Síbẹ̀ yìí náà ń gbọ́.
4: Síbẹ̀ ń ríṣẹ́ rẹ̀ nígboro. Àfà ìbáwọn dòwò pọ̀ láìró gbùrùkáwó.
6: Owó nìkan ló lè ṣe o.
4: Má dáútẹ̀ Lágẹ̀lú FM 96.7 gbagbó gbajù gbajà gbagé oko. Wọ́n ti gba ayẹra bàtà ńlẹ̀ yìí. Láwùjọ iléeṣẹ́ tó ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ tó ń mọ̀jà sẹ̀kúlú ọjà tí ó tà gbéra ńlẹ̀ darapọ̀ kọjà wa. Gbogbo ara Lágẹ̀lú FM 96.7 ìkí wà láhìhì àlùbáríkà polú ọjà ńbẹ kẹrin ọpẹ kẹ. The Kingdom of God Gospel Mission International, Obamoro Campground, along Iwo Ogbomoso Road, Iwo Nipinle Osun, lo sagbekale 72 hours program ti o bere lojo kedogun osu keje titi di ojo keje ni logun osu keje odun 2026, July 15 to July 18, 2026. Sa pakori eni etu sile eje ki o ma lo. Ah! Agbara ninu Jesu si wa sibe. Ta lo de o? Ta ni ojo olojutu aye e? Tan so se re doku. Ta lo leri pe o sire ti fun omo? Wa dide. Gbere nle lojo kedogun, ojo kerindinlogun, ojo ketadinlogun, ati ojo keje ni logun osu keje odun 2026. Ma bo ni pade adura alagbara ni 72 hours program. Oba Moro Camp Grand along the Woli Pili Osun.
2: Pade Woli Peter Adeleji Olowo Paroku.
4: Apostle Dr. J Olayinka Folabi Okoto Jesu.
2: Woli Mati Oyelowo.
4: Prophet Timothy Jesu Tunde.
2: Pastor Ezekiel Ayomide.
4: Olorin Emi.
2: Lady Evangelist Emilola Exeda.
4: Esther Akitola Iya Anointing.
2: Lady Evangelist Olaji Oro Yi.
4: Oko Ofembe lati MRS World Academy.
2: Tasca Filling Station Olodo Fatuma Junction ati Salinsile Filling Station
4: Odoriwo.
2: Prophet Ezekiel Salawu ni o gba gbogbo eyan lalejo.
4: Dipe wa deni tusile.
5: Ara so ya nigba ti won gbo je komo latenu top striker
7: Lagilu FM.
8: E ka bo pada latoju oja ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo gele falavelele ni lebade je kemo le toroyin re daraya ele todun ti gbegbe nkan se eyin ba se nda agbo mo wele wo 1100 ni bigi bigi agiri agbalaye lokan ni bani dore Facebook ikani lagelu 96.7 FM lori je kemo fan family wa nbe lori TikTok at top striker atu wa nbe omo le rokoso at top striker 100 omo le rokoso la le wo bila and in bere kage kashi eyen *347*1004*2#. Every day ni can I play kashi today? Every day ni kashi ko yojo kankan le *347*1004*2#. O se je niyan oro Ronaldo ati iwe iroyin to mu gbe iroyin jade lato le Portugal e je nfi pamo dago meji latori akoko wa eh awon ololufe o lede America won gboju agan saare won won lo nlo je ka won alale obinu e je nfiun na pamo dosan e je bo sori en ti awon eyan fe gbo gegegegegege lale ano abini role ma leni lane Messi bu eku gbaragada ni o koda ki fi gagbaga o to tanu bodo lo ti sa lati sa ki ese pe se man yi o ni sunkun sa tori pe emotionally ifi gagbaga yen o je nkan ti o lagbara po ta ba wo bi fi gagbaga ise je to je pe leyin igba ti o lede Egypt ti mi awon akoko iko Argentina won lafa ni fun penalty bi pe ki won fi turn table around to turn things around won pe Mr. Messi ere igba o sugbe Messi Messi ko ijakule ba on lede Argentina pelu bo se so penalty ohun asole ko lede Egypt lo mu sinkun a ni gba ku be ni ni e ba lo labala akoko abale lekeji de o lede ti Egypt won tutu ko ni bi ti an fi enu egun si a to boju wo bojuri Egypt ati awon omo ogun pharaoh won tu gbagbo e lekeji wole bo ti e je pe awuye wuye wa nbi yen fear mu a nbo lori ibe Egypt tu go elemi eleyi to je igbo tun need o je go meji sodo leyin go meji sodo yi gbogbo ri ero aye lu jara ti di pe Messi lotu Messi lo si o ti ko ba won ti se gba won ti sawo sugbon go di iseju 79 minutes Messi mu assist wa iyan fu Christian Romero lo ba idi go meji se yo kan go meji se yo kan laarin iseju merin nigba to di 83rd minute Messi gege fi elekeji si go ohun pada je go meji meji 92nd minute Enzo Fernandez of eleketa si o oje igbe laarin iseju metala ipo Argentina gba go meta wole ebariba eleyi lo fa ekun fun Lionel Messi pe se pe awon o ti ni lole pelu ninu ofi ninu ola tomo pandoro fi yori ikan ti Argentina tesowo waju o Lionel Messi lowo yi o ti wa di agbabolu eleyi to je igbe o ni assist jo ninu idije fi eyi agbaye o ninu ifi gagbaga 31 games assist ya ti pe mesan bayi tele lo ti fe gbekegbe pelu Diego Armando Maradona sugbe bayi o ti di mesan bayi o begedere go to poju nu dije fi eyi agbaye still counting o di 21 bayi Kylian Mbappe lo gbenu le leyin pelu 19 goals abi iyen ni akakiri agba nla aye ni o ke se goal ti e goal lowo bayi o ti a tin go bo tele niyan o ta ba se ti a tin go bo bayi meje la won Mbappe ni o awon Haaland Messi ni mejo bayi bi nkan se je niyan sugbo oluko ni olede Egypt o fe wonu won ibi la gba wole laaro yi aku ojumo o ogbeni tijani oloko dana
9: akojumo atokun akojumo ogbeni ara le
8: ogbeni ara tun de o lateju
9: akojumo atokun akojumo ogbara le
8: eja sare wo ifigagbaga yen bo se lo lana lakoko eja kokon soro lori second goal Egypt ti won disallow mo fe ka kokon soro lori yen tori awon eyan fe gbo se
9: ta ba wo second goal yen build up yen ti je ko yi wa pe foul awon yo foul wa nbe awon yo wo pe Martinez o ti lose ball yen nba to lose ball yen la koko o ba e ma pe omo orilede Egypt meji lo lo make so o pada ba omo orilede Egypt yen ball yen tu wa pada si iwaju e yen owo Martinez so Martinez fe try lati drag won but omo orilede Egypt yen o te mo le ni ko je pe boya pe boya ese ba ni egbe abi o ba lateyin abi o te mo le e o stamp e to de ko fe make move o de stamp ese yen so foul wa nbe ohun lo lead si build up yen lo lo lead si go so igba tawon eyan tin wo pe a go ni se de mo pe tin kan ba sele review wa wa wo pe ki lo sele so build up yen foul ti wa ni build up yen ko se ani ko se ma jagbo apart from pe boya pe eyan je ti o ba fe soro ka gbe ti pe boya pe won support enikan won support enikan but nun to ba sele gogun ohun leyan ma toka si nibe yen foul ni
8: ogbeni oloku dana
9: ta ba ni ka wo to sele yen opolopo isale nikan ni won tun wo won wo ke FIFA
8: okay
9: yen ta ba so ni pagba se pagba bo lo la ko ti beat yen o ti break ball yen elekeji yen yato si pe ese kan Lisandro sale FIFA yen na
8: okay FIFA laso
9: FIFA laso
8: o tun fa laso
9: o fa laso FIFA yen awon yen wo pe se bo fa ko pe to fi sole agbabo yi Lisandro Martinez o ti help referee pelu wi pe ko sagbara wi pe a jo ku be ko sagbara pe a
8: ko drag won
9: ko drag won pe
8: bi le ni lo ti subu
9: lese kese ki se pe won ti so letan
8: ko
9: to subu and bo se wole yen o ti ni advantage ja won mejeji lo gege bi offensive player offensive play. So yen mo
8: se okay eja ku lori yen eyin orisiris la mari lori era elujara king copper why we are just nigeria jersey when they do so en to ni nigeria jersey ogbodo wo mo tori gbe olowo cup orisiris la sama ri sani o la so tu gbodo wa so ti e mo ni okay eja wa wo third goal argentina ka wa wo isele to sele laarin afarez
9: ati sala
8: ati sala
9: sheri tabawo gba wewe to nwaye
8: because won ni ngba ti won review
9: ti yen o ye pe kon lo review yen sheri tabawo awon awuyewuye to nwaye ninu awon ifigagbagale to nsele most oju ti opolopo a fi ma wo ball ototo ni
8: okay
9: a ma ngbe ife yala boya gba ball
8: interesting
9: abi really
8: be emotion
9: a ma fi wo ball tabawo nkan to sele yen ton so pe boya afares fa o mo amesala ko si fa o kokon be even do tabawo bi bo yen se lo Mohamed Salah lo fe break Alvarez ngba to ma fi pada gbese ori ball gogun ni Mohamed Salah lo gbese le to fi lo subu so awon wo pe bi a contact ko ambe abi contact si nbe laarin yen ko si contact kokon
8: really
9: ko si contact kokon be
8: really
9: but gbugbu wa jo wo ni ko so ro really kokon be na
8: okay
9: ngba to se pe bi a pe yin tele ni gbugbu wa wo but a jo wo ni ko si contact nbe so awon wo wo pe a boya bo se wa drag yen bo se kon lo tubo yen wo dada
8: okay
9: Mohamed Salah pada te ball mole to fi subu ni
8: okay ogbeni oloko dana
9: ta ba ni ka wo to se le nbe yen contact wa nbe
8: right
9: sugbon contact to wa nbe ko le difa o
8: ko le contact wa nbe
9: bo ko le difa
8: sugbe ko le difa o kini
9: alaye yen ni pe bi Salah se gbe ball dani Salah fun ni body movement bi gba to nlo si apa alafia wa pada si apa otun yen to pada si o bo si left to Julian Alvarez o lo fi toko tap bo ese yen na
8: ta lo tap bo
9: Julian Alvarez lo tap
8: bo si waju
9: ki ese to ba Salah in to pe o ti clear o ti yo ball yen gagagagan lo le je ki contact ibe yen di foul
8: ball ni o le je ki contact
10: yo ni
8: e gbe ti abades yo ba touch ball ko si bi contact yen se le wa minimal to
10: penalty ni ti o ba touch ball
8: sugba ki wa ni ojo di penalty
10: o na ni ko ti yo ball in ti
8: o ti koko
10: o ti yo ball ese yen ti
8: koko tap ball o ti so mala ti sala ti ku ni offensive
10: o ti o ti
8: ni won ba gba to gbe ball ti pada
10: en
8: to mu ball lo di
10: offensive player on bo se tap bo yen to ti win bo yen on lo ti o ti ni advantage bo ka wa ni boya pe ese sala na pada change direction bo yen ko to di pe
8: ese ti
10: kan o ti di foul
8: okay sugbon alaye yin ye wa e ja wa wo ifi gagaga yen gangan ka wo adari ayo gangan generally
9: ta ba wo adari aro yen gbogbo ba yan so pe ojoro po ko si mistake kokan ti adari aro yen se ta ba wo ni first half ibi kan wa to ye pe omo orilede Argentina gan o gba agba ball omo orilede Egypt to ye pe foul ti o pada ti boot pada lote ti o si won le pe e ma gba lo but nkan temi kan le so ninu ifigagbaga yen ni pe on issue card fun orilede Egypt o ye kim Romero o ye ko gba card ni second half yen ko to di pe bia pe o ti anfani ati lo score latari bi to ti wa se sliding tackle against Bryant Mohamed Salah bi Zico ni against Zico so ibe yen o ye ko fun ni card but a issue card ni awon bi ti foul against Egypt ti wa ni kon ni the only mistake temi le so pe boyo se se ri gbogbo di gbogbo nkan to se le yen o si te ba wo bo yen o si won le daada latari pe ohun na try lati manage game yen but ni temi ibi ti o ti issue card
8: one thing about life ni pe everybody ni right opinion so whoever to ba analyze ti o ba je pe ko lo ti o ba lo ni nti eyin nro e le fi nti eyin nro to wa lokan yin e le fi judge ikan yan ma je to opolopo tori pe opolopo eyin kini sa iye wa jura wa lo elomi o ni e se research e se kini kankan ni se thousands of millions of people wa ni joko o fi la ntele nkan kan sele before Saul Sala across to jade across to jade bo se jade player kan fe dash in wole agba ball Argentina kan o fa le
9: Macalista na lo fa
8: player yen subu ki lo de ti won fi review
9: ta ba wo nkan to sele nbe ni pe ibi ti ball yen wa ko si nkan to ni se pe lawon mejeji lapa be te ba wo bi
8: ke sodo yen no ke sodo
9: yen sodo won ni ball yen ti wa so ibi ti I ball wa gangan o yato si ibi ti awon wa so ton ba kon fe se yen ton ba kon ti nkan ti adari ayo le se me yen ni pe o le pada fun Macalister ni yellow card but ko ni nkan kan se pelu ball latari pe ball ni nkan kan se pelu won be yen
10: lati tan mole si nkan ti ogbeni asunra teju so pe Portugal re penalty kan ni World Cup ti won fa Renato Vega kilo de to je ki fa o yen ni mini ni pe ibi ti ton ti bu re na to fe ga so ibe yen na ni bo yen pada wa
8: ibe ni bo
10: yen ni ibe lo drop si nkan ka ni bo yen o drop si be ni ti fa o yen o mu violent da ni pe boya pe won stamp boya pe kini ko le di penalty o okay. Ibi ti bo ba lo nu box determine nkan to ma sele pelu fa o iyen ko duro be ta ba so nipa pe officiating awon meji ni won jo je anfani o
8: really
10: agba ball omo ibi orilede Egypt to si eyin boot bayi to si eyin boot lai se bi a pe ese o ba ball o ti e wa kere tan pe a pe ko te lojugun abi ko da lese o ye ko na le gba yellow card ko no gba card kankan
8: agba ti de laarin iseju kan opinion ti yin lori awon to sele lana artist nipa first go Egypt abi second go Egypt ti won disallow
9: akojuma to ko akojuma gba le foul ti wa ni build up siwaju ki
8: iye to wa yi o da pe nkan kan na e ja wo third goal Egypt third goal Argentina build up ni bi ti Salah ti fe wole won ati Alvarez ti won o pada strong kankan pa re mo
9: se won kan so na ti pe na pe even to wa ye pe no box na ti defender ba fe clear bo
11: to ba koko ti koko touch bo siwaju kese re to kan agbabo lopolopo gba na ni lo je pe mo ti wo pe ball to ti koko contact yen so contact to pada wa lara player ko ni pada di foul
8: na be ko to contact to ti koko make pelu
11: to ti koko make pelu bo ko to pada contact
8: o
11: ti change direction bo o ti change to ni bo o ti change ese pe o nko lo ni bo
8: mo o ti di defense
11: o ti di defender ben to ri pe o ti di pe en to touch bo en lo ti ni bo
8: o ti ni
11: bo ni won ba ko ti koko touch bo so lapodo temi nbo ti koko touch bo siwaju ki nkan e to sele so ko le won le dim as foul
8: koda to ba je pe o subu gan against
11: to ba subu gan won to me against e tori pe eni yeti won bo ma lo so lapodo so gbugun kan
8: awuye wuye wa lori idare
11: sori en ta ma so ron pa wi wi ko si mo ro pe ko ti e si eni kankan to pe tan so ta ba so pa dare yo ni akure oni
8: yes
11: so but akude e minima le to tun se
8: pe o minima
11: because ko se yan kankan na to le ref bo ta so pe 100% o ko ni mistake kankan so lapodo temi o at least referee se fia ko gege bi oro ti oluko dan so pe ko se ti o ja gbogbon na ni won jo ja anfani o de jura won lo ninu ball ala fe se gba won jo ja anfani adari ayo so
8: okay okay ta ban so nipa iyan nana se ri geyin o to bo sori afefe ko to mo yan nana omo ofin daada o to fi oba yi o to ba je pe emotion abi interest lo fi yan nana o help ara re o help awon audience e bo se jenu lapa be yen gbogbo ti won so yi won gbele ori ofin ni o ke se ife okan won gbele ri kini ofin so bi nkan se je ni yen eyin ile se kan be waju mi gbogbo ba da go mejila a pada sori Africa gegan game management okay ile se kan be waju mi nbi ti en ba ti wa bayi promo denu kawo eyan ma se yoto mi ni aku ojumo o
12: aku ojumo atokun aku ojumo gugu eyan ara le
8: to
12: success omopekun lo ko mi lati le ise refugio experience store ta ma so nipa le ise refugio experience store ke se iroyin mo pe gbogbo awon phone orisirisi ati awon accesses orisirisi le ri lodo wa ni edinwo to gara julo awon gangan tu wa ta tu wa gbede fun idije fi eya agbaye to n lo lowo yi akoko ni wi pe awon discount ti wa lori awon asayan oja kan ta ma so nipa infinix product techno itel vivo oppo ati Redmi smartphones awon product yen asayan discount wa lori won yato si discount to le won le tele fun DJ Feye agbaye bakan na easy buy tu ti wa fun gbogbo awon oja ti mo daruko yi
8: eyin ta ba so nipa le se refugio e se to fi ja pe awon nkan ti yin ma din o de woju ti gbogbo awon yo
12: n to sele ni pe odo awon to tin se latin ko a ise alara tunta straight from company latin ko oja ti wa on lo je ko din wo lo je ka won promo yi na ma rorun fun wa na lati se fun awon yan awon ebun tun ti wa nle fun pe oto ni ebun idije fi eya agbaye oto ni ebun po ra nkan mejeji wa lo toto fun po ra awon asayan ja ti mo daruko le kan yen awon ebun ofe tun ti wa nle ti se handband abi nylon band
8: lawon ebun gidi
12: Idije fi eya agbaye bo se wa wo ipele eleni 16 tan ti wo quarter final predict awon in tan so lati joy o ti bere
8: awon eyan ti gbenu si lo
12: awon eyan ti te ba wo
8: smart tv ni
12: grand prize fun asekagba smart tv
8: won lawon smartphone na gbogbo ele
12: awon eyan ti e ti je smartphone lo
8: na to wa lori ero aye jara e dakun an kan omo won mo ti ye won mo ti fo
12: kan mo lo si at refugio nigeria
8: so what do predict ni quarter final
12: gbogbo
8: ti e pari
12: to fi ma pari ni prediction fi wa
8: lori
12: lori instagram at sesonline_nigeria fun ti samsung experience store niyan fun ti refugio sesonline_nigeria fun ti samsung niyan
8: lori instagram
12: fun ti refugio at refugio nigeria
8: Lori Instagram.
12: Lori TikTok. Samsung at SES Nigeria. SES at Nigeria. Lori TikTok. Futu Refugio at Refugio Nigeria. Nani. Lori TikTok. Ni awon. Etiri awon winners. Tanti benu si smartphone.
8: Lo. Osi ton lo bere. Lato lo
12: bere. Benny smartphone na den gbenu si ke si handset. O yato si ra won.
8: O lo fa ga o. Awon eyan ma tin confirm e.
13: won confirm won bi won ni looto ni looto
14: ta ba wa so nipa Refugio World Cup 2026 promo and special discount offer a ma so nipa won edinwo ti mo so lekan ati predict and win fun idije fi aye agbaye now promo yi fun period idije fi aye agbaye nikan ni
13: nibo ni office Refugio wa
14: ile ise wa wa ni Refugio Experience Store ni Asunle bus stop teyan ba lo si UCH ni Mokola ni Badan e le pe wa sori e ba foot ibe yen e le pe wa sori 070-67-50-1489 Samsung Experience yen ife egbekegbe lo wa pelu Refugio Experience Store
13: be egbe kan na ni
14: e le pe wa sori 081-039-01228 Atuwa ni Oraimo exclusive store
13: nibi
14: te ti ma ri awon to je ojulowo to je Oraimo product o wa ni a small Alaafin Avenue leyin Mobile Filling Station Loluyole
13: ninu Grodu
14: nbi be ni e le pe wa si 090-3800-9800 fun yen
13: e tun pe
14: 090-3800-9800 Lori ero ilujara ile baba si www.refugionigeria.com for the Samsung here www.sesnigeria.com Nigeria love it DJ fi agbaye loto sugbon Refugio fe gbe wa debe
13: oda bo se je niyan wa mo gbagbe o e mo gbagbe wi pe eh Refugio experience World Cup challenge market challenge fun ti DJ World Cup we oja merin o fi gagbaga to ba tin di ojo 17 osu yi live and direct ni o oja wo na ni ta ba so nipa laba owo itesiwaju orisun aje bankan na alaro mi market iyen ni gate so party nle ibadan ati rubber footwear awon miki oni bata ni oja merin yen market challenge ase kagba semi final ta se kagba ojo 17 live and direct ni bo se je niyan edo ki iroyin ti wole o edo ki iroyin ti wole lowo kan temi tayo oye ladun nbe nbi ohun ati akande abidemi the crew lie oro agba bi ose laaro
10: naam bi ose reju ale
13: iru didan wo wa tunu
10: o ni am naam
13: okay naam lo se
10: naam naam
13: bo se dun yen ni
10: ah mo ni kin fi fi si
15: ba pele kin gba mi na
10: ki wa lo se to ba pele ki mo ni kin fi ohun arabia
15: orisi
10: so se mo ri kazi wa
15: Ben. Eh, Bi jagun ba ji won a pe ko gbe agada ogun ti won
13: beni
15: bi emi na ba ji ma ya gbaro ye mi bonu ire mo koja temi olugbala
10: ire mo koja
15: ke sorin agbeyewo ko
13: ke se nje yan afẹ
10: lai le ro lori ese nle
15: bi amadi oba wi won lo olorun ba ofero
13: beni
15: bagbalagba o soro won a pe olorun ba ofero
13: beni
15: eyan to wa sin lo gbowo iyan oni gboru lowo eni iro lo ma raye nfe
13: beni
15: o ma raye o fododo
13: kakan bi ti wu omo
15: bo ba so wa ju ana lo Olaju wa lo ija agbala wa ti oni nja Eledumare oba ten legelege sagbije ara to je aju ana lo ko je atuju ni atola lo
13: e se taye karamasiki etan ati roju ododo lo
10: iro amo yantita obo ti won ni o to doja okuta owo lowo bayi lo ma raye ni an fi nraro
16: boya bi eyan ba ponro ni ewe dada a ma tete ya tita ke si o to si tete saba a tete mu nkan gidi wa fun yan a ma pe bi gba ti agbese ki isubole baba gbadu yo wa ma roku mo ti e ma ta to ba ya to ba je pe isu ni yo fi awon gi yo ki bole pe kora ma ta mo ti
13: sugbon
16: to
13: ba je ro ni
16: yo pada wa si sori yo ri opolopo nkan to ti gbin yo ri ere lori e
13: ni
16: ti to to sugbon ro kia kia ni ko to seju pa ba go ro elomi woni pe e mu 2 naira wa o ke fi ba 1 million wo
15: laarin ose kan o awon agbalagba ti pe amele nti awon oloyibo npe ni philosophy titi yoruba inu awon owe ati awon ipele wa ibe lo wa wa ni pe bi iro ba lo fogun odun ojo kan lo to
13: ti o ti shine ti gbogba yo ti gba ti e
15: o to le oko ta won ti wa je e sa je ki ran omo ta lo wara wara o
16: o to ba de bayi
15: lo ba pada wa ya o to tan ti oko so yo pada wa mule sugbon
13: iro ogun odun o to wa yo wa overtake e
15: yo ibe ni won wa ni pe en ti ba wa nso to na won ni ko ni leni ni olooto
16: ileni
13: oni
16: leyan lebe ya to ni lawon eyan gi lebe ni
15: ko se pe oro kan ni o ni ti opo
13: okay ko ni ni nkan pupo pe ooto nu ni fi se gbo nkan won ma ririn igbele yi
15: eleye
16: gbogbo nkan ni se ti o sanu e
15: ni sanu e lebe
16: de bi won sanu
13: sugbon to ba je pe ra lo gbe dani
16: ha
13: to lo won osoke dile
15: papapa ni
13: ero apo leyin re
16: eh amọ ba wa pada ya na oko to ro pada bedi tori won ni order bi alabosi ele ti nfi to mo le ni won ni afefe yo kan bayi lasan ni ofe ti ogbori order mi
13: ti o ti sign tawe yo ti wo bo ti kole iloke
15: olooto ilu
13: eh
15: oni kalu
13: on tun ni kalu ki lo ti gbe gbogbo we nta ko looto gan bayi gan
16: nitori pe won afe
15: ko looto gbaye ni
13: won afi o gbaye
15: baya
13: dinu to polopo fi yan ro layo
15: kono ni pe enire enire o won ju oju lo ko wopo eyan bi wa po bi epele
13: tori bi nla won eyan kan ma siki
15: ele
13: sugba ju gbogbo
15: e ga ba de nisin to ba wa sori radio nisin ti ba nso pe ah kini yo si dafa ko da o ba ti e joro egbe oselu gan ti nso pe bo si orere bo si orere
16: o ta gba
15: o ta ba o
13: pe aye gen gan gan ba ri da da ni da so
15: o aye o fu
16: bo ba wa pada di bi odun melo kan ti oro re ba wa pada se se bi mo so fun yin jo ni won ni ha okunrin si so o
15: bi to ba ti nso pe igbimo ba wa ko ya committee to ti nju enikan lo ti ba ti npe yan meji meta eke ti debe
13: eke ti wa nbe
15: do wa je marun enikan le fe so to
13: ah
15: yo ko pe ki biri won yo won le yo
13: ko wa mu lowo eyin ti gbi mo ba ti wa o to epo nbe
15: epo nigba kan ti an so selu ile eko jenjen won wa je okan lara won asoju ni UIMB bayi
13: ojo ti lo
15: ojo ti lo
13: ton bi o fe lo yen
15: ibe ba mi le je mo nawo je mo so po mo fe so to
16: e yo se
15: ti o ti je pade tan ko to mo
13: e mi na ti so ru re keri
16: e yo danu
13: e wo e ma je te yen temi da yo ati eh abo oro agba lo ago mewa le mewa ku seju me dogun le mi ati yan pada pade lori ti cashe star 347 star 1004 star 2 ash ni titi igba yen e ku kale
17: Lagilu FM 96.7.

0: ku oju ma layo eku oye to la peregede kaaki igun merin agbaye fun to ro oni nibi ti owo ja ikanni lagilu fm to ba nfe de yika agbaye o ako debiba oko ojo kan awon weroyin ojojumo le wa nigeria won se be won ti wade fun to ro oni agidi wa se lowo agidi se kole bi en ba fagidi lowo yo fowo yo fi kole agidi se niyawo agidi se bimo agidi o se dagba
1: ko se se o
0: agidi o se dagba pe indola
1: agidi gan yo jo la
0: indogun indogban owo olorun yen wa a nbe leun eledumare oba telelegelege sagbeji ara ko je agun lemi ka pe laye ka se po laaro
1: ba mi
0: ki a fi alaafia ka fi elogba atayin te ngbo wa na ilu oni le mo wa o gbede bayi ni mo ro kuko lagbala o ko ti elede nje ki je kara oni ara oni ni wa o ara o mo de wa ni o eku ojumo loni to je ojo ru ara anugba ni bi gbogbo kaakiri agbala aye e fowo adura ke fi boju e wa lewo re bayi e mo le mo radio te ngbo lodo ti emi o mo ri lodo temi nbi gbo wahala temi igbadun yin lodo mo ja si olorun lo pe ori be temi tayo ye ladun aboro lo ko mi e je pe gbon ka ba pe gbon jini jini bi eni ojuramu aboro to fomo lu abi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa kankan je ko o osini nje be kuni tale wa iko ojumo
1: se mo pe agba tan bayi ina la mo gbole ba ba da so fole apalaro
0: apalaro
1: ba ba wa la njanta atun sin dele ni o oba oke eledumare ase pe ase pari ina ni yo se ise igbesi aye ko wa wa kuni se ko seku sibi kan
0: ami o
1: la se olo ba mi edumare mo sa o bobo oke na ba wa ngbianju lati se ranwo ninu aye wa gbogbo ntototo ye ta wa na mo po ye ka se kawa na viroke mu loni ti le re to mo yi kawa na gbianju re nitori pe adua laisi lakaka mo ni bi oku ni o abide mi lo ko temi o akade lo ko baba to bi mi lo mo ro agba bi o ba se loro baba pe ti a mo se lojo ale kaabo sori edoki royin
0: o da e je ki a bere si fe lawon akori royin to wa de foto ro ni oko ojo kan awon iwe royin le wa nigeria se be won ti wa de o ni waju temi mo ri iwe royin daily post ni waju mi nbi be ni punch ogbeyin ajo akorinjo le wa nigeria na wadi o iwe royin vanguard ati the guardian gbogbo won na ni won joko si waju ti a foto ni won su osuka royin ohun rabande fun waju wa a bere si mo so kale bayi awon akori royin ohun re o akomo e to nbe ni waju temi o lo safo mo ro di mimo wi pe se bi igbata ba fi wika n la fi san ati wipe arise larika arika ni baba arigun aya erufai gomina ipinle kaduna tele tele haji asia erufai ti foro ta o le to npe aha so aye kuri be se nti o ye koju dile erufai ma rere lowo tinubu leyin ti a ti polongo bo fun o to dibo wole o wa nfoju oko mi rare o fi nrale so ye kori be loro tin jade latenu aya erufai o
1: koni se boju se rire
0: ta fi jobi
1: lo je de o da ko buru o iwe royin daily post di ayin fe da bi awon kini ri igbonu ayin ogbuju ode
0: ogbuju ode buru male
1: iwe royin daily post ni ayin eh nibe to nti iwe royin the punch na ni gbe royin eleleju o nibi ti won ni are Bola Ahmed Tinubu lomo ti palase wi pe laarin ogbonjo pere 30 days je palase fun ajo ele ti on gbogun ti iwa je banu ni ICPC to nti gbogbo awon ijo toro kan e lo re sese iwaje alagbara lori awon eyan wo ati awon eyan wo ati awon eyan wo na lowo ninu bi on ti gbe ile ise ofege kale lori lede Nigeria e si wa fun mi labo ogbonjo pere ina le gbodo mu abo n wa o
0: o da be e je atun lo tara tara o si ka lo si legbumo asofin agbale wa Nigeria nibe ni mo ti muroyin kan ile to n wi pe sakata para ni agbalagba mo seto o
1: yes ke
0: won wi pe aa se a mo soran moran ki kan ko wa kan kan pa ni won wi pe ba ba so pe gbogbo awon to ni ile ise ni Nigeria ti won je omo orilede South Africa ta pe ki won ti le ise won pa ki won keru won kan pada sile baba won na lohun se ojogbo na kan yo tori re ro ni oni mimi kan oni mi ni Nigeria ki lo boro na lori ikolu eleya meya e ti won doju re so omo Nigeria to tan mi ni le Africa ni orilede South Africa e lo mu ki okan lara awon asofin le wa Nigeria to won soju aarin gbogun Anambra Victor Hume to fi gbarata to wi pe Nigeria o le daru Nigeria o le wolule ba ba pe ki gbogbo awon to ni le ise ni Nigeria to jo mo South Africa ka mo lo sile baba won bu kini o sele gan mimi kan o le mi
1: samo oni sibole
0: oni oni sibole
1: iwe royin Daily Post ni waju mi ni ahin lori oro eleyi ti won pojobo re ti won gbe ko Femi Gbajabi Amila lorun lori idasile ile ise ofege lorilede Nigeria ni ahin inle ni ti won faranmo iyun omo oba Adeyemi to tin salaye oro pe e gbo eyin ohun ti se tan o lati yondara ahun fun ajo otelemuye DSS bi akoko ba ti to be ba ti gbegbese toto atele itoye ba kan na ni ahin nibe ni okan lara awon amugbaregbe fun Atiku Abubakar Paul Ibe lo tin salaye oro wipe a Atiku Abubakar pe ohun lohun gbenu re soro lasiko ti a wa yi o oni lori oro wi pe won fi awon oro kan won gbe ko Gbajabi Amila lorun eni ki Gbajabi Amila ko yeba na ki won le sese iwadi orin kini mi o
0: oda okan na tun re tun be ni waju temi o oni o safo mo oro di mimo wi pe in to ba jo nla fi wira won epo e pa se be o jo po si eliri bi adigbona ku se jo mi ahun ni o lori oro toro mo Gbajabi Amila ile ton ro du egbe loke bayi topolopo wo bi ti oro na ti o ja si o won wi pe omo ba Deniyi Adeyemi ile ti mo pe ngan in lo je adari apapo iye fun ile ise kan ta mo si Presidential Foreign Investment Promotion Council iye PFIPC in lo ti safomo ipe e wa nsoro nipa eto suna ti won ya soto fun ile ise ohun oni aha ohun o le lowo nbe ngbati won se eto suna ohun aha mo olopa lo ntun wa e to so mi Daily Post loko
1: Daily Post e so de oda omi na re ni ahin won ni awon igbimo kan ile ti le se are ti won gbe kale o na ni won ti bere o ise alagbara lori idasile ile ise olopa apile lorilede Nigeria o
0: oda okan re to gbe mi lo sinu egbe oselu olosusu owo APC ni Nigeria won pe ko se en ti we ba ni edu oda ni bi ti nkan de do Nigeria yi won pe be yan ba je oni gangan won se tan lati ba du lori eto dibo abenu to waye inu egbe oselu APC ti won du mara won lowo to si wa ti jama won kan lo sugbon o ta ti o jama lowo ti won bere si ma ta poro gan ti won pe awon oni gbo awon oni gba egbe oselu APC saju eto ribo 2027 in lo ti ra webe fun gbogbo awon omo oye ti ipo kan tabomi ko jamo lowo pe ki won jebure awo olugbebe ki awon ojo fowo suwopo kegbe dibo wole pe gbogbo awon patapata la won rere je o
1: oda iwe royin Nigerian Tribune ni ayin ile igbimo asofin agba nile yi senate ini ti salaye oro ipo ide are o tawo ofin ni dasi oro ifanfa ninu ile ise are ati idasile ile ise kan ile ti won pe ni ofege kina fa ta fi ni awon oni aye lati se ijuro abi ifanfa kankan lori oro na ba ba darin gbogbo edo kirun yen mo gbalaye o
0: oda eje atun lo tara tara o si ipinle osun ipinle omoluabi ibe ni mo tun ti mu royin eleyi to nsafo me di mimo wipe ile ise olopa oni won ti jerisi wipe a ti nse wadi iyen lori ipaniyan ile to ti mu emi eyan to tu ogbon lo ni ipinle osun saaju eto dibo gomina ti o waye ipinle na
1: oda iwe royin Daily Post ni ayin bakan na won ni lori oro eto dibo ti n bo lona lodun 2027 ni o nibe ene wumayi lo ti n fi oro lede fun awon ti o je alatileyin obi obedient nu oni bi e ba gboju agan si wa awa no fi yin pe nti baba fi jomo lo ke se keke o amo sa iwe royin dele post na ni ayin lori oro eku o lorilede wa ni South Africa e ma lo le baba yin ni ayin ni senator ningi lori so fun ijoba orilede Nigeria gbogbo ba se po tin be pelu orilede South Africa e ge danu ki kaluku wa la yara re
0: o da okan na tun be ni waju temi to n shafo med mo pe awon gomina ile ti won se sa kan lowo bayi ni ti butoro le wa Nigeria won pe an setan o lati da soro are Nigeria bo lati nu bu kodibo ko tun wole sa keji 2027 ko je sa meji ile ti are bo lati nu bu nu lo lori alefa won pe bo ba ku irawo kan loju orun titi omo olodo de la won se
1: ora iwe royin the punch ni ayin ipinle osun na lo si gbe mi lo wu won ni gomina adeleke lo ti si so loju ilana idojutofo eka eto ilera fun awon ti an je lade lade ni ipinle osun koda won ni ile iwosan labode ile to bi gbaniye n lo lawon ti tun se lasiko yi o
0: oda be okan na tun be nwaju temi lori oro eto abu Nigeria ile ti n fojojumo mehesi to yire sugbon to je pe awon ile eto abu na won ko grimakai more eto abu na wi pe danala eto abu Nigeria gbodo fese rinle won pe are Nigeria Bola Tinubu lana ti sojo isegun o na lo ti se ifilole igbimo amuse akan to je ti le ise are lori aba ofin olopa ipinle eleyi ti won wi pe nigba ti won si se won ni o ko gbaja bi amila lo le waju eleyi ti AGF to si tele amufin agba Nigeria to ntan mi wi pe kan lo ori si bi won se se amuse idasile olopa ipinle ni ti butoro Nigeria
1: bi o se eja mo lo si oju oja ba ba pada di edokiroyin yo mo te waju eku kale
2: edokiroyin Idagbasoke ilu to n tomo niyan ki soju se ijoba nikan afihan Team 2020 Club Team 2020 egbe ti olowo ijoba nu to sise takun takun fun idagbasoke awujo atomo niyan o ti wa pe odun mefa tawon eleyin ju anu ti ro won sogba ko ra won jo ni 2020 lasiko COVID-19 lati seranwo oniranran fawon to nilo e Genesis Hotel along Challenge Molete Road layeye odun mefa pelu ikowojo 150 million naira fun humanitarian hub Team 2020 ma waye lojo kokan la osu keje odun yi Alhaji Rashid Olawori omo oku orun sereke adini ipinle Oyo yo di grand patron ti Alhaji Mutiat Ladoja yo di grand matron awon alejo pataki ti o wa nkale lojo na distinguished senator Sarafadin Abiodun Ali e karun balogun le Ibadan Oloye Adegboyega Taufik Adegoke FCA are egbe omo balogun le Ibadan ambassador Olufemi Ajadi Ogotoyinbo Oloye Nureni Akabi Babaleba Laguna balogun le Ibadan Alhaji Akose Adedibu comrade Akin Oladejo deputy national president Mupeng barrister Kende Yakin Agbona team 2020 president Lunkede team 2020 irawo maniyan fun dagbasoke ajo
3: gbogbo ona ni litin ti fi fa ni mora lara aro cup kan bo ni kan lasiko kan na
4: ore ni to ba mo to sele lana
5: mo na kojumo
4: ah mo gbagbe ni ma binu ore mi ti lo saju gbogbo oro
5: o da na so ka gbo
4: abi
3: pelu litin ti ilowo re seju bo se wa ninu cup lo o nfa ayan san mora litin ti o wa fun isokan
6: pẹ̀lú ọpẹ́ sí ọlọ́run fún ìgbé ayé onígbàgbọ́ rere

0: kegun merin agbaye be se ngbo wa le lori ofe lati lo gboju o wa live and direct lori Facebook wa lagelu 96.7 fm oke gajo ki baba de bi se sise la se o adede eyin ma si agba ole ni eja bere se fin lawon akori ohun ka wa wale jin lori e akomuro eto nbe nwaju temi re to fidi oro mule leyi ti ajiya asiya erufai to fi nbere lowo tinubu are nigeria wi pe se n to wa to si are leyin ta polongo obo fun to dibo wole to di are le wa nigeria ajiya asiya erufai aya gomina ipinle kaduna tele tele nasu erufai on lo ti rawo ebe o si are bola ahmed tinubu pe kori daju pe gbogbo eto to ba to si oko ohun lasiko e ti won gbejo re lowo o ni ki won jo ri je kon jo ri anfani re je nigba to ma won niroyin soro nilu abuja lana won ni to nti en ti won fe tele iyen to je aya keji iyawo e ti won po ko re ni ai chatu won pe o pe se ri idile ta won awon o so pe ki are bola tinubu komo te waju lati gbejo oko awon to je gomina tele tele ni ipinle kaduna sugbon to se pataki ni pe die die lara nfe kan ye teto re lojumole mo ninu oro to so oni leyin ti won mu oko ohun ni erufai to nti en to je dokita re tin toju e ojogbon belu abubakar won ni igbese ti ajo to ngogun ti iwa abaji atawon esun mi to fara pe ICPC gbe ohun oni takula eberu olohun ojo melo gan lalu laye ta wan wewurin ta ndagbada rin a si ya ina in lo fi esun kan ijoba tin be lode pe e sa n po gugu e to ko n lo mole ni be lo fidi oro mule pe oko n si re ma wo o ni eje ruru o to ye pe tin se toju re tipe tipe o tun ni sugar to po ju lara re high blood sugar woni sugar n be nu eje to po repete won wa fun lori ofe lati gba itoju mo woni pe eleyi o ku die ka to wi pe e mole eni oduro oduro eni oda to wo ele oda to wo ele e to akobo mbo ti eni pa tele tele ni nibe o ni aya eru fight tin pe arise wa larika arika ma ba regun bi a lo ba lo abombo o se bi tinubu yi se mo gbogbo ise taku taku ni to ko hun se fun yin lasiko eto ribo to koja to polongo obo to jade tan fun yin gba na lohun se boju se wa riri ta fi jobi loje ede o pe Mr. President ama polongo obo fun yin ama polongo obo fun yin be ni ntarakuro ti fi nsoro oni gbogbo ipinle kaduna oni ko somo na oko nikan lo duro waju ye se kaduna nikan gbogbo Nigeria bi se nfolo oke ben ni lole ti ngbenu so fun tinubu ka akiri e wa dibo wole tan epo kini kan epo egusi o wa da ijiri ni waju yin e be ro olohun oro to jade re lati nu aya erufai
1: takula akoti koti
0: akoti
1: koti eyin wo ara je mu eleyi ninu iwe iroyin di punch ni ahin won ni are bola ahmed tinubu o wa won wa lorilede nigeria lojo isegun tuesday ina lomo ti palase fun ajo eleyi tin gbogun ti iwa je banu nile yi iyen independent corrupt practices and other related offences commission ICPC lati se ise iwadi ore kini we lori ile ise ofege eleyi ti won ni won gbe kale ti nse ipolongo fun ibasepo orilede nigeria ta won le lokere eleyi ti won si ni oga agba eleyi ti won gbe kale ni ajo ohun to fi ra re pe oga agba lajo na bo lo ti se awon eyan wo eni won se atileyin fun awon eyan wo gan in lo nilu ti nlu labi odo fun ti oro re fi wa n gbo won ni laarin ogbon jo pere 30 days ina ni mo fun yin o ke lo re bi se iwadi lori e eni ti se eyin oludamoran pataki fun are lori iroyin ati lanate le bayo nanuga in lo fi oro ilede o ni ojo isegun tuesday fun awon iroyin pe egbo are bola ahmed tinubu ninu letter lagbara toko to si buwo luya fun are na lo ti palase wi pe ogbonjo pere nlo n fun ajo ICPC o kan lo re sise iwadi lori oro na bo ni o ti se ti o fi wa di pe iro fe ma jo oto loju awon omo orilede Nigeria ti sin se ipade papo pe lawon eyan lati le okira ti Nigeria e dakun bo lo ti se gan bakan na ewe oni are tun pa lase o fun ajo ohun wi pe gbogbo bi Adeniyi Adeyemi Matthew bo tin se gbogbo kini ohun ti sin jora won ti enikan kun o si fura si gbogbo awon eyan wo number sise te ran lowo e ja mo bakan na ewe won ni are Bola Ahmed Tinubu ina lo tun wa pa lase wi ajo SCPC se ri ninu asiko na e gi amọ awọn ile-ise ileti ijọba orilede Nigeria dale awọn ibo ni nkan ti laaye to ti mehe lagbon odo won to je pe irufẹ eyan bayi na to le dide lati gberu nkan mi na wole lagbon be won ni e gi amọ o gbogbo bi ti ogiri ba ti lanule ninu ile-ise ijọba kirufẹ eleyi ko mo ba to sele mo lowo waju bakan na ewe eni ti se agbejoro agba orilede Nigeria ti si tun se aja fun eto omo niyan Femi Falana lo na ti wa salaye oro wi pe eyin ile ise are are Bola Ahmed Tinubu gugu yin pata won ni en ba le ti kogbo nkan ti emi nso fun jo oni a eyin okunrin eyin Adeyemi yi oni bo lo ti je gangan oni se bi oro re gugu awon bo se ni ohun fe mo lowo ninu ajo ohun o wonu eto sun orilede Nigeria ngba ti won ni won lo re gbe baba re ni akata ile won ni ojo aje Monday ti bere si ni foro po baba nfun po won ni Femi Falana lo wa salaye oro iwa te wi oku po ka to ta lo se ta le gbe o ni esi wa ma wo eni ti won foran mo yi o ti so pe bo ba to akoko o won pada yoju sita bombo ni waju ile ejo ohun ti se tan o lati yoju sita ni ile ejo bi akoko bo ba to amosa ninu oro ile ise ile igbimo asofin agba ni orilede Nigeria senate in la won na ti wa salaye oro ngba ni a e dakun ki le ni lati so sori oro ti mele se bi won ni iwe eto suna to gba waju yin koja e bu owo lu owo kan eleyi ti won ni ki eni yi ko ma lo fun ajo re won ni ile igbimo asofin agba orilede Nigeria won ni rara o awo ni nkan kan ta be so lori oro yi tori pe eni kankan won ti igbe iwe epejo wa sodo wa kan petition wa bi an ba so wi pe awon fe mo bi oro se je han a wa lanfani ati soro sori oro yi oni eka lase ina ni gbogbo eleyi wa se bi obviously eni ti se eyin osise olori osise lobisi are ni ati ru ajon eje won lo jomo yanju e laarin ara won nitori pe looto looto awon ya owo soto fun ile ise ti okunrin lohun wa awon si ko lawon mo to pinpin kini kan igba ta won eso lopa bi o se gbe waju awon n la won si sise lori e te si buwo lu ya to do fin o lori lede Nigeria
0: o da okan na tun re won pe n to ba jon la fi wera awon eku e pa se be o jo ko si elere bi adigbona ku se jomi awon o iroyin eleti oro agbakale kan ni okan ri to je kainde gbegbe oni o nfidi oro mule bayi bi omo ba Adeniyi Adeyemi eleto po ni adari agba iyen fun ajo kan to je ti ijoba apapo Nigeria ta mo si PFIPC o na in lo ti bere si ma bere awon ibere pe a bo gan ni eto suna ajo igan si wonu eto suna ti todun yi eleto wi pe ngbati won la ngbe eto suna won ta nje je mo pe ahamo lo hun wa o soro edi mimo lasiko eleto ni foro wiro pelu very dark man eleti o mo ja feto mo niyan loju opo itakun agbaye social media Adeyemi fidi oro mule pe awon olopa lo nwa lawon asiko teto osuna lo lowo oni bakan na lohun o ti e kopa ninu pe an lo segbe fun eto osuna ile ise ohun tabi ti ajo na gege bi alaye to se oni ile ise olopa le wa Nigeria lojo 37 osu kewa odun to koja o na ni won ko iwe ton fi pe ohun lori esun ele ti won wi pe en to je olori osise fun ile ise are le wa Nigeria Femi Gbajabi Amila ongangan oni o fi esun kan ti ile ise olopa ti won si pe won pe ra o gbogbo akitiyan igbokigbodo ajo ta pese ni PFIPC bo lo se nlo nbo lo de duro be lade yemi ni pe ngba to nri on ba ni pe to ko won lo re je pe ile ise olopa ngba to nde be won bere si fi oro po won ni fun po won si bere si ma down loan ni kapa tohun nje eje mo wi pe ko n to gba idasile oni odidi ojo metale ni ogun lo nlo lakata won lohun mo pe lati ojo keta ni logbo osu kewa di ojo kokandilogun osu kokanla ni odun to koja ni o o pe o to wa di pe won fuju ohun bale ejo ni ojo keta din ni ogban osu kokanla ni odun to koja lohun gege bi alaye e onise ri office ajo ta nwe yi won pe won to ti gbe iyen fun awon mi o oni ngba to won fi gba idande tan oni ohun o se para si office na mo lati gba ti won ti mo won ohun adeyemi o pe se wa ri awuyewe toro mo pe eto osuna lo si office ta wi PFIPC oni ohun gangan fun ro ohun ko ye ohun be lo fi de oro mule pe abi se enikankan abi ohun wa yoju si legun asofin agba Nigeria ni lati wa segbe fun eto osuna na oni rara o won o so pe an ro ohun o wa nbere bere kan e ja bere lo gugu ara wa na bi ka ba rojo ika ko ni oda awon asofin le wa Nigeria ati awon lajo lajo toro wa kan awon adare toro kan jare bo ni won se kuna lati mo pe ah iru ile ise yi ah ile ise ti oda ni o ile ise ti o bojumu ni o ile ise ti o mejo ti o vese mule ni o ile ise ayi de ko to di pe won tu buwo lu eto suna wo wole sibe oni o ye ka bere bere se nkan mi la mo se nkan
1: oro Nigeria kan
0: e se on te gbo wa
1: e ja loju oja
2: Doki iroyin Bati Jesu nkoja lo loju ona Jericho bati mewa foju wa lenu ona to nsagbe o kigbe lohun rara Jesu omo Dafidi sanu fun mi anu tin bi ran lowo Olorun mu ni jeun pelu awon balade lai ro tese tabi iwa wa fili mi ati ese bugbe iyan ninu akase isoru to ma waye ni 10th of July 2026 ninu ijo the Divine God of Revelation International Church aka Redemption Land bere ni 9 pm akuri anu keji gbogbo eniyan ni Jesu Oluwa wa ma fun ni ore ofi anu elekeji darapo mu wa ninu ijo wa to wa ni number 18 Babatunde Oyerinde

0: ni agbon be won ni o mo wu awon lori jojo die re o ta won sin ki won wi pe won ku ayeye ori kadun ele to ko loni mo wa nse ladua wi pe oba oke yo tun bo mo te won so waju si o ninu alaafia ile to pe won wa nsala yoro wi pe lo ko gbogbo awon egbe gbogbo awon agbon safefe soro soro ni orilede nigeria agbon ti ipinle oyo won ni ile awon nse ladua o wi pe oba oke yo je ki alaafia won ko tun bo mo te so waju ni ko ni di fia fia o won ni won si fowo pa won o feri gijobi lori apiri awon baba nla awon o won ni eni ti o wa nfi atejise yi ranse agbarijopo gbogbo awon omo egbe awon agbagba to nti awon loye loye ninu agbarijopo egbe awon agbon safefe ele ti won pe ni society of nigerian broadcasters smb agbon ti pinle oyo ni won fi atejise on ready won wa se ka biesi o fori ade
1: o da be okan re tun be waju temi to njade wa lati inu egbe oselu apc egbe oselu olosusu owo iyen ni ipinle oyo nbi iroyin ni o nsafomo oro di mimo o bi pe awon omo egbe oselu apc iyen ni ipinle oyo nbi papa julo ti won wa lati ijoba ibile oluyole oni won ti nke si idari egbe oselu apc egbe olosusu owo iyen ni ipinle oyo bi pe ki won gbe arefalare o o gbe fun folohun wi pe honorable abiodun gbolagade in lo jawe olubori inu eto odibo abenu primary e ti won se ni ekun ijoba ekun edubo ijoba apapo oluyole oluyole federal constituency iroyin o pe be pe omo egbe oselu apc nijoba abile oluyole awon ikan ikan to je agba oselu nbe o na ni won se ife onu awo rowo lanu ode yi lo si olu ile egbe apc to nbe ni agbegbe oke adunle ibadan to je olulu ipinle oyo lati lo re fi e onu won ni won se nbere fun eto won wi pe honorable abiodun gbolagade o na lo ye ko je oludije si le igbe ma asofin apapo keji ni ekun idibo oluyole lasiko ti won ba won oniroyin soro nigba ti won fe onu ohun won pe ara awon eyan ti won soro nbe nla ti ri ogbe ni awo adeleke iyaloja olomi oja olomi nu be on la ti ri awon mi na ti won ton be nbe awon ti won ti nfi odoro mule wi pe se ri gbolagade ni on lo jawe oluburi nu eto dibo abenu primary le ti won si nsafomo wiwe ko ti e ki egbe ko ese ma si imeji lati fun gbolagade ni tiketi lati soju ekun dibo re ti se ijoba abile oluyole ni legun asofin apapo keji nle ni nigeria ni ni olule ise olule egbe apc ohun ene to je alaga fun egbe oselu apc ni ipinle oyo iyen omowe moses alake adeyemo ele to tewo gbalejo awon ti won fe onu han o wa ro won bi pe ki won se suru ki won se medo o fi ndani loju da won loju gbe wi pe idari egbe apc ipinle oyo yo se agbeyewo nkan ti won bere fun won o si gbe igbese ti o ki won gbe lati ri daju wi pe alaafia o joba be lo je yi pe won ni yen nikan po si be ni won ni re ni keni je ninu egbe sewari enti o je alaga fun egbe oselu apc ipinle oyo iyan alake adeyemo o sapejuwe gbolagade gege bi omo egbe apc tooto to si farajin to ti se egbe fun opolopo odun seyin lasiko leti honorable abiodun gbolagade na to na nsoro ni olule egbe apc ti nbe lagbegbe oke adonile ibadan o wi pe opo odun lohun ti njiya bo ninu egbe oselu apc nijoba abile oluyole ohun ti nawo ohun ti nara lati bi odun meje o le seyin seyin o fi di oro mule pe eto ti e wa sumo o la seto odibo abenu nijoba abile oluyole oluyole federal constituency oni eto odibo ohun wa o si kese jari oni won kede pe ohun jawe olubori ninu eto odibo abenu na to je pe apapo ibo to ni o le ni egberun meji ele ti o nfe jandi honorable akande sadipe mole ele to nibo ti oju
2: 36 lo 36 foot bola gade ona in lo wa ro idari egbe oselu APC ni ipinle Oyo pe kan ma ma gbe omo ba fosun wi pe en to ja oluburi na ni ke fe to re le lowo ona si wa re o ile ti o fi fidi oro mule wi pe bi won ba se be ki egbe o le ba tun duro sire mu si ni ki dagba soke ko tun le begbe ke bi odibo ko si wole ni oni ireje ko ye ko sinu photo mi en ba se duro in lo ye ko bara re gege bo se fidi oro mule pe baba gba pe honorable abiorun bolagade ojan di honorable turu lo pe akan sari pe mole o ninu eto odibo abenu primary to waye ni ekun odibo joba apapo ti oluyole oluyole federal constituency ti gba awon eroti ile ti won tele lo lati lo re fe onu aworo ohun to si je pe nti won wi ni pe ani pe ni ijoba ibile oluyole ko si abiodun bolagade ko sibo inu egbe oselu APC pe ogbe from following ini oro tin be nle yi
0: oda won ni lana ojo isegun tuesday ni agbon ijoba bile ogoluwa ton ti suru lere won ni omi le ngbe awon me egbe oselu APM iyen allied people's movement egbe elegenu won ni ina ni won korin wi pe bi mbo ade kan bi kaabo ati ireti re o kaabo se dada lode won ni ninu abewo elembe won e mo seun te se atileyin fun mi eleyi ti bimbo ade kan bi ton ti eni to fe dije gege bi igba keji re fun ipo gomina iyan honorable muftau open salawu ti won lo re se si won o ni agbon be ni ojo isegun tuesday ti won si ni a e mo seun atileyin ti ari gba lowo yin ti egbe oselu APM fi debi to dedu yi adupe o sugbon won ni gede gede kan ki je yo kan mo nigba ti n fi oro lede nibi eto ifikun lukun ohun eni ti somoye fun ipo gomina ni ipinle Oyo nu eto dibo odun 2027 ta n wo lo kan yi yun lati na egbe oselu APM honorable bimbo adekanbi n lo mo dupe lowo awon adari adari to n ti awon ikan ikan omo egbe oselu APM fun bi won se fi atileyin han ati igbagbo ile to gbangban ninu won o ti wa se ileri pe egbo bi awo ba ki fun ni a ki fawo pada ni o on ti setan lati ri daju pe isakoso eleyi ti oni ta ni kankan danu ti oni ye ni kankan ni posin ina lo won o se o ati wi pe gbogbo agbegbe jagbegbe eleyi ti nbe ni ti butoro ipinle Oyo ina lo won nawo imudumudu isakoso ijoba ipinle Oyo lo won nawo ede nigbati yo mo fi oro lede won ni se bi ari se larika arika si ni baba arigun won ni honorable bimbo adekanbi nigbati o weyin pe a eyin eyin na ewo ati ma se bo hun ninu oselu ipinle Oyo onise igbagbe wi pe eyin asiko to nje alaga fun ajo kan ile tin ri si dagbasoke awon agbegbe jagbegbe ni ipinle Oyo iyen CSDA ni ipinle yi oni nibe ina lohun ti ri mu oju to si ndari awon ise akanse tori si dagbasoke ni ipinle Oyo paapa julo ni joba abile suru lere ton ti ogo oluwa ote waju ni oro re wi pe labe idari iwun nigba na lohun opolopo awon si akanse ina la won se o si awon igberiko ni ori ipinle Oyo oni lara re ini inawo si ijoba leka eto eko eka eto lera mimo fun awon eyan lomi to mo gara ati ipese ohun amaye derun ni awon agbegbe jagbegbe ni ipinle Oyo oni ise wa re leyun oku eni ban si mo ro tori pe keke le ti ri mo ah oni mo riwo le ti ri o egun si nbo leyin eni ti wa se omoye fun ipo gomina ninu eto dibo odun 2027 ni ipinle Oyo lati nu egbe oselu elege APM on lo wa fi da awon eyan ti an be ni ijoba abile suru lere to nti ogo oluwa loju wipe egbo isakoso to won o se won ri daju wipe ohun nawo amoju to gidi de awon ese kuku ni ipinle Oyo idagbasoke o si debe o ohun man to hun so eran lohun fowo so ke segun o oni bakan newe gbogbo nkan iranwo to ba to ati nto ye ina lo won na we si ko wa won be a si pin lori ojori ni koni je ipe enikan ni kini o wa fi si odo re o te waju ninu re wipe awon eyan ti an be ni ese ku gba awon ijoba bile lawon ni an be ni agbegbe jagbegbe ina lo won ri daju wipe awon se ironi lagbara eleyi to gbangban fun won tan no fi le ma yan pa agbada ti won si mo kopa ninu isakoso eleyi ti ohun o se o won o ko awon eyan mara ni o ke se isakoso pe won ta awon eyan danu in lohun fe se ni ipinle Oyo o won ni lara awon eyan ti won be ni bi eto ohun ina lati ri eyin eni ti se omo oye fun eyin ipo omo legbi ma soju sofin soju ogo oluwa ton ti suru lere nilu abuja iyen honorable sunday ojo mo kanju ola smartonu won ni ba kan lewe ile ni ti se omo oye fun ipo omo legbi ma asofin ipinle oyo iyin soju suru lere ton ti ogo oluwa honorable abidin adeoye ogundare won lo na bembe o ni lara awon ekan oselu ninu egbe oselu apm ti won be nibi ifikunlukun ohun ti won tin se pe a mo dupe lowo yin te satileyin fun awo won ni na lati ri eni ti se alaga fun egbe oselu elege apm ni ipinle oyo honorable fagbemi adegbe ropitas te mo eni ti se alaga igbimo ijosepo eleyi to pada wa bi egbe ohun iyen the alliance chairman honorable dayo ogun gbero ati awon ekekan ninu egbe oselu apm mi o
1: o da eje kemi o mele ko yin papapa iroyin lo nsafo me di mimo pe be yen ba lorire to si tun ninu ore tiru eni be ba wa nfi orire re ran opolopo eyan lawujo bi eni be ba le lodun to kadun oye ki akan sara si kase ki ku ewo odun ni o be oni mo fin ki oludasile ile ise splash 105.5 fm ti won to je oludasile fun lagelu 96.7 fm ile to fide kale sile ibadan ati splash 106.7 fm ile to nbe ni abe okuta lohun ta na ni mo npere o iyen oba muritala adebayo akande mfr e kerin olubadan sile ibadan ni o ile ti won pe eni odun metadini adorin loke pe bayi loni oloni oba muritala adebayo akande mfr kerin olubadan le ibadan ina lo je agbejoro ile to danto be lo si je gbajugbaja olokowo ile to ti se ase ti alakan ti sepo ni eka jeka gege bi oba muritala adebayo akande mfr ti awon yen mo won si oni won je ikan nilu won je eleyin juanu ile to je pe ki ba lejo pe nbo lo ti wa imo to wa lejo bo nje ni o to je pe teru tomo ina ni nse fun eyin juanu re lati fa omo niyan lowo soke ni ati lati ri pe idagba soke oba awujo lara awon iparibiribi ile ti oba muritala adebayo akande mefa re kerin olubadan le bana ile ti won ti gbese lawujo wa leka okowo ona ni owo jare o de dida ile ise royin ile ile ise kasire ni nko ta mo se telecommunications ile ise ifo pamo banking be mo ma oran ti cable an wa lara awon yan ti won lowo si igbe laruge re be ni ile ise tin tewita publishing eka eto eko ati be be lo oba muritala adebayo academy far e kerin olubadan ti le badan oma ajegbe yo fi karan fu ori mu ona ni lo je oludasile radio to je aladani akoko iyen ni ile ibadan bi ti se olu ipinle oyo iyen splash 105.5 fm be ana ni won tun je oludasile fun ile ise radio to je pe yoruba ponbile nikan oni won so nbe to je igba akoko ni ipinle oyo nbi lagelu 96.7 fm oke to gajoke be ni won je oludasile fun ile ise itoroyin splash 106.7 fm ile to nbe labe okuta won pe gbogbo nkan won akoko akoko akoko o na ni ma je ile ise ile university ile ti o tun je igbalude akoko to ye pe ele ma gbele kawe ye first private open university ana won tun daale ye nigeria lapapo to ko re nje west mindam open university won daale won wa pe lati wa se aye ori kadun ile ti o lapanja tile omi jigijigijigijigi ni ipinle oyo nbi gbogbo e yo waye ni ojo kokanle yen ni ogun osu keje oro ta wa ibo ti waye e ti mo pe gbagede fafiti ibadan ibi ti fafi mo ti si you high ibe ni o ti waye trenchard ese oni gbero ese oni gbero jije mi mu gbogbo e ofe lo bade osowo wole o osi tiketi o e ma bo nke tiketi lojo na
0: mura koju yin o dun
1: koju o dun ri e ja mo dide fuya lori edo kiro e futu ro oni baba ni a ma mu royin o sese kile osu ma lo awon si nduro won nduro di eto je ka jo so won ki ma fi akoko yi ki ma ki abile ko adebi npe ademoyi wa
2: eyin fojo wo eleyinju ege ada mo ku bi kanu ya la so ngbagi pe eku ayajo ori kadun ojo bi to ko yen loni igbadun odun kan ni omo yen Tunde Adegbenro lo ni amọ kin o ipe aseshamodun aseshamodun semi ile atayo temi tayo ye ladun aboro in lo ko meja pegbon ka ba pegbon jini jini bi eni ojoramu aboro to fọmọ lu abi to ba dinu e yo dodidi ani sonu ka to sonu ateyin atemi ani fa ka kan je ko o o si ni nje be ko ni tale wa
0: e seun ti e tun ba wa gbo laaro toni abidemi lo ko temi wa kan din lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se lo ro baba ko ti a mo se lojo ale oni yo so wa si dada

e seun ti e ngbo wa ye ka agbaye e ku ojuma alayo mo ke pe e ku oye to la peregede ka ki igumelerin agbaye nibi towo ja ikan ni lagilu fm oke gajo ke to nfe de ni oro oni e ka bo sori akotun eto yin eto wa je ka jo so bakan na se mo wi pe n to ba kan loran oni aka legba oro to n lo lawujo o ye ni agbeye o awon isele loloko ojo kan e ta n fi yuri e ti an fi ti gbo o to lati se agbeye o e ku ojumo o be se n gbo wa kitikiti le lori ofe lati wo wa live and direct lori Facebook wa lagelu 96.7 fm okay to gajoke nile ibadan bina o ba ti tan laso eje ki mo tan le kan na seri oro to nbe nle yi oro sunukun ni o oye ka jo fi oju sunukun ka fi wo ki gan loro na ori ayederu ile ise to je ti ijoba apapo Nigeria ti eto osuna owo se nlo be ni tabua te ba gbagbe lati bi ose to koja on lati nse agbeyewo e sugbon to je pe oro na to ngba bomi yo ni lori oro ti Prince Adeniyi Adeyemi so funra e to fi ra re pe adari apapo tabi adari agba fun Presidential Foreign Investment Promotion Council PFIPC on lo tin fidi oro mule wi pe bi eto suna owo bo se tun jade lo se ajo na lodun yi ko si mo si ohun nbe to si tun je pe osu ologbon ko so were ko lapado tun lasiko to je pe okan ojo kan nkan la nilo lati fowo se fun itesiwaju ati idagbasoke ilu ni Nigeria sibe awon alafo o se nwa ninu isejoba ai lapo wasan ju apo tin ju lo nitori pe yi fi han pe apo ijoba apapo Nigeria onjo ko wa mo ni ti joba apapo nikan o tawon ijoba ipinle nko e to de lari o opopolopo awon ile ise e to wa to je pe owo nlo be tenikan o mo ka ni po jara biro yi ba se nsele sugbon ti mo fe ka jo wo nbe re nigbati Adeniyi Adeyemi ti o ba very dark man soro o n pe ahamo lo n wa lasiko ti won seto eto suna odun yi ti won ya soto fun le ise na ohun o se kopa ninu ilana ati e ti seto isuna owo fun le ise ohun gege bi alaye e oni le ise olopa po ohun latari esun eyi ti oloro sise le ise are ile wa Nigeria to fi kan ohun Femi Gbajabi Amila lori akitiyan ile ise ohun ye PFIPC olopa si fi iwe po ohun lojo 27 osu kewa ohun si je pe won nje je mo pe odidi ojo 23 lohun lo lahamo o wi pe ko to di pe won foju on bale ejo lojo 27 osu kokanla yero to koja alaye to se ohun lo wi pe lati gba to n ti wa de ta fo ohun le ohun won o pada so office na mo oni pe won ti reallocate office ohun fun ise ijoba mi Adeyemi na so pe won omo o bo gan ni eto suna ise a koja ibi mu rere nile igbimo asofin agba ni Nigeria ta lo lo re segbe feto suna owo yi to lo fun le ise na
bo lawon asofin o se mo wi pe ayederu ile ise ni opolopo awon ikan lawujo ti Adeyemi n ba ya photo ti won jo nse se won mo wi pe se eni yi oro re lowo nu se onijibiti eda ni ibi toro dere e ja jo wo eyin ti e je oloye eyin omaran ti mo yo gbe nu kara hun te n gbo wa ni Nigeria oro na wa lose mo Bajabi Amila to je chief of staff be lopolopo pe o ye ki Bajabi Amila ko ye ba lori oro ti nbe nle yi ko ye ba ni o ki won le roju se wa di oro na bo se to ati bo se ye iroyin eyan omo Nigeria lori oro ti nbe nle yi ki le ro pe o ye ki Bajabi Amila o se ki le ki awon agbofiro sise lori oro yi oju wo le fi oro tin be nle yi lati ri daju pe idado ododo fese mule ati wi pe opolopo awon le ise lolokun ojo kan to je ti joba in lo ye ki ayewo ko ba ki ajo ICPC ko tan ran maran re lati sayewo si gbogbo e ka to le mo opolopo awon asiri ele ti o ti n wole ti opolopo wo se n jade ti n wole sibe lawujo wa e ku ojumo o eyin te n gbo wa nle temi tayo ye ladun aboro in lo ko mi e ku ojumo

0: a se gbudugbada moku
1: isele to muni
0: a se gbudugbada mo mi aro abidi janpala janpala eleyin o se kele eleyin de emi yin lajo sowo badan o si didodo ka jo jere le yi gbogbo eni to jo sowo ni jere mo ki lokunrin ati lobirin mo ko le mo ko lojo mo ko yun nu mo ka se de e ka aro o e ka aro lake e ka aro loko gbogbo bi gbogbo te ba tin gbo mi laaro yi akola wole mo de o kabi esi olodumare kiku erin omo adabi ile aiku erin adabi oke mo tun so enikan pataki nu eyan kan pataki o tun sonu lowo mi ah oga

0: Olorun ti wo mo orukan odowo re o lowo awon omo Kola Olawoye
1: omo panu jegede eti ele
0: Olorun ti toju omo orukan ba ntoju won o okokan la waye okokan na la mo lo kabio si olodumare igbesi aye mi mowo lokanrin bo ni se da to olodaju be

0: oga o olorun to to fun olorun to laye olodumare to lorun kola olawe a mo pe kokuru kogojo
1: oloje marati we bi ojo
0: o tin ko sanra o firun mu se fe nse ete alohun ni akande ori oreru ori wa dori ate opolopo omo awon majemu ati nkan kan to wa laarin mi ati kola olawuye kola olawuye eni ti mo feran daada ni o ko to ye ki ma je gan ti n ba ma je radio tori re ni mo fi drop oruko opolopo mo ko mi gan kola olotu kola olotu gbogbo eyan mo mo si dupe lowo olorun to gba be oun je kola olawuye emi n je kola olawuwo ai pe n kola olawuwo gan bi n ba n se to ngba mi loke mo po e gan na na na e ka so baba wa kola olawuye won si wa mu sira wa bi n ba lo gboro njo mi ti n ba lo dari eto n bo mi se baba ti mo se rire aye ni mani emi ko ni kola olawuye ten wi o kola olawuwo le mi na ba mo je lori radio do ni olohun ma pe le pe ko ko won mo ba jora won nti o yo opolopo ti nbo leyin nu ati ni kola ladoke ati ni kola di alabi awon kola kola ti n soro po gan lori radio ani kola olawuye ka to ani kola olawuwo
2: iku ti o pade nanti ni o pe ni kole eja sin ni ariwo
0: olorun foriji olorun gbabo e olorun dakun ba wa saanu awon me eje ma lo pa sori oro agba fun teni oro agba mi fun teni ini mo pe ni opa eru won ki fi na yan won ma

0: oya kan kana to o ti gboju re o di fara o ba bere si ni le awon eyan o le omo kan ai gba opa ti won o fi na yan ri kokan yen lara ri laye gba lo fi na mo un ah gbogbo eyan ba pe ah omo etiku awon eyan ba bere si ni soku won o fopa na yan ri loju won omo yi ti ku gbogbo to wa woran jo na soku won ni ti osele ri osele lodun na ki lo wa sele yi o
1: eni seka ko mura sika atore ati kai ko onibe
0: ki lo sele lodun na
1: oro bi osori eni
0: igba ti edodun keji omo ti afo pa na samari boys lo wa o ti fe yawo igba todun keta e pe o ti kole odun meta legun baba yi si ma jade o ti ni yawo ti kole
1: e ma ma se o ika osun e ma ma se o ika oda
0: ka to gbe peru eye kere o tun ti lesin lekan ore sin dudu ore sin funfun ota o ni gbogbo eyan ba npe ah ki o ku orire o opa ti fi na njo ni asopare ni ngba ododun keta ti o jade opa ti gbogbo eyan ma sa fun kabiyesi o ti ba na oke awo aye ba nlopa mo lowo ona mi lopa na mi lopa won ba nteri si opa wa fopa re na mi opa to fi na lagbaja to fi do lowo wa fopa re na mi opa to fi na lagbaja to fi lesin lekan wa fopa re na mi bi won se so opa e opa ti gbogbo eyan beru opa eru ti won e fi na yan bi won se so di opa yeye nu en lo di fa fun omo ti o ko sinu egun to lo re sa yan pa on eyin oje eyin oloje eh eni to si ni egun yen eni ti ma da seria fa won ti an ba je to gini nigba aye mo fi olohun ori mi ogbo mi o ke se pe mo fi n pon le o mo ri mi ori nijo kan ni di arere o si lo egun ti e ko lo jade o ori awon omo ti won madamu nkan kan lowo o si n gba ada yen toro loogun ni awon eyan si beru e o n gba ada gba nkan gba igo lowo won yo si gba won leti pe ayemo se wahala koda egun wo lo jade njo na o egun afide elege ni di arere lo ti ni ti n gba ada ni gba gbogbo nkan awon jamba lowo awon eyan ka wa so pe ngba to gbese tan egun re ni an fi daran ti an fi pa yan opa eru won e fi na yan won ma fi ni e ja gbokede ati polowo oja bi meji leyin yen oro po leni o

0: ya hasaru.
1: Alaji atalaja e kaabo sori eto e laaro yi.
0: O ma to de itulu ro wuro ato solo wa yo e si ba mi bi le re so ti ra le na.
1: Mo kin te so mo kin tologun tologun e sumo mic yen die ke soro Alaji. Emi na mo to gbe yin wa studio awon alagbara yi saba araaye e kaabo o ero le oluwa e kaabo ero le oluwa e kaabo o e so die fun wa nipa le ise yin
2: adupe oruko mi ni Alaji Taufik Asimolo aje alase ati eludari ile ise ya Taufik International Travels and Tours
1: okay
2: to wa nko awon e lo se irinajo fun ise hajj
1: okay
2: aje ogbon tarigi ninu awon ton sise ni ile Yoruba lapapo
1: ore mi kan wa lara awon te ti won ba yin lo si aji won de royin be se toju won lon daada
2: dupe
1: won ni gbogbo awon tori ke sa lakoko re bi eleketa re nu pe gbogbo bi o se kolo fi e ko awon de be eni elekeji ni pe be se nse to nje be se nse to esi ara fa won pe nijo ohun tin lo mo ka hun ore ru ere owo yin lo se fe cheap ju ninu awon alalaji
2: bo se ri niyan
1: sa won kan so ni gbowo yin saudi ni
2: awon kan kan so ni gbowo wa
1: wo lo je
2: ani awon eto ta ma se pelu airline awon onibalu
1: okay
2: so awon na ma fun ani anfani e lododun won tin fun anfani e sin lati 2018 ni
1: eso oda bi pe won ni eti ni seat yen to ti wa nle pelu won eti ni contract pelu won
2: be ni ati ni contract pelu won eta de ta lo ta de opolopo awon yen na lo janfani e koda to fi de lu eyinbo awon yen janfani e pete
1: idaji bi owo to won ma jale nu ticket won ma le 30% si 40%
2: to jale po gan to jale po
1: se anfani yen si to wa lodun
2: yen be ni anfani yen wa sa
1: alaja e kaabo Esu mama e ki e ke soro soke.
3: Emi ni Alaja Muibat. O ma npe mi ni Alaja Shafanat.
1: Eso die fun wa npa le se awon Alaji.
3: Alhamdulillah. Ile se Al Tawfiq International Travel and Tour. Won gbianju gan. Won gbianju. O gba awon to ba won lo aje ita lo last. Everybody dele won royin. Ni gbogbo awon ta ko lo
1: awon anfani wo Alaji o awon anfani wo lo wa nle fun awon to fe ba yin lo mo ka ni ara fa odun tin bo yi
2: pelu ogo Olorun anfani po kuko to wa nle fun won alaoko na ni ita so nipa eto promo
1: edo okay
2: se pe on lo lo lo tawon de on ra pupo gan
1: okay
2: so ati se bi isipele meji koja so ipele alaoko gba ta sese de awon yen ti ra tan ipele keji ipele keta na ni last one ti ata
1: to je ko mo ti yen iye ose te ba fi file bayi bi awon eyan ba ti le wa nu promo yen bi igba te eyan ri aji eni
2: be ni bo se
1: ke si si disappointment
2: si disappointment na lo fi je pe ta ba ti lo kan awon to ba ra promo ti last to la ye ta lo last won tun ti ko awon yen wa lele so awon to wa lo tele ni si to wa lo ni bo awon lo to ko awon yan wa
1: a je gbo pe awon alalaji mi na te tun kaakiri lati gba latawo won tun wa nkero fun yin lati le Awusa lati le Yoruba
2: bo se ni yen bo se ni yen
1: ki lo fa
2: pelu gbogbo bawon to wa se lo na ni tori pe eto edinwo ta nse so service wa ju eto ta nse lo
1: emi ori won ba wi ngba te eyan ba se funra re to ba rero to ba ri ere 50,000 to wa pe won bo hun se to wa je pe ere tori gan ti le 100,000 ewo le yan omunu mejeji
2: bo se ninu o wa nu en to kero fun wa se pe ero tori oju bi me melo kan lo o na si lo yowo to na fi ba won wa
1: allah wa akbar o tun yowo ti e
2: o tun yowo ti e to fi ba won wa
1: o tan ta ba ni ka foju sun okun wo awon nkan wo la awon eyan janfani ninu se aji todun yin
2: alhamdulillah ni yo asi aji todun yin alaako ni pe ni saudi awati ni permanent hotel tan lo
1: okay
2: si pe e mo wa aramu lo kan bayi ni direct lati waju
1: so be
2: lati waju ta wa e mo lo aramu e ni
1: won ni irin seju kan ni si hotel alaago
2: pe a te fi da aramu elekeji ni pe eto awon to n ba wa se to nje awon expert ni to pe ile won no jina so hotel wa to ba kan to je tan kan bayi to ba ma so ba won lo je mi tutide so awon e fe so pe se ni fun je se wa le se bayi so gbe to yen lo a de ti mo gbogbo awon aye kokan to se pe a mo ko awon yen wa lo se pa won mi gan o kere nu awon to ti lo aji ti pe tan de be
1: o je me lo ni won mo je
2: ah o je o kere tan won jo je meji lojumo
1: to su oju
2: be ni won tun gbe juice wa fun won ya a to fun elogun gbo gbo la mo se fun won pelu ogun
1: ni be
2: pelu ogun na
1: awon connection wo le ni pelu awon ijoba saudi titi yin fi wa yi si be yen
2: a dupe fun olorun olorun fun alanfani to yi pe o je bi ta mo saba visit lopolopo gba
1: odun ke lo ni te bere rin ajo aji
2: olorun ni ko ti se die o so ninu odun kan olorun le ni ki o mo sere pe a le lo bi emerin gba mi
1: eh
2: 2022 ni se fa ko ju la 22 si 23 e marun la lo
1: ninu odun kan
2: kan be ni e marun la lo
1: ah
2: so a lo ni gba ta pa aji ta se pa aji ko pe osu kan a lo gba to tun di bi september a tun lo ba to tun di bi december tun lo
1: se omura tun wa lodun yi ko to kan aji
2: be ni o ba se ka to ku ni aji gan lawon ero omura tin wole
1: omura ti igbawo ni ye
2: omura mi tun gba ni ati omura kan wa lowo nsin awon yen wa wa nbe bye bye won wa lati uk won wa won wa majina mo se ba nsoro so de alawon to lo ni august so so su la mo lawon eto mo
1: eh ni omura december
2: ani omura december
1: ti an fi ma lo happy new year long
2: be ni a to wa ni omura ara oto ni ote yi
1: ewo nu
2: ani omura to se pe a pe combo package la pe
1: combo
2: package
1: okay
2: so awon yen lo si omura won gba be lo si egypt won lo se tourist ni egypt
1: ah
2: elekeje awon yen lo si omura won lo se tourist ni qatar
1: ah
2: eleketa won lo si mura won lo se tourist ni dubai so ti e ba fe munu meteta pelu wo soke o kekere
1: ba mu ba mu country meteta ni ki lo dubai ki lo qatar ki lo egypt si yin lorun
2: won gbe won ka kiri gbogbo awon ilu won ke gba bebo si mura ni
1: so
2: gbogbo eto ene la se ni se wa
1: pelu iyan mo da gan
2: osusu la de lawon eyan to lo si mura osusu
1: ti oye
2: ti oye ara osusu la la
1: o da ni e wa ko re wo le ya eh awon to ba fe tele yin lodun ni awon ilana wo lo wa nle te lo ti yato fun ti tele iru ilana wo ni ilana tuntun te lo wa
2: ilana tuntun wa nsin ni pe gbo awon to ba fe lo nsin afi ko ti wa so mi ti passport won kan de ti sewo won
1: okay
2: to pe tele tele ta ba fe lo saji odun to nbo ta ba pa ye ramadan awon yo si mo sewo but eleyi nisin osu kesan na ni gbogbo e di tani ka kon ni le sanwo mo
1: osu kesan tin boy
2: ni osu kesan ni September 26 na fun wa so en ti o ba ti le sanwo the time yen bayi a je odun ile ton bo ti lo no tun di 2028 ko mo reti
1: oda te yan ba fe tele yin lo to ba ni okay ninu owo aji te pe yo mo deposit ye bayi pali mi ni so su ofun pe
2: pelu ogun olorun o su ofun pe yo
1: to ba ti deposit
2: to ba deposit to si le meet up pelu asiko ta ba fun ipe titi time bayi o e je ko oyo ti pe o to pe ngba mi ti e ba deposit visa ti ready kia kia nsin so visa aje to lo nu ramadan lati gba gbo visa pata
1: lese kese
2: gbo ramadan o ti jade so en ti visa e ba ti lo jade ti o de ti sanwo pe se pe atawa o risk ni bayi
1: o mura nu ramadan ko ogbon o le nta
2: si olo golo gbogbo e na lo nlo pelu orun
1: o de ja se bayi awon eyan gbo wa nle won si ara won bu ma so bi mo se n wo won lori phone yi won fe pe yin number wo ni a le pe yin si
2: 080 25 25 17 17 69 69 69 69
1: etu pe
2: 080 080 25 25 17 17 69 69 69
1: eh alaja e ba wa gba awon eyan niyanju ke to ma lo
3: mo ki gbogbo eti to ngbo wa ati oju to nwo wa Altavic International won gbe eto won kale tori taralu tori ti mekunu ati tori to lowo papa tori awon mekunu ki teru tomo o le je anfani
1: ki teru tomo o le je anfani
3: eto ti won diwo pupo o ero si po o na le gbo lenu won bash 1 o ti tan bash 2 ti tan third bash la wai
1: final bash
3: la wai
1: alaji igbawo ni deposit yen ti o close lodo yin
2: final bash for promo yi o su ta wai na ni fun ti promo yi o
1: fun promo
2: final bash o su yin na ni
1: be to owo promo yen kere jojo
2: be ni so final bash
1: o ju owo awon ti won se leyin promo lo bi ilopo meji re
2: be ni
1: oya e tun number yen pe ke to mo lo alaji
2: number wa ni 080 080 25 17 69 69 atula won number mi ni o
1: eyin e nti won ma pe te gbe lowo fun ra yin e to pe
2: 080
1: adupe e se pupo sharafani
4: Assalamu alaikum Alhaji.
5: Wa alaikum salam.
4: Alhaji bawo, ṣe o ti lo Makkah ni?
5: Rara o. Ṣugbọn inshallah, Arafa tun bo yi, a jọ ṣe ni.
4: Iwo ke, laduro wo ti won gbe Makkah.
5: At Tawfiq International Travels and Tours Limited, lo mo anfani alailegbe wa fun gbogbo Muslimi tun pon gbe ati ṣe Haji. Bipe iroro ni ṣe Haji odun 2027 to je Hijra 1448 birthday. Fun gbogbo awon nkan ti e nilo lati ṣe ṣe Haji alase pe bi Haji visa, return ticket, hotel ni Makkah ati Medina. Ziyara si awon aye to ṣe koko, bag ati aṣọ fun gbogbo alalaji wa. E ri po di rorun. Iroyin ayo be tun wa ni pe anfani edinwo ti e le ri ni bomi lo nlo. Lọ́wọ́ lórí owó àjọ̀dún 2027. Come off I ma last títí di ìparí oṣù kẹjẹ tá a wà yìí. Ẹ̀yin náà tara ṣàṣà lọ́jà àǹfààní ẹ̀ torí àwọn èèyàn ti ń bọ̀ wìtìwìtì. Ní ilé-iṣẹ́ Tawfiq International Travels and Tours Limited. Ìwọ náà tara ṣàṣà wá tí àǹfààní yìí kó tó di wípé sísan owó àjọ̀dún 2027 yóò dópin. Lọ́jọ́ 16 oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà yìí, ìyẹn September 26, 2027. A wà ní Road 29, Berazon 4, opposite Kọlápọ̀ Ìṣọ̀lá GRA, General Gas, Àkóbọ̀ Ìbàdàn. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pé 02-5176-969-0703-0674-045 Tawfiq International Travels and Tours Limited. Ìrìn àjò àjí dìrọ̀rùn po.
6: Ẹ̀bùn pàtàkì lọ́mọ bíbí.
7: You need fertility. Ọlọ́run dá ohun gbogbo fún ìlò àwa ẹ̀dá. You need fertility dé. Wọ́n ti kọ wọ̀lú látòkè òkun. Àwọn èròjà tó mú àlàáfíà bọ́ àgọ́ ara. Mára bọ̀ sípò mára jí gbégbé. You need fertility. Tọkùnrin wà tọbìnrin wà. Lóníwòrò capsule àtolómi. Ìwádìí ìjìnlẹ̀ òkè òkun ni wọ́n fi ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀. Àjọ NAFDAC kì í lù ú lọ́ǹtẹ̀. FDA lamẹ́ríkà fọwọ́ sí. Ọ̀pọ̀ àwọn tó ti lo You need fertility lọ̀rọ̀ wọn ti já sọpẹ́ tí wọ́n ti kí wọn kú oríire. Website www.uniquefertility.org Instagram You need fertility CEO Facebook You need Fertility app, TikTok, Unique Fertility app, Olu Ileṣẹ Unique Fertility wà ní Jankata Junction, After Kuola, opposite Sofeco Filling Station, Akara Express, Oluyanli Extension, Ibadan, 08067153744, 09033556970, Unique Fertility, lo wá sí rẹ́rìn ayọ̀ nígbẹ̀yìn.
6: Ìyá àbúrò kú ewu.
8: Kan se kere ni kokoro to o mo le kole kan le akokan se losan ile alabaun a je pe tedu mare ba ti o leyin to bere le dote to ku ko kan le bole ko le se wo ko rin gindin ile ise latun general roofing company loro kan ase ori ni le kikan akan lorule bo ba wa ninu olope to kole pari ile ise latun general roofing company ni o pe kun general roofing sheets classic bond milano shingles roman ati bebe lo ala won ti guarantee 70 odun 70 years wa lori won ata won ti guarantee 50 odun 50 years wa lori e to ba ti kan gisile ko si wahala ma bo Ilé-iṣẹ́ Latun General Roofing Company. Àmọ́sá gbogbo èèyàn tó bá ti ṣe Parvest, wọ́n máa ti kagi sílẹ̀. Ó sàn kẹ́ kọ́kọ́ kàn sí ilé-iṣẹ́ Latun General Roofing Company. Kẹ́ẹ̀jọ sọ̀rọ̀ Gerard Iná. Àyíbá àmọ̀ kí gan mọ́ba lọ rèé gbẹ kó tó di kíkan. Concerning suit 18 and 19 Pondex House behind Glory Tabernacle, Bódìjà ojú orin Ìbàdàn. Telephone 00-8797-3539 tàbí 081-6573-4042. Bó ṣe ń kanlé kó lé pẹ̀lú òrùlé Gerard ní Latun. Ara lélẹ̀ lo.
1: Akola wole olóòtú ọmọ àdábánijà. Ẹ̀ òní ló pé 52 days táwọn ọmọ yẹn lò nù gbó àti principal àti teacher àtàwọn ọmọ wẹ́wẹ́ ọmọ èké tí ọ̀lẹ́sẹ̀ lọ́rùn 39 ni wọ́n. Àwọn tísà bíi mẹ́fà nínú tísà méje wọn pàkánú wọn kábíọ́sí olódùmarè. Òní ló pé 52 days tí wọ́n wà nù gbó. Èrò tí ń re gbó àrólú gbó èrò tí ń rọ̀nà àrólú ọ̀dàn. Àgbúrò láti inú gbó, àgbúrò látàrí wá, àgbúrò láti là oòrùn, àgbúrò láti wọ̀ oòrùn. Ìró tá a gbọ́ kẹ́yìn, òun ni wípé àwọn oní intelligent America tí a ń tẹ̀lé mọ́jà sọ́lá, wọ́n sọ wọn débòde Benin Republic.
9: Ọ̀rọ̀ tí ń sọ gọ́vánì sọ́run.
1: Ẹ ń sọ pé content ni content ni. Content kọ́ o, ọ̀rọ̀ mọ́jà sọ́lá Sunday Igbòho kìí ṣe content o. Eti mo fi so pe ke se content ni wipe awon olopa soja DSS bi sende ba se content awon ki se content o reality owo won lowa o gbogbo won si ntele o edi ti won gbe ti a ti negotiate lati 150 million iya atomo iyawo enikan to lo fun ni buruji ni won ji gbe atome won wa nbere fun 150 million ati gbara bari e won na ti eni ya fi 20 million be won won gbo won lawon ofe won ni ti o ba mu 50 won ni ti o ba mu 50 million wa koni foju kan yawo atome mo o di ya mutu ya nkare o be won fọlọn be won edakun ejo mo fọlọn be yin won o to be tin pe mi
9: e koko ba mi tawo adura yi o
1: e gba 20 million lowo mi okiki kan oloba sunday gbo won ti gba ya won ti gbo mo le o life and direct life fun won ko bo won san ransom o Sunday Igboho o se se koku ninu igbo pelu awon koru ekun e oni la igbowo lowo enikeni lai ba enikeni sadeun o fa 1 million lohun fin repo lojojumo ta won da si moto ta won fin wa won eni biki oni kaka ka won joba ehin ki won o gbe laruge won tun soro against won ni o
9: ibunu wa ma wa damo wani ta lo ran ni se o
1: oni won ti so nkankan nipa ohun to je wi pe ehin alara lara orun e loku aisun e loku aiwo oni joba apapo recognize hun IG oga olopa recognize hun ko si bi to hun o de ni state to hun o de commissioner of police ibe ni ma wa pade hun oni ki n bi won ni Kwara commissioner of police Kwara wa pade hun be na ni commissioner of police ipinle Oyo oni sugbo hun gbo ikede kan to ba ohun leru wi pe awon danu gboru awon ba nkan je pe bo yala won oni yowo pe kijoba okoku yanju re fun rara won na ti a ba si yanju ti won na igbese ta na ba fe gbe atijoba apapo ka won wa gbe se ri pe oselu ti wo nu kini n bayi Sunday ni ko sija to do se giriri lale abi losan abi laaro o lomi gbigbona o si jade loju un Olorun to ba wa legbe ohun tojo ba fe ro won pe oloye ki lo de
9: oloye ko ya
1: Olorun won so pe awon omo ti ose ti oro ninu ojo ni won wa ohun mo ba geju seri awon omo ti ose ti oro oga soja kan ti won gbe ejo lo so pa ninu igbo won o si fun logun titi toro ejo fi to lara ja to fi ku Oga patapata ni o to ti kawo to ni opolopo rawo Ayo tori e pare eh orun o tori e ya wale
9: Eni tara e di ro pe ko le pago to se be ri onu Olorun wa
1: Oni gbogbo wahala to n ti se seyin asiko to e ko won na se ko won ti e ma simi ko won dupe lodo Olorun pe ah ase Olorun o sanun lesan re pelu gbogbo wahala ti won foju ohun ri
9: idi oro sajegun
1: oni ko je pe ninu ile ohun o tun ti ma gbogun ti ohun a soju opo le eh boya ka bi sunday lere pe so fe ku se eh ka bi eyin ara ilu lere pe se ki sunday ko finu gbo le abi ko si ma sakitiyan re lo
9: eni ko o binu rara
1: Hello somebody.
9: mo n lo jabiya bawo ko osoma eni ko obinu rere
1: 0912370865 0912370865 Hello
10: ni lato ju alafin
1: hello eka
10: hello sir gani lo office lato ju alafin
1: ah e le baba loyo nko o
10: baba eka ro
1: obe leyo ajori
10: baba wa nbe e ku eto okay awa na ni sunday awa na tun ni loni na
1: oda
10: oh to ba tun di lola awa na ni okay ko loye sunday gbowo okay come back on telegram so
1: no, ah, so Joe Poyle, Lati Boo, and he can you, ah,
10: no,
1: ah, so Joe Poyle, Lati Boo, and Kaka is a Lenga Kalukulam Labat, Tolimua, Abala Ada.

0: ẹni tẹ ko ba le n wa
1: hello
0: hello e ka aro o
1: e ka aro e ko eto ba mi
0: e pele
1: ọlọ mi je ko baje
0: mhm
1: ya ba le pe mi je to lati bi se yo
0: yes
1: eh mi ba ni kon da ko ba won ba gbe won ba te si waju si lori re kon da ku
0: mhm
1: o ba mo ju to na ni kon ba ja ke kon da ku
0: lati seyin
1: be bi sir
0: 0912370 8675 La gelu lawa.
2: Hello.
0: Hello. Esuku on the radio yen.
2: O ti po mefa.
0: Yes. Ibo le tin pe?
2: Alaji. Alaji wa se onigba lati soka.
0: Ah, Aji baba. E pele.
2: E sa e kweto baba.
0: Naam.
2: Olo jari ni pe o.
0: Amen na.
2: La gelu oni baje o.
0: Amen o.
2: E dakun emi na oro Oloye Sunday go.
0: Ko
2: ma kuro nbe o.
0: O ti tan.
2: Ko dakun.
0: Ojuta
2: o kada ko Olorun
0: Aji se fun Oda eje nsare down bara mi lo Atori eropo leni o eropo leni ti won fe wa polowo oja eh e mo wo le iya laje iya olowo gbogbo le nko o
3: adupe se ka ro gbogbo le
0: ba ba ri yin le ko odun aye ko pay small small sidikia e ka bo pada sori eto
3: yes sir e
0: mi ni ti ni to to ati jo wa tipe tipe agba ida yin ri nibo le ba eto de bayi
3: ibi ta ba eto de awon ti ko gbo nipa cdk ri abawon to se in doubt cdk
0: oni
3: ke ma doubt cdk mo cdk real ni cdk e le ra nkan ni irorun ke de ma sanwe die die lai si ele kankan lori
0: e lati gba te ti bere awon eyan ti o ti ra nkan lowo yin won ti to 100 o
3: ah won ti ju be lo sir
0: won ti to 1000
3: won ti ju be lo sir
0: won to 10000
3: abawon ju be lo dada sir
0: otan
3: so anfani ati ra nkan die die ke de ma sanwe without interest iye to de tun ta loja na le de ti ma ba ni ori app cdk eyin fe ra washing machine
0: ni e de ni kowo ele le kan na
3: won ni sanwe le kan na o e fe ra home appliances gadgets e fe ra moto ni o e fe ra okada ni o maruwa nkan tan lo ni ninu ile yato se panu kole e fe ra tiles awon cdk o tan yen bo home appliances e fe ra phone laptop washing machine solar inverter pata ele ra ni cdk ti yin kon ni ke download app wa ani application ni play store or app store ke kon te cdcare lati download app wa si sanwe na de to wa rorun en ten ro lososu abi ni osose te ba ti download app yen e mu iye igba to royin lorun lati fi san owo yin te ba de tin san owo yin lo die die 30 sunday ilaji installment plan te ba mu ti wa ni ka gbe oja yin fun yin e le ra tv kera washing machine kera generator kera papo le kan na e fe ra irin ikose ni bi e fe ra welding machine sewing machine ero lota everything lo wa lori app cdk ke de ma san yin lo die die bi a olososu le mu ni abi olosose te ba ti san owo yin de ilaji osu tabi ose te ba mu a ma deliver e fun yin lai si ele kankan e de ma san owo yin tan ke to gba oja yin
0: mo bi lere njo kan mo ni se nile ise yin un se awan janu ni ma wa ko electronics lorun ni tori eyan ni koja nbe trailer trailer trailer le ma nja
3: be
0: awon alijanu ni ma wa
3: alijanu ko awon eyan na na no na patronize di kekun ki sa alijanu eyan na
0: se nti won ra won baje ni abibo
3: ko baje won fe ni si ni
0: e
3: lo le fe upgrade ko o pe ke
0: elomi le ra kan tele ko tun fe ra mi
3: be ni sir awon eyan na lo nba si di
0: kekun bi nba television ni si mo tun le ra fridge
3: e le ra fridge
0: mo tun le ra
3: mattress be ni e le ra tap fa awon omo yin bicycle e le ra yen na omo lai si ele kankan lori e
0: oye ju ele ise yin papa
3: so ati ni ile ise na ni apata bayi
0: lapata
3: be ni
0: lo gangan bo lo wa lapata
3: ni opposite finre supermarket gangan lo wa opposite finre supermarket bi ile epo ton se ko sibe yen cdk office lo wa nibe
0: lapata
3: be ni so ele pe wa si 070 0 70 74 74 60 60 39 39 11 11 lekan si 070 0 70 74 74 60 60 39 39 11 11 adesu si ni na ni veterinary junction ni mokola na
0: olu ile ise yin nu
3: ni si ibadan
0: be ni ni ja awon kan kale
3: Benisa. So ti mokola yen le pe wa si 070 070 74 74 54 54 30 05 05 070 070 74 74 50 50 30 05 e ma san ofe anybody o CDK oni representative de anywhere ori app wa le ti ma down le ti ma re account number yin ibe na le ma san wo si a ni representative ni bi Facebook ni o boya anywhere ko si ori app le ti ma se nkan ti a fe se patapata
0: o le ja se bayi lori app wo le ni won o ti pe ni a le lo ni isin ti an ba fe ra nkan lori app
3: o ma download app cdk
0: lori app won wa download
3: play store or app some ma download app wa
0: okay app yin ni ki won ki ni won ko si
3: cd care loruko application yin
0: cd won ko papo
3: won ko papo si space kan la
0: won de gbe wa
3: o ma gbe wa be ni cd
0: small si
3: be ni sir
0: so ki won mo gbogbo ntin an ba fe wo ri nbe
3: tabi kan lo si bi account section yin kan scroll down won le pe wa latori app yin kan chat won latori app
0: o ti tan o ti tan e ku kale mo fe mu aba kan wa koni sele si yin koni sele seni ko kan wa o tiru eleyi ba sele si yin ona wo le gboro un gba obirin kan la won gbomo gbomo gbe awon ajomo gbe won gbe gbigbe ti won o si gbe won gbe wonu gbo odidi bi ose meji si meta lolo ko to gba dande obin ta won awon ara bi n ba gbe ko to di pe yo bo lowo won ti e ba se ya arugbo eja folon si bi o wa o da bi eni pe awon asiri te eyan gbodo ma so lategun ni nti ma sele sawon ti an ba ji gbe o sele sobirin obirin si woju eni tori won ma na ni lojo oju mo tele boko re soro ni omo won mo na nbeli ti won mo kokobokobo daddy wa e lo tale e lo ta moto e lo se nkankan be mi ba wa ireti nbe nigbo ya lo ga nle lapam nijo to ti bere si ni fi nkan si nkan to te nkan mo nkan lo di pe bi aba jade ya ba mbohun na gbe jollof rice igbona wa ninu igbo ti an wa nko si ti we ma je ti aba olohun lolo kada ti supply won lo nje on ba ngbe meat pie igbona o to we je laarin jo meta dale tele olohun saba se iye ti won ni won gba lowo re tele ti oko re ti bebebebe ti la won o le gba won sa ni omo ko bo abbe okunrin yen to je leader ti won jo n soro laleun won tu le titu ti won tu obirin yi le leader n so wi pe enu re bayi ko gbodo so fe ni kankan oni so won wa ba ra won je ni ngbo dodo ko re daddy wa lati gba to nti lo ara awon o ti eya kini kankan kan olorun ni opa won asobirin oga nurse ni lo hospital e ma gbo o oga nurse ni lo hospital o wa wa lo hospital njo kan lale leyin igba ti an tu le tan to ti gba dande won ba gbe emergency de lo hospital emergency ti an gbe de an meji ni ota baba o da bi eni wi pe ija sele laarin awon ti e wonu gbo ota baba won rose wa hospital di hospital ti o hospital o wa lese kan aye ese kan orun obirin yi lo wa ni in charge eyin kini ti a fi ma memi duo oxygen abi kini won pe machine yen obirin yi lo wa ni in charge kin lo wa sele e je sare don bara mi lohun eje nsare don bara mi lohun tori nfe da duo eh mo wo le baba onile oloru le atata mo wo le
4: e ku eto sir
0: baba nsoro nipa orule
4: yes sir
0: mo npo lowo yin inu mi si ndun
4: ara temi gan gbayagi yagi
0: eh ma le oso si o afenti oba ni le balaye
4: yes sir
0: mo ko yin je po
4: e sun gan ni salaje
0: en so nle
4: ade agbolu femi loko mi lati le se latons gerard roofing company ibe ni mo ti wa gẹgẹ bi ogun ase mo wi pe aye kan ta wa iteyin o ni wa ekeji leyin igba teyan ba jenje to da tan to woso to dun wo
0: eba
4: ile to da ni keta
0: ile to da
4: ile to da ni keta isa ninu aye kan teyan o ni wa elekeji se wari igbanu bi ti leyen ni ile ise Latun se fi kale se
0: eba
4: ni lana ibani kan ile kinu eni o dun wo gege bi akose mose awon baba moni moni awon baba moyan moyan won ni omo ni ojogun lete eyan ba ko akitan ni ojogun oko te eyan ba ko
0: gbo oko ko o ke se Rolls Royce le yan ra ta to ojogun o o ya mo fi se museum ni gbo oko kala tan mo jo
4: wo park enu lete ru ko mo ku si
0: e to ba ri o ku si ola re nbe lara re oko ta mi nu ka logun kan ni gba aye re o wa museum ti an fi han e so nle
4: ni le ise Latuns meta ni Gerard
0: eba
4: but meji la wa gbe dani ni le ise yen emi ma so ni gbogbo gba wi pe en ti oba ti ikole asire oti ibo ba se ba lenu eyin agbalagba niyan igun bi wi pe ka shiri eyan obo lolo ba la urabe lo fi le ise Latuns ese o ti pe ta ti wa nbe ko ba jeri ko se ni ba je lai lai to re nba ti lo ko gbodo wo kikun o meta ni Gerard bi mo se so but meji la wa damo meji yen na la de n ba won eyan kan alakoko lele to je wipe odun eleyi to je 70 odun lo wa lori e for the 70 years elekeji lele to je pe 50 odun warranty 50 odun ni nbe lori e ti nkan kan o ni se eleketa yan wa ki lo si die tori yen ni a ma nkan ninu erun to ma de why me ninu ojo
0: olo mo so la be fun wa
4: amen
0: ola why me
4: ola why me ola oh my god
0: olo
4: mo di ariru e idi ni e ta wa ki se lo si die eri pe mo de ma nso mo de tun lu anfani saaye lati tun so wipe ise Gerard ni kikan orule Gerard ni kikan oko ja ise okiti obo oko ja ise boda lagbaja ti ngunle awa nikan la mo ba ti se kini ohun ti ki fi yiwo ti ra awon afa wa so oni ka mo te dinu to danu inteyan ba se leyan o gba beyan ba se te ibusun re ni yo se sunle gbogbo eni ti oba ti fe rowo yepe kiru eni bi omo taja okuta awa ki lo si die leketa yen rara idi niyan to se je pe ni le ise Latuns awa ni eka awon akosemose carpenter ti won gba idanileko nile ye ati le okere ti won de mo kini yen daada doju ame se wa ri gbogbo eyin te ba ti mo wi pe orule Gerard le fe kan sori le yin e ma ti kan igi sile gbogbo gba la ma so mo de tun tun so laaro yi awa de ko la so be nigba ti eni to je alase ati oludari ile ise Latuns ti won lo si Switzerland nibi ti won ti n pese orule Gerard wa ibe yen lawon oyinbo ti so fun pe bo orun se ran Nigeria yato si ti bomi o bojo se ran ni Nigeria o yato si ti bomi idi niyan ta se n so wi pe e ma ti kan igi sile bi mo se n soro yi awon kan be to je pe won fe change orule brown roof ti n be lori ile won sugbon to n ko won lominu to n ba won leru ni pe bo la ti se pop abe ile si bo leni meta o se duo meji meji e ri pe mo ti so le kan wi pe awa nikan la mo ba ti se ti ki fi yiwo ko ba le da yin loju te ba ti n bo lodo wa e mu lawyer yin wa ka wa ati ojo towo bo wi pe a o change roof sheet yen ti nkan kan o de ni se je ti nkan kan o de ni se pop to wa labe ile yin eyin ni eyin eyan ta nreti ni le ise Latuns eyin eyan to je pe ise ile kiko yin ti de level laaro yi e pe ile ise Latuns eyin eyan to je pe ti nto igi lowo tori awon gan so bi ade agba ti nto igi lowo si o ti pe ko to de bayi ko ti pe tori pe kini yin o baje ko de ni baje lai lai e pe ile ise Latuns eyin eyan ti e fe paro orule ti nbe lori ile yin eyin na fe bagba mu e fe ki ile yin o dun wo bi ile ti magaje kola olotu o ma dabanija ile ti ki se gbe ile oba le bumi e pe ile ise Latuns eyin eyan to je wipe okay eyin eyan to je pe e ti se property because mo se so awon ko so pe a ma ti se property bo se je pe e ti se property yen na ko baje e pe ile ise Latuns
0: oya papapa pelu phone number at address
4: olu ile ise Latuns si kale si switch 18 and 19 iyen ni Fundex house
0: okay
4: after ile ijosin Glory Tabernacle Church Bodija oju orin Ibadan te ba ti koja church Glory Tabernacle yen ibe ni ile ise Latuns ibe lo kale si eyi wa ni ero bani soro ti o ma pe te de tun le fi atejise ranse si yale wa Nigeria tabe yen wa te wa ni diaspora alakoko ni 08087 87 97 3 5 3 5 3 9 0808087 87 97 3 5 3 5 3 9 3 9 ede tun le pe 081
0: 081
4: 6
0: 6 5 7 3 7 3 4 0 4 0 4 2 4 2 0 8 1 0 8 1 6 5 6 5 7 3 7 3 4 0 4 2 4 2 0 8 1 0 8 1 6 5 6 5 7 3 4 0 4 2 4 2 0 8 1 0 8 1 6 5 6 5 7 3 4 0 4 2 4 2 ẹ ṣeun gan-an ẹyin wọn ní lọ́dọ̀ yín bí wọ́n bá fẹ́ kan òrùlé kọ́ pa dandan kéèyàn san gbogbo owó tán lẹ́ẹ̀kan
4: kọ́ pa dandan àlájì o in ti ilé-iṣẹ́ látún sì fi yàtọ̀ sáwọn ilé-iṣẹ́ mi nìyẹn o ó ní iye pàṣẹ́ntéèjì owó tá a kọ́kọ́ gbà lówó àwọn èèyàn
0: tẹ́ẹ̀sì b
4: ìgbà tá a bá wá kan ilé yẹn tán ni wọn ó tó wá san percentage tó ṣẹkù.
0: Nítorí pé dára yín
4: lójú. Nítorí pé dára wa lójú. Ilé iṣẹ́ yìí kìí dẹ̀ ṣe ilé iṣẹ́ tó ṣe dé. Ilé iṣẹ́ tó jẹ́ pé tẹ̀tẹ̀ popo rẹ̀ ti lómi ńlẹ̀ tó kúnlẹ̀.
0: Èmi lẹ̀ ń sọ fún èmi lẹ̀ ń èyàn mọ̀ wà lórí ètò láti bí ọdún méjì ọdún mẹ́ta kí tẹ̀tẹ̀ popo rẹ̀ mọ̀ lómi ńlẹ̀ omi rẹ̀ ó ti gbẹ kí kọ́tà kó tó dé lómi rẹ̀ ó ti gbẹ dànù. Ilé iṣẹ́ alára àgbà ìdá àwọn tí wọ́n ń bá yàn kanlé tí ò ní sí wá mi àbógọ̀ ọdún bẹ̀. Ọdẹ jẹ́ ọ̀rọ̀ tá ń bá bọ̀ lẹ́ẹ̀kan ní obìnrin nígbà tí wọ́n gbé ẹni yẹn dé. Òun ló wà ní ìncháàjì emergency pé yóò kọ́kọ́ clean ojú rẹ̀. Ó clean ojú rẹ̀ lọ́wọ́ lórí pé ẹni ìrèyè. Ó ń fi kinní àwọn òwú tí a fi máa nu ojú gbogbo ẹ̀jẹ̀ tó ti dà sí. Kí wọ́n tó máa wọ́ lọ dí machine. Kò lè sọ̀rọ̀ mọ́ ìmí túpetúpe bẹ́ẹ̀ lẹ̀jẹ̀ ń dà lára. Tọ́bá sẹ́yìn lẹwà ń pò síso obìnrin tẹ́ jẹ́ nọ́ọ̀sì. Tó sì ti rùn yín tó ti chance yín tí a tún gbowó lọ́wọ́ ọkọ yín wọ́n tó fi yín lẹ́nu òjò nínú ẹ̀rùn nínú gbó. Tọ́bá jẹ́wọ́ kí ló ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Ẹja wò yàn bíi méjì lójú òpó. Ẹ mọ́ parọ́
5: o.
0: Ẹ̀lú ẹ káàárọ̀ o. Tọ́bá jẹ́yìn ni kí lẹ́ẹ̀ sí. Ògùntadé
5: Fàtọ́lọ̀ Ike Ayàmí Lẹ́gbàwà.
0: Kí lẹ́ẹ̀ ṣe fún.
5: Ṣé ìṣẹ̀lẹ̀ pé orókù ka ọ̀tá ń pa ìka ó di méjì. So ìlú ọjọ́ ìlú ayé sílẹ̀ fọ́ lọ́wọ́. Orí ni tí ó ṣe lára àmì àtúrótọ́ gbà ó ti gbóró ti lọ.
0: Ẹ wà sustain life ẹ gbé sínú machine. Machine tí ó sustain ẹ tí ò ní yókù. Tó jẹ́ pé machine tẹ́ bá pa lọ́wọ́ kan báyìí ẹ̀mí rẹ̀ ọ náà ó gbé iná pamọ́ ni.
5: Ara àdìkà sáka.
0: Ẹ pàtẹ́wọ́ fún àwọn ilé ìwọ̀n lẹ́mìí ọlọ́run. Ẹ jẹ́ tún wẹ́lò mí. Hello somebody.
6: Ẹ káàárọ̀ o. Alhaji.
0: Naam.
6: Kọ́lá pí pẹ̀lú ilé láti Mọ́kọ́lá.
0: Ẹ ṣe. Kọ́lá
6: ṣe ìlú ni. Má tọ́jú rẹ̀ dáadáa.
0: Ẹ tọ́jú ẹ̀ dáadáa.
6: Má tọ́jú ẹ̀ dáadáa. Nítorí pé bí mo ṣe wà ní ugbó. Tó bá fẹ́ pa mí gbà náà, ó láǹfààní àti ìparí.
0: Aláwọ̀ àgbàrò.
6: Ó bẹ̀ wá bẹ́ẹ̀ ni.
0: Ẹ jọ ẹyọ ọkùnrin lẹ ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀. Obìnrin lẹ ń tíṣẹ̀lẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ sí. Ẹjọ́ bíi méjì ọ̀dá sí. 091-2370-8675 Obìnrin ni mo fẹ́ o. Hello. Obìnrin ni mo fẹ́. 091-2370-8675
7: Alhaji ọkùnrin ni mi torí ọlọ́
0: yóò rà mí. Àlóbìnrin ni mo fẹ́ ẹ̀yin ọkùnrin ẹni sùúrù ẹjọ́ bìnrin ọba wa dá sí. 091-2370-8675 Mọ̀dàkọ̀ rẹ o mọ̀dàkọ̀ àdúgbò mọ̀dàkọ̀ rẹ lórí mo mọ̀ pẹ̀lú.
8: Ẹ jẹ́ ń dákọ̀ àdúgbò.
0: Ọ̀tàn ṣúgà já.
8: Fọ́tẹ̀ ni wọ́n pa ni. Àwọn ògùn tí sọ̀rọ̀ mọ bó ṣe rí lára o.
0: Ntí mo fi fẹ́ kẹ́ ń gbọ́ ẹ̀yin obìnrin tọ̀rọ̀ sẹlẹ̀.
8: Tọ́bá ṣe mi ni wọ́n pa ni.
0: Ẹ̀ẹ́kàn yín mọ̀ sí ni wọ́n lẹ̀ bí ìgbẹ̀ yẹn pa náà nẹ́pà tí òun náà sì yá mútu yá kárì. Ẹ̀ẹ́kàn pa mọ̀ sí ni mọ́ ni.

0: ni ojo intin sele nbe lowo lowo anto wa nbe e ja gbo e lo kini sele lojo lowo lowo
1: awusa ti yoba no nja lowo bayi fun
0: o si po die
1: o po emi gan mo ton ni tota pada ni o
0: ah e ton lati tota pada
1: bẹẹni
0: aya olohun omo fi so re so yin o e se po o eni ewa koro o le ba ya eni to ba je yin obirin a ni ko birin o pe lori en ta n ba bo yi tori awon okunrin loju anu olohun o toju re kini kan kan kan o be kan to wa no studio yo si mi ri bayi papapa iya fiba mo bo o se fiba n te fe se nijo ni o wa ye
2: ojo kejila osu kejo odun 2020
0: ojo wo lo bo si
2: o bo si ojo wednesday
0: ojo wednesday ru ojo bayi
2: beni
0: ojo kejila osu kejo eh san kara re na le gbe wa yi
2: beni sa
0: o tan suga ja awon ke la mo reti ni jona ti o sele njona
2: ah obisibisi nkan ni ati pe ya mo kale wi pe yo waye labe na ni fifun awon lekan lekan lami eye bebe lati obi eyin eyin te je baba fun wa ninu egbe sobo fiban ni obilede nigeria
0: te
2: le waju lowo lowo ta wa yi
0: olodun ni ojo ri be
2: e wa lava awon ti afun lami eye ati awon eyan kan mi kan mi eleyi ti won ti kopa bibi si dagba soke
0: egbe fiban
2: be ni oro ni
0: olohun ma ba gba ri je fun wa nibo ni o ti waye
2: apex all to wa ni american quarters ni agodi ed gate
0: se wa ta so ankara ni abe kan ha fun yan lo fe elo lopa mefa
2: opa mefa o je
0: abo elo lopa merin
2: opa merin 6000 naira
0: otan opa merin 6000 olohun obo ojo na duro ojo ko layo nibo ni ati le ran karara
2: ankara wa ni ilu ibadan o wa ni olule egbe fiba ni eleyi to wa ni number 28 Ozana Plaza, Leventis Bus Stop, ni Sango UI Ibadan. Bakan na ni o wa ni Ono FM, ni Bodija, ni Lu Ibadan. Ni Iseyin, o wa ni Alapepe Okeola, tabi ke mo pe number DOT 08032824019. O wa ni ilu Oyo, ni ofisi Baba Sango Tikun. Be na ni o wa ni
0: Eja se bayi. Awon omo se mi melo lo wa bi ni eje eta erin arun efa eje ile ti doga se funra re ejo eyoko esa kote eyan mejo wa
2: eseun
0: e kote eyan mejo wa ka wa nu kokoko se yin lowo ah mo muti ropo mo ropo star oda esa mu mewa wa e mu teyan mewa wa ojo na o ko layo pelu ogo olorun
3: gbogbo ni olorun baba wa se pa fun
0: akola wole olotu o ma da

olowo nla ni baba top 1 nigba to wa ni oke oya ija wa sele laarin awon awusa won pa yoruba njona oda ke eyan ma nice o ope lope pe baba yen nice awon ara adugbo to nice si ibe lo sasi won wa o wa sa lori aja won gbe lori aja won ni ko wa nbe ojo bi meji lo fi wa lori aja o wa lori aja won ju buredi si ati pure water onile olona ogun oda bi yan ogun oda bi eko kini ma saba fa ogun yoruba atawusa kini ma fa ogun awusa ati eya mi nkan meta lo le fa oro esin le fa oro selu le fa oro aje le fa nkan bayi la mo se le san kan bayi o kawon o ti ma gbe tomato atata bo lati lu won iye bayi la nta o le ra ni iye ba won ojo ti selule le ra iye ba ni isin iye bayi la ara ki won gbo ko kini de won gbo ko keji de ana si ana lagidi kakata fi tani takuta yo ya jera mo be ni en to pack oko re ti tomato jera mo be ti ata jera mo be se mo pe nu e oni dun en to tu dabi re ni wi pe opolopo gba mi ti eya mi ba wa lori alefa ko to lodun ka bodun meji tan ara mo ni awon ti en wa loke oya ara mo ni won pupo gbogbo nkan ni a le fi bayan sere won ki fi power bayan sere koda ko wo wa nle ki power o wa nle won pe omo ko wo lo ko fa won power won mo wi pe eni to ni power lo ni gbogbo nkan ta ba ni afoju sunukun wo en to dabi re ni ija esin ti ma fa wahala laarin awon awusa ateya mi obirin ye ko bori

0: chance lotto vogue ma sun piye be ranle ma gora e mu number ta la ola to la o di mi muse ta golden chance lotto vogue game aro kutu ta poruko re ni vogue golden chance lotto vogue ni gbogbo aro ojo anfani wa fun o lati je owo tabua wo sa ti ta golden chance lotto vogue ta ta je ke ran pe ke anfani be ni pe to ba je ninu eyi o wu awon game wa o le gba winnings ni eyikeyi golden chance lotto payment center wa kilo tun duro de lo si eyikeyi golden chance lotto kiosk to wa ladugbo re golden chance lotto vogue owo aro kutu fully high ale morning ale cash sa lago mesan koja seju meedogun owuro ago mesa abo aro lo gbesi o si mago mago ta golden chance lotto vogue ko darapo mawon ebi olori re golden chance lotto
1: golden chance lotto vogue lagbe dode
2: gbo amo ijo mimo o
3: eje ka jolo o oya
2: ni jerusalem ni le mimo
3: hallelujah
2: gbogbo ijo mimo jage jadu agbaye oya ni ile mimo jerusalem ati jordan nibi ti awon woli gba ni rin ati nibi ti jesu oluwa wa ti se iyanu oya ka lo pelu baba wa assistant most superior evangelist afi suru finayan peter kiki jp lati lo foju gan ni gbogbo ibi ti ati ka ti ati gbo ninu bibeli ati evangelist kende adegbodu jp lati ojo kejila osu keji si ogunjo osu keji 2027 pelu 3.5 billion naira fun awa ti

0: ni fi kwe si ti ti wa o e si te mbo wa
1: Kari Mondei, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tatim Pase, Bioba.
2: Gudugbe.

0: so atuti de fun so ton tito ni o ibi yowu te lanfani ati wa lele to de pe e ti n gbo wa bayi ile te le kwesi e mo pe ta ba ti de bayi ta ti kwa won royin ile to je pe o je ti gudugbe fun to san to ni de ilu ni oko si waju ti oko ni gbegbe di gbegbe ndi gbegbe di di gbegbe di gbegbe ni gbegbe ni gbegbe ni sekere sekere o mo yo ni oko mo lo labe enu ko to di pe ako awon royin ile to je ti gudugbe fun to san ti to ni o ati wa de bayi ke je ko mi le ok ilu a ma san gbegbe wo ni won gbe gbegbe gbegbe gbegbe o ma jo o ma jo won ra won lege ilu baba won o ri pe loni bayi oni la nse aye ori kadun baba inu wa ndun ayo wa nkun inu wa ndun ayo wa nkun gugu ta ti kun
1: inu si ni baje
0: ami ami ami ami ita ti kun iro ti kun olodun loke bayi o dowo re ni ije mi mu loni di rorun in ti jemu ye wa yi
1: o ije
0: o ije
1: wa je mi rorun
0: ni wa gba kilo ni mi fala fala ni tin abanyo ti e fun wa lo nje ke se wo
1: a lo ko baba le mi o fun
0: o tun fun mi lo nje
1: ki ni mo gbo
0: to tun fun mi lo nje
1: Baba mi nse nkan ole mi ko ni
0: omo oba e wo ke mo se lapa bi ke se lapa bi en to ba wa nbi lo le mo en to ba wa nbi amo yo titi mi o wo titi ni
1: baba mo nse nkan
0: en to ba wa nbi lo le mo ṣugbọn tori pe ise yi a ko fun yin ni iroyin ile yi
1: ojuse ni
0: ojuse to pe yin na ti n duro a si ni fi dun yin
1: eyan gbọdọ tori pe inu ohun dun ko lohun ni we
0: akara
1: abi ko wa ni tori pe inu ohun dun ile oni su
0: ayo
1: awon nkan kan wa to je pe won ti to lese
0: ese ni
1: bayo wo ri
0: nkan won asi ti pari iroyin bayi ka tun bo ti ita ni
1: ka tun bo so
0: awon egbe di gbegbe ege
1: ebi mo tin da won alejo lohun ti mo tin da won lohun mo ti won ti wo pe iwo mo nsun
0: o tin da won alejo wo lohun
1: awon alejo kaafin
0: iwo lo wa nda won lo okonu
1: o ma
0: okonu nda won alejo lo
1: o ma po mi lodo baba
0: mo salaye salaye ipowo ni
1: ise mo salaye fun
0: abe lori alakoda iwo
1: amuni wa fin ni
0: e wo ati de futo san tito ni o ke mo feti ke mo fi gbeyawo oro ati awon royin
1: ori n fin tan
0: mo bere ni ewo nu won se
1: si finish lo fe pa
0: alakoda ni ababeni lori
1: si finish lo fe le mo
0: abi agbo pa ewo nbe tori ama omo ba to sun
1: si finish ife
0: ha wa ama awon omo ba gangan mo wa asi mama koda
1: akande abide mi oro agba ese mi mule ju ti e lo bo se ba baba jo ko
0: ibi to tun wa mi to tun wa yo tun lo ta ba mi to wa
1: bo se ba baba jo ko
0: ko tun lenu me to wo gangan o to ti en ti o mo mu yan wole na yo smo baba ti o mo ba alejo baba alejo tun ti de o e wo e ba wa le ko sibe e ti mo pa won akori la ko mo fun yin lokokan ideji ko to di pe a fun yin gan ni ketepe gan ni sansan awon awe iroyin kaakiri o na ni o gbori wole fun toni kaakiri orilede wa Nigeria ani iwe iroyin ti punch Daily Post na gbori wole ejo akoroyin na ni ohun gbeyin ati be ati be be lo saju gbogbo Martini Salah omo baloko ti meku kale
1: nje loruko adeda ipeda iseda oba dani waye tenikan ki da adigun adigun oba mi omimi yami yami kabiyesi oba to lo gbogbo lodo oba se yo wu emi mu awon woli ipa ori pepe oba ibere oba opin oba arin oba to gbe ibere mo tin sele lopin oba to gbe opin mo bo se waye lati bere kabiyesi re o oba wa laarin mo waju mo yin oba to je pe oni lana oni loni ohun na ni o tun se ni ola nigbataye o ti ijaye iwo lolohun nigbataye si njaye iwo lolohun nigbata yi o tun wa ni simo iwo lo tun ma di olorun kabiyesi re oba fobaje tenikan ki fi je adupe lowo re wipo o tun je ki ojo eni ko tun soju emi wa
0: adupe o
1: adupe o pe o tun je ki ayeye ojo bi baba wa kabiyesi oba akande
0: moritala
1: moritala ti o tun ko ba wa laye
0: laye ekerin olubadan ti le
1: o my my mi fe mo fi
0: awon e
1: do tin ba ni ki mo tu lesese ile okun
0: alaga
1: soki ni abi ipo
0: alaga west milan
1: kai kai kai kai o my my
0: o
1: my my
0: titi dabe okuta
1: oba to wa laye tin lapa nu awon eyan
0: eh
1: to je pe obiti biti awon eyan ni
0: don
1: sure fun kabiyesi pe baba kemi olaogun ke pe kesin oba o je ko pe pe pe
0: fe wonu re emi fe gbe owo emi fe gbe okunu
1: adupe o pe oni o tun ko layo atalafia ifokan bale oni baba wa laafin awa se ladura pe oju yin to rodun yi yo tun ri emi ati opolopo
0: amen
1: ninu alaafia ton ti ifokan bale gbogbo nti wa nje dunu fun yin kabiyesi olohun ni je ki asatani ko towo baje bo ami atami enyo saju on gbogbo akanji iko yin ri enju olodumare ti o se figigun okon joseph ajo ko bi en tin fena nlo ko temi nje o akobi omo ibo to loriki eje agbe tori pe emo to ba ti lojo
0: akoda oba ofisi ofi to ofisi
1: dolapo
0: ofisi to
1: ona wa to le ba npa microphone
0: ofisi
1: to je pe ngba royin ba
0: kan ofisi
1: ofisi
0: to se so ni omo ibo to sakoda ofisi
1: omo ibo to loriki amuni waafin
0: ah o se njare amuni waafin
1: ajiroba won
0: ah ah mi o wa se wuye
1: ajiroba
0: won lo se wuye be
1: ewo e mo to ba ti loju opo nle irufe e mo be isare sa e
0: ti
1: pe baba ti de awon kokonu re la oko mo si fun yin
0: kokokoko
1: owo sinkun le se olopa omo ti te awon afurasi meji ototo eleyi to je pe won fi esun kan won pe won ni nkan se pelu idipampa huwa odaran aton ti fifo ile onile to fi mo idigun jale ni agbegbe kan ta mo si gadao ni ipinle bauchi e lanfani lati mo gbo lakolabo bi ilu agere
0: koko eleyi ti owo mi gbamu o na lo gbe mi lo si ipinle ti kaduna lohun to je pe won ni ile ise olopa awon momo ti ba awon afurasi mefa ototo kan won ni se ni won lo mu awon eyan meji kan ti won si lu won bi kuku bi yiye ah kina se le bi lu won won ni ajinigbe ni won ase won se ajinigbe so ran ti ijapa meta ile na fe jo ti awon oyun na da ajinigbe ni won ajinigbe ni won oni gba ti won na won awon ajinigbe bo won si ti na won to je pe won ti wa ni ese kan aye bayi ese kan run awon lopo ba ni ya won awon ti o ma saye ku awon mefa won pe ah
1: ta ti mo so pe kaye mo si dajo
0: eh ti e kan sa gbo hehe e ti sa
1: ma mo bi enikan ti o kan sa sa dede paro
0: mi o ti nso baba yen to ti nso ti pe pe iwo
1: o le ti toro nko owo lowo e ti yen o fun ta o pe mo wori
0: o sare
1: le pass
0: e le pa e mu pa pass re le
1: idajo owo da o ejo ntun
0: mo ti mo awon me fe fa won ti ko won bayi e mo gbo losan tun ni
1: ile ise ajo pana pana ti ipinle kano ni won se ladura wi pe ina mo rara ko mo ni fi le wa se bugbe
0: ami o
1: be kedere ko ni fi awon dukia wa ko ni fi se ore o tori wi pe won ni akosile isele ina rara eleyi ti o waye toto ogbon niye o na ni ajo na ni won ti fesi si laarin osu kefa odun 2026 osu ta wa nu ta lo tan yi won ni laarin osu ohun pe ina o ajo panapana ina to ti bele o won lo kere tan ogbon niye nla won ri gba won ni pelu bo ti se ji ogbon yen awon eyan marun ototo ni won ba isele ohun rin laarin osu to lo olohun ni je ki ina ko fi dukia wa ati ile wa ko fi se bugbe o
0: ami ati ami iroyin eleyi na lo tun se lalaye bayi wi pe ajo eleyi to rin si gbigbe ati logun loro ni won ti ba won afurasi eleyi toto meji le ni ogoji latari pe won ni won ba won ogun loro kan lowo won eleyi ti won di ni bashi bashi ni won di e mo gbo loso tuni o
1: okay o gege ba se nte waju ninu iroyin to se be to ni edo ki iroyin to ni gudugbe iroyin o na ni o nje o oye edun je afi eti gbo eleyi won ni ile ise olopa eka ti ipinle kaduna ni owo osinkun won lo ti te awon afurasi mefa ototo lori wipe won gbe mi lenu awon arinrin ajo komo kan to je pe negen negen oni owo won funfun nene ti won o ni nkan kan se ninu iwa esun ti won fi kan won won ni won si gbe mi lenu awon mefa nu won ni abule kan ta mo si gidankaku eyi to wa ni ijoba ibile Benin Yero kilometer die si opopona Maraban lo si Jos lori esun pe won fi esun kan won pe ajinigbe ni won be kederi awon arinrin ajo ni won se yin o farape eleyi to katan lekan
0: o fe farape bayen o fe farape o eleyi to je pe o tun be lowo mi na ni won ni gbe mi bayi ti iwe iroyin dile post ni alele omoba oya ni so ni ipinle ti Akwa Ibom lohun lodo awon oko onunu won ni be na ti ni ile ise olopa ti eka ti pase ti ipinle ti Akwa Ibom ni won ni aragunrin kan re to ko re je Precious Joseph eleyi ti won ni o nfira re pin ti o je on lo so pe o ni supo oga olopa mo lohun te se nwo ohun ohun yi o ma ni irawo ni apa gan mo ni ohun mo je oga olopa won ni awon olopa gidi ti wa mu olopa ofege o wa nwo bayi ninu kulu pe ejo ejo won ni se ni won ba bata olopa lodo re on ba fi la olopa belly di olopa
1: on ba police e
0: abun sign won to ba ti wa dugo bayi awon ni sansa
1: sansa
0: sansa je mo dai ajoya
1: ajoya experiment
0: ajoya ni wa ti mu baba ti wo pa ko ejo n dere olohun e ni se be mo
1: okay onisowo obirin kan re
0: okay na
1: ni ijoba ibile oyigbo ti ipinle rivers won lo ngba itoju eto lera leyin ti won fi esun kan ti awon eyan ta mo si iko ifese mule ofin ti abe ijoba ibile ti won dedundu yadu
0: kai kai kai
1: won si kolu obirin ohun lori pe kini e lanfani ati mo gbo oko re ti se ekweme egu ona ka lebu si alaga ijoba ibile oyigbo kini to so e lanfani lati mo gbo tori pe iroyan nse be odigudugbe losan teni
0: ipele Akwa Ibom na mo tun lu ekwesi ti mo tun wo waju mi mo tun ri iroyin kan eleyi to je pe ipinle ohun na lo ti sele kin to ko ni ipinle ohun iwe iroyin ti Daily Post li o gbe iroyin ohun jade won ni ile ejo o na ni won ti gbe igbejo kale fun arakunrin kan to ko re nje Michael Efiong won ni awo kada ni alukuku ni o fi n se ise jeun won ni se ni wo iya lomo kan eleyi to gbe to si n wo wo ba pe iya e mo se dada won ni se lo ya biri si agbole kan lo ba fi ti pati kuku ni o fi ba iya oniya lopo ile ejo ti gbe igbejo kale pe ewo n to ku nu aye re ogba tun ni se tun ni ro ni o ti lo mo lu o ye len to ye ko mo gba arin eyan e mo gbo losan toni
1: bo ti to de counter set ti ori re bo ti ohun da bi ipo si
0: o ti tu
1: so
0: ti
1: pa ba tun di
0: o ti tu pe ndoku ndoku na aye re lo mo gba tegun nbe
1: o da be omi ture eleyi to nfi lede wi pe ero ibare ni soro alagbe dani ti gba lode ni tota yo alafika lo loju ta mo si iPhone won ni osonu sugbon won ti ri he o ni agbegbe ebo nlo ti sonu abi agbegbe ebo won ti ri ni olola bus stop to wa nsoka ni lu ibadan enjo oda e lanfani ati gbo nbo ni ero ibare ni soro iPhone o nbo lo wa tori pe won se tan ati da pada fe nto ni ti o ba ti le se adamo pe on gangan
0: ni
1: o e mo gbo lako labo bi ilu agere sugbon le ise olopa ati ipinle enugun ni won ti fidi re mule wi pe awako kokolu ni salo ta mo si hit and run driver won ni okolu inspector olopa omowe ikechuku obodo okolu won lo si gbemi lenu re ninu isele kolu ni salo hit and run motor pedestrian accident ni ipinle enugun ha e ti ri to foko kolu ijoba o si kolu ijoba tan oduo emi kan lo mo ti gba yi iwe iroyin punch opo ota
0: emi meta lawon kan tun gba bayi ni ipile ti osun lohun nibi ni agbegbe ti ijebu jesa lohun oni ni ilu ohun ni won ni awon kan to je agbeban ni won tun bere si ni yinban lu awon eyan oni arakunrin kan ti mi leyin oni o dagbere fun aye yi ati awon meta kan ile ti won tele ti mi leyin ile ise olopa ti so bayi pe awon mo ti bere ise iwadi orin kini win lati mo rufe awon karamba ni eyan ile ti osise labi ohun oni ja oselu ni ewo e mo gbo losan toni o
1: iroyin eleyi lo je ironi to dun mo ninu bi won ti se fi lede pe ajo FRSC won ko giri mo ibasepo pelu orilede Egypt latari ati ri daju pe n to ni se pelu imero ni ti o mu ki igbewon de ba agbe kale akosile igbokegbodu oko nilana ti gbalode Smart National Transport Data Bank leyi to je pe yo da soru abojuto igbokegbodu oko to nti abo ni awon opopona gbogbo yika orilede Nigeria won si buwolu adehun igbore niye Memorandum of Understanding pe enyo ajo mo sasepo gba iroyin o do mo wanu
0: iroyin o da ipinle ti Gombe ona lo tun je pe iroyin eleyi to je iroyin muso to si dumo ninu gba oni iroyin ohun na ti se bayi pe ijoba apapo orilede wa Nigeria lo ti ni awon setan lati se iranwo fun awon agbe eleyi to to egberun 5 o le ni 5000 ipe ewo awon mo fun yin lajile be la won o tun bere si ni fun yin lawon nkan ogbin oko inu wo be pa to gba jile on to ba jọ la fi n we hun o poro o wo bayi pe ah kini ti owo yi won nzo won ni awon agbe bayi ti n se da kini yodo ya kini yodo bi ah ah ijoba da kini yodo ya kini yodo
1: ya lo polowo
0: ya lo o ya gbera

0: ti eyin eyan ara ore malabi ati ojulumo tin be pelu wa
1: splash fm pe odun mo kan dilogun to tin gbon safefe ni ipile oyo
0: o tun wa se regi pelu ayeye ojo abi odun meta di laadorun 87th birthday ti ekeni olubadan ti lebadan oba murtala adebayo akade mfa e wa gbo o ayeye ojo abi onibeji yo ma waye lojo segun tuesday ojo kokolelogun osu keje odun 2026 pelu idanileko olododun ta ma nse literature doll to nbe ninu ogba fasiti lebadan akori idanileko ni ipenije eto abo to nbenu soke ati ona abayo lati akata awon ti oro beru gbagbagba oludanileko ojo na ma je oga agba to ti feyinti lenu lese olopa to ti je ojimi to mo nipa iwasi odaran alaga ojo na ni ogbeni biodun ladipo to je osise fenisi lenu lese ologun lorilede america emagbe ojo tuesday ojo kokalelogun osu kejo odun 2026 ni trench adult ninu ogba fasiti lebadan ago mokanla owuro leto gogo ma bere ofe ni iwone o splash fm bi odun mokanlogun e ba wa

0: ti na lowo te latari igbese otele muye iwadi to te won gan lori isele na won ni gege bi atejade ohun enikan ti se olugbe ni ilu gadau eni odun meji din ni ogbon 28 nlo wa jabo isele ohun fun le ise olopa ti gadau nipa to nse afikun re won ni gege bi olufesun olufisun en to wa fejo sun awon oniwa odaran ni won ja ile re ti won si wo yara re won ni won dokuku laja mo ohun ati iyawo re pelu ada UTC nla pa nla eleyi ti nko mona mona won so won ni owo seyin won si so won mo nkan won ni nibe ni won ti gbanu ile won yebe yebe lara awon nkan ti won jiko o na ni okada jisengi won ni won gbe be kadere won gbe ero alafika lo loju marun ta mo si android mobile phone marun ototo won ni aso ti se iro ni tuntun tuntun ni siri basi basi mewa ototo won gbe won ni be kadere won tun gbe owo gugusi kasi biasa on biasa kamo on to sinu won ni million kan owo ni won gbe iyun million kan naira won ni fila pentigo won tun gbe eyo kan won ni won wa ji agu owo o yato se ti matini nlo yi o won ni tori agu owo ti won ji meteta ngban gbe sori osun owo naira won lo je mili merin iyun 4 million naira won ni agbenuso le si olopa fi oro lede pe awon iko tele muye leyi osoka ni won se abe o si bi isele ohun ti won si gunle iwadi ni lana ofin toto ta mo si lana otele muye eleyi to yori si bi owo se te awon eyan na won ni awon eyan ohun won ti foju won han de ngba foju won han de won ni iyawo okunrin yi ni oni eni yo o wa lara awon ti won wa ka won mo le pelu ada pa nla jo fe gbe mi lenu awon ti an so awon mo nkan ti an fi nji awon ni nkan ko won ni bowo se te won re o ogbogba omi ture to yoju oro sita wipe ero ilewo ti gba lode ala wo loju ma fi ka te oju e bayi ta mo si iPhone won ni won ri he o ne olola bus stop to wa ni soka olola o seun o yen iwaju o pe meji ni arin bi olola bus stop ne soka ni lu badan ni ojo keta osu keje ti si ojo e ti odun 2026 won wa nfi royin on sita pe en to mo pe o nso iPhone nu to si mo ru iPhone ti o nso nu yato si ru e ti mo nlo yi so mo pe iPhone temi a se fe upgrade e ni kolo o jari kimati ni mi si wa la ka le rowo upgrade e
1: tori mi na ti upgrade temi na tori to san loju karo injo
0: won le nti o ba mo po nso iPhone nu yo wa si ile ise lagelu FM pelu eri mo je mi nso pe emi mo ni iPhone to sonu yi o ngo ba si ti fi eri mo je mi nso re to fi lele won si da iPhone won da pada fun won ni sugbon en ti ba nbo ko ma le pe ohun o wa le pass pe ti n ba ti le pass fun won n so si striker bayi yo wa gba wole won kan ko phone le nlo pe rara o to ba ti nbo ko mo pe eri mo je mi nso ti o si afihan pe ohun gangan lo ni iPhone ohun ko mo bo nkan ni lagelu yo ri phone re gba pada
1: o ti da baun alele ipinle ti akwa ibom lohun o na ni won ni iroyin eleyi na lo sire laye sita bayi pe owo mo ti arakunrin kan eleyi to nfira re pe nti o je pe o mo je oga olopa mo lohun ninu ise olopa ege bi iroyin ohun eleyi to je pe nti se alukoro ile ise olopa ti ipinle ti akwa ibom nti se DSP to from John o na lo fi iroyin ohun lede o oni arakunrin yi ti se oruko re nje Precious Joseph na ni owo te nigbati awon osise olopa ti won lo ti won si ba soro e ti mo tawon olopa se mo nje ti won bara won so spirit kini kan sa so gbo e si olodun na da pada
0: o seun
1: olodun na ni won ba tun gbe fun pe ewo ni iwo ibo ni iwo ti nse oni na card danimo reda oni kan nu won ti be pe a card danimo reda oni gba ti yo card o ko to wa nbe yato si o ko to ko da Daniel ni o wa ninu ID card oto ni o ko oni be de kan ti ni arakunrin o to fura si oni gba ti won tun ye ara re opo ja ba ara arakunrin gan wo oni be na won ti ri card kan ele to je ti osise kan to jise ni ogba atunise tun ni ro
0: abo si se lona meji
1: ah eh no ni ah bo ni card ele tun se de owo re
0: oja se mora ni
1: bo lo se wa sele bayi ko mo yi wa oni be to tin wo pa eko oni won ko gba fila ori re oni fi lori re bayi ta won lopa ni
0: ah ah
1: bo tin ni aso re gan ata lopa ni oni belt re ba te to de mo di oni belt olopa ni oni ah mi su re na nko mi na mi na oni na ba ni oya ja lo si ago awon ngba tan de be ti won gba ogbon to wa lowo re ba ni ya ni sori ile re ka te lo tu ile re gan wo ka le mo boya daran gan ni oni tara tara oni gba ti won dile joseph joseph precious ti se joseph ko nu ti wa o ara mo ti pin mo ti pin oni gba ti won dire re ona ni won ba ba bata soja
0: so ton si si ologun po
1: ni won tun ba aso awon mo ologun
0: o nikan awon kan ri si on sise
1: oni ba tun ba nbe ni won tun ni won tun woju ara won oni sweater gan ile to tuju ta awon mo ologun ti o tutu ba mu won in ton ma nwo oni won ba nle re oni je won woju ara won pe ah arakunrin ise re mo po gan ni oni ba to tu wa se pa bambari oni apa bi kan nu ile re bayi oni in ta won awon to dagbejoro mo ngbe sori bi irun bi irun wi wiigi to mo ngbe si ori won oni won ba nbe ko sagbo ani won ni e ni wo nikan joseph oni ba tun wo pa e ko pe ah iye tun tu oni ba to tun tu o ba tun ba patakan oni ba ta yun ti e o jo ti n ton mo wo ni awon inu gbo alafarajo gbo ni ni won tun ba ni won tun ni o da pe le na tun ba o ja ko gbogbo ejo ni won ko si waju re won ti wa wa bayi na tin foro wa lenu pe joseph o ti n salaye bayi o lakata awon lopa ibi to ti ri gbogbo awon exhibit ibu eleyi ti o nbe ni akata re o jo pe loni o le se bi yo se bi lawyer loni agbejoro bodo la yo se bi omo ologun bo tun di otun la yo tun se bi olopa o sa ti ko ogun e si waju joseph precious bayi ni ipinle apo ayibon loni kan tan yu elo olorun ko sanu
0: yu elo na only you wa kakom okay iwe iroyin punch lo punch eleyi sita to se be to digudugbe
1: okay now
0: pe ile ise olopa ti ipinle enugu ni won fidi re mule pe awako asare pa nikan sa lo ta mo si hit and run driver o ti gbe mi lenu inspector olopa ti se omowe Ikechukwu Obodo won ni ninu isele ijamba ikolu ni sa lo hit and run accident ni ipinle na won ni ologbe nlo je omowe imo eko gbon ta mo si omowe imoye iyun doctor of philosophy eleyi to je pe o wa lati agbegbe Npologu ni ipinle Enugun won ni o si n ba iko ile ise ti olopa ti ipinle ohun ta mo si operations department isowo sise ti ile ise olopa na ni n ba sise lasiko ti ikolu awako akolu ni salo ohun to fi gbemi lenu re won ni en ti se alukoro ile ise olopa ti ipinle na SP Daniel Nduke o fidi isele ohun mule pelu atejade to tewon ni ilu Enugun Nduke je ko di mimo ni ilana isafomo pe ko si ntojo o tako iroyin ti awon kan gbe ni ori ayelujara ikan si re ni social media pe osise olopa na inspector olopo ohun nlo je pe oko ikowo rin olopa yin police convoy nlo pa gangan won ni inspector agbenuso yin SP Daniel Nduke loni iro ni o ko si ntojo o akolu ni salo na ni okolu okunrin ohun won ni be kedere ko yoju asiko ti isele ohun to sele ati bi pato ti isele ijamba oko ohun to ti waye sugbon ti sa nfowo da awon eyan awujo loju ni pe awon o se wadi to si je pe bi nkan ba se nlo awon o fi to eyan awujo leti pe ibi abai wadi awon dere o ngbati won daro osise olopa to dologbe na Nduke se apejuwe isele ohun gege bi eyi to bani lokan je to si pe fun iwadi orin kenewe lati mo fin idi koko isele na iwe iroyin punch lọpọnje sita
1: alele bayi ipinle ti edo lohun fola kemi mighty o ni karoyin e ka karoyin ke ajari mu ni a to wa kala ti wa ni ma gba
0: e ni a gba ebi yo be yan ba ni ko mo sise bi o ba se teyan lorun eyan o jagba
1: to lo
0: ogbe ni ba
1: npe eyin lo si kunle
0: abi
1: ipinle ti edo lohun o na lo de pe iroyin eleyi won mo ni pe ajo ti ndna lowo won ti ba won afurasi eleyi toto meji le ni ogoji eleyi ah o njaye ni omo lomo
0: oni
1: ah loni ani baba nse ba nso job
0: ah o tun ti lo gba plate keta
1: o ti lo gba plate keta mi ti yan mi ti yan oni ni be bayi ni won ni awon eleyi o ise eleyi ti won yan laayo ti awon mo bi ise oro ti won ti awon ji ko nle ti won ni baba eledun mare sanu wa ise ojo wa yi mo je ki owo wa de oni o na ni
0: ki jade lo lu ni eledun
1: oni ise oni adura ta awon mo ngba nu ja mo ra awon eyan ti a mo pin awon ogun oloro ifun leje won leje won ah don tanu don tan ti won nu oni ton ba ti bo ta bayi ni won mo fi okada pin nigba te yan wa pin sobo o na ni won pin kaakiri o ile ise ajo ti ndlea on ti wa se lalaye bayi pe se ri ninu osu kefa nikan la won fi sa gbogbo awon afurasi ijo ni awon buba eleyi ti won tin sise laabi won alawon kan be nu won on ton mo fin sagbare ti won gan bayi ni awon mo tan ti won to je pe titi teyan fi lo lataro dale ibe na ni yo wa na se mo fowo gba won laya pe ya so pada o ya pada pada pada oni oto niyun olawon kan tun wa nti won ton mo nfin si agbari nti won pe ni horizontal sativa ti won pe ni cannabis ni awon tun ta o olawon kan wa awon kan ta eleyi ti won ewo tun eleyi to ah oko re mo to gun tramadol ah e olawon na tun ta olawon na tun ta iyen na en to wa je oga agba fun ti ajo won ti se michel oye fuju na lo ti wa salaye bayi sita ipese irawon ileyi won tin be bayi lakata won nibi ti awon tin fi oro wa won lenu wo olawon okunrin to nbenu won na ni won to bi 24 to se pa won obirin nu won obirin to nbenu won na ni won to bi 22 ileyi ti awon sajo o ti wa se lalaye bayi pe ajo won na ni ko ni 30 lati ri pe awon gbogun ti gbigbe ati lilo ogun loro tori pe awon odo wa ni isin tan fi nsayo nu to ba ti ri bottle lowo won o ro po mi lo wa nbe ni abi o ro ko boya ogi baba lo wa nbe sugbon ti won gbe si ori yi o mo ti poju o ti wa se lalaye bayi pe se ri ni ipinle ti edohun awon o ri pa won fo bayi la fo mo
0: okay omi ture to yoju oro sita ninu iwe iroyin daily post pe ile ise ajo panapana ti ipinle kano ni won ti fesi si isele ina oja eja sare lo polowo oja
1: nigba
0: ti abati polowo oja de no jabo fun bi won ti se fesi si isele ina murari yi to waye ni ipinle na laarin osu kefa ogbon re lo waye
2: CSC okay sagbe igbala loju district headquarters ti tepepe isoje alagbara lojo meta 3 days powerful revival pelu akori oruko jesu in Jesus name tebi ati ko pe ni oruko yi ni ki gbogbo ekun ma wole be ni gbogbo ide yin dawo ran won ti yanu si nsele lati ojo monday 6 to wednesday 8 July 2026 lago meri aboro le 4:30 PM lago fi ma gboro girigiri thursday 9 july ni praise night pelu akori emi o fiye fun oruko re ojo sunday 12 july ni thanksgiving 45 years founder anniversary ni 10 AM ebo olorun la kori e opo awon ran si olorun alaye ni o sise ranse dape pe baba wa pastor dr michael falowo jp district superintendent pastor falowo adua gbemi sanse pastor ayo ajetumo bi minister lara awon olori emi evangelist olanike oladeti jp evangelist yami david latabule tito bi jesu evangelist oluwa toye falowo evangelist aderonke oyedeji pale fitri ati bebe lo csc oke segun igbala loju district headquarters wa ni opposite new gbagi market new ife road ibadan olugbalejo agba chief dr salimanu akani oladeti terapo mo wa kajo se eri re daju loruko oje

0: eyin wa te n gbo wa nle eyin ara le te n gbo wa nle kakiri gbogbo bi ti e ti n gbo wa ikani le se radio lagelu fm 96.7 radio alayo ikani na la wa ti eyin eyan te ti n duro de wa te ti reti wa pe a ma to de ati de bayi abe ni ori eto lasiko itori tin la si se wa si ita emi omo ba gbenga oyato olaiwola onkin e ti mo pe gbogbo awon omo ba loni la ko eye bosita ti nu wa ndu fun ti kabiyesi ni baba wa ti won se ojo bi loni mo si kin mo si wa gan pelu iyawo mi ni iyawo mi wakati kan ababi wakati meji ni
1: iyawo ni awon je
0: oya ki awon ara le ka mo po wa nle
1: iyawo ni iyawo nje aso wakati kan ba si seju marun ba se kini ko kini ko
0: ba se fere fi abi bintin suwala
1: ko se ati iyawo oni ni ojo kejo osu keje odun 2026 e mo pa nda wodun nu e mo pe nu wa ndun e ti mo wi pe an dupe lowo olorun oba e a de mo wi pe igba odun loni odun kan na ni yo je fun kabiyesi iyen tun mo si wi pe awa na adagba adogbo la se ledewa nitori won ni anointing ni to ba tin so la to ki bai won la ti so tele ni kabiyesi e so polopo odun laye o fun gbogbo awon eyan to je pe won ni bankio fun gbogbo awon eyan to je pe awon ni na lojo bi titi won a ba won dupe a ba won yo a si n gba ni adura wipe awon na so polopo odun laye o insha Allah so o se mari ni yen to ati de ba se nde to ba ye pe gbo lekan eje tuntun so folake mi se o ko temi emi dani kan wa ki la ri gbo emi ati oko mi o na la jo wa ko won o tun ti na ni ko ni di ko ni di
0: e to le
1: ko ni di ejo to asha ti de
0: eyan ara ile ma gbagbe ti ka se bákan náà lórí ètò iná ni *347*1004*2# fún ti káàṣẹ bá ṣe ń bẹ lórí ètò iná àǹfààní ń bẹ fún èèyàn láti gbẹnu sí káàṣẹ láti fi ṣèfàjẹ lórí ètò ìkátókò lórí ètò kágo méjì kò tó lù á tún mú ẹnìkan tí yóò gba káàṣẹ tó bá ṣe ń wà á lè mú méjì ó dìpẹ́ndì ni
1: ṣe mọ́ lọ mi báyìí *347*1004*2# oni oni nọmba yẹn àmúyàn lágbára ọlọrun èyí náà dẹ ti mọ wípé àní sọ ká má ṣe bó ṣe máa rí nìyẹn kò sí pé irọ́
0: wákàtẹ kankan kò sí ń bẹ
1: akáwọn akẹgbẹ́ wa tó ti iṣẹ́ látàárọ̀ bọ̀ a máa rí tuntun mú alágbára ọlọ́run yorùbá òkú joseph àti matthew igba mi ọ̀rọ̀ wọn kọjá máa ọ̀rọ̀ wọn kọjá máa kọ ayé lẹ́rìí
0: ni tọ́kọ ìyẹn ẹjẹ́ ká fi sẹ́nu ká dákẹ́ ni
1: ìjókòó bí ẹni
0: fẹ́nà pé joseph fún ẹni fẹ́nà ni kò sí wàhálà baby
1: wo ló ń pè
0: baby
1: wo ló pè bí àwọn èèyàn wa
0: sori la mo ti sọ fẹ na these days mi mo reason these days o tiẹ̀ máa ń tí n bá ti ṣe stress tán bá ti fẹ́ bábá mi sọ àwọn kankan later maybe around 10-11 bákan mo kàn ń ṣe auto ni mo fi sí okay tí mo sọ yẹn auto ni gbogbo other things mi ò gbọ́ mọ́ alẹ́ àná is like you are saying something like mom see me nkankan my family nkankan and mo máa ń try láti wà very careful anything tó bá ní ṣe pẹ̀lú family because mi ò fẹ́ jẹ́ kó rí tèmi mú àti pé bí n bá ṣe gbé sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe máa sọ kò tó bá máa sọ fún wọn wọn á fẹ́ fi sentiment sí so mo máa ń fẹ́ wà very careful so I was like say okay mo ti gbọ́ kó lè hàlá omi kí n lọ sùn because ọ̀rọ̀ ẹ bó bá ń sọ̀rọ̀ tí ò bá dẹ lóhùn ó máa di nǹkan mi ń dẹ fẹ́ jà ẹ so can we
1: don't be saying me fẹ́ jà ẹ I'm not an onija person
0: okay stop saying can we revisit it now or
1: so gbogbo ẹjọ tí mo ro yẹn
0: ohun ti n kun mo kan ṣe okay ni okay because so that you can let me be
1: ngba te wa te ku eru te keru te wa ti
0: soro dada ma slow bedroom voice soro dada ko le ba mi soro o won ti da loju mi nsin
1: e wa ti le ti le e wa tona tona ngba to an so ke ma te je nte be romanticize egan
0: so bo ba se wa
1: what I will say is that if truly you consider my mother as your own mother,
0: in which I do,
1: you don't.
0: Okay.
1: If you consider my mother as your mother, ko ye ki iyato wa laarin bo se treat won.
0: Ah, treat won bawo. Eh eh, o ja ri pe mo n gbo nkan kan lana bi, o ese won won refresh e wa sin ni. Treat won bawo jo. Baby mi. Fallopian tube mi. Mo n gbo e o. Damilon
1: ko ye ki yato wa laarin bo se treat awon mejeji
0: bi ti bawo la
1: to ba nfun mo mi e ni 20 naira to ease the stress from me to show my mother that you really love her you should be giving my mother 20 naira also
0: oh the same amount mo fun mom si temi
1: same allowance
0: ki ma fun mom si na
1: okay nitori mo ri pe recently I didn't even know for some time mo po ni oye to nfun mo mi in my mind I thought it's the same thing
0: ti mo nfun mo si e
1: nfun mo si
0: na lo ye ki ma fun mo si
1: ti beni beni but now I found out that it's not the same which is not fair I mean owo eni o nkan to ba le olowo lo le fowo e se but this particular one omo ori ba kan lara mi
0: akoko na igba wo lo lo mo because this has been happening kiko ese sele o ti pe iba lo ese mo
1: ni mo wa ti mo mo
0: ba lo se mo
1: mo ti mo mo sha won ko mo mo mo ye to ma nfun mo mi
0: okay
1: iyen iya titi mi mi mo ye to ma nfun iya titi titi titi titi e
0: bo lo se wa
1: until recently
0: we
1: dey find out pe ki se kon ki se meji ki se meta ki se osu kon ki se I mean ki se mo mo po olowo lososu ni e pe ye ma nfun everybody why to ba consider ya temi ma binu pe
0: ba mi soro ma ma gba table mo
1: mi so pe ma binu
0: okay
1: why to wa pe owo to wa fun ya ti temi o ya to so owo to fun ya ti ti
0: o like abi che o like eni dami lohun che o like eni
1: emi feel pe to ba pe lo to lo ni fe mi
0: yes or no che o like o n ti ma listen yes or no che o like abi o like e
1: mi fi pe to e pe looto lo ni ife mi bo se ni ife mi bo se so ke my mother is your mother is my mother kiniko kiniko ko ye ki owo to fun won ko yato
0: okay akoko je nbere bere kan lowo e is it true she mo really really love mom say mo se claim pe mo love
1: odo
0: enikun wa no you should know iwo lo wa iwo examine awon lo ma mark script
1: yen odo enikun
0: wa no you should because ko si mo je fe sonsin oni bi oni nkan to sonsin pe to ba je pe o really really love me you love mom see me but you sonny to pe statement yen o ni doubting kini ninu o really really believe okay lati
1: no I mean I shame me back on I felt like so this guy actually does not give the same amount to our parents really
0: two things mo fe so fun sin akoko so ri mo se nbe so ri ma oju mi ma press phone don't press any phone
1: the phone jo ma po mi lo phone
0: mo
1: mi ti phone
0: don't press any phone mo fi phone mi le mo nbe soro mo wo oju e mo fe ni 100% attention on the phone che ka kuku lo re ka ma soro e mo ka file
1: I don't know I don't care I don't even give a
0: damn soro ta now so on soro ku se mo fe mi yi kankan fun e soro enu e
1: don't even care
0: okay whatever so fe gboro mi
1: ewo ni yo fe gboro
0: se o fe gboro enu mi mo so fun e
1: you give your mommy that kind of money
0: see
1: and then you give my own money like short toro wo lowo e
0: o ti da bayin o ti da bayin ki je ti baba to mo ko ma lala
1: well done
0: so ri ta ba nse na wo lagbo le kan o sun mo ra eni ju ra eni lo my mom she can never be your mom yes she can never be your mom your mom can never be my mom ma she be ya ko le da bi ya panu de I'm being real right now mo real bye ma pa je kan ma ka won ma fun eni scope nkan ti ma ba mom si mi so mi o le ba mom si e so
2: won le ka si pe boya mo rude or kini kan mo si mi so won yato sira blood is thicker than water fun die yi owo temi fun mom si e mi o ro boya mo sorry to use this la re ma ti eni o to ba de we to ba ti de family kini mo de won pe you are not like that so ba de we ko lo so owo ti mo fa family e o mo fun mom si e o wa buru e o kini privilege ni mi o wo won ni eni owo iwo ni mo marry iwo de mo fe iwo oh god mi o ni mi fun won ni nkan be nice to them pe won ko mo fun won ni nkan ori mi ti mo fun won o ya je ka change moto won ka punle won privilege ni no it's not compulsory it's not compulsory for me moreover ijo tori olohun se iwo nikan ni mo si bi ni awon egbe yu ku tan wa la abroad ta wa ka kiri nko sorry awon egbe awon yen gangan
1: na osin to ba so awon egbe ma ever ma na osin pe awon egbe which one is that
2: o ti je ki ma binu si ma je ki lose stress me okay sorry awon egbe awon omo ti mom si yin bi eni
1: respon so pa awon omo ya e ngba
2: okay awon omo ya e n ko mi yoruba se pe o go o n ko mi ni nkan ki mo fe so mi fe je ko binu so awon omo ti mom mi bi awon yen na ni responsibility lati ko to pe wa compulsory lati toju ya yin emi mo wa ra nkan ni mo de wa naja ni oja ti mo de na mo de like e en ti an ba ba naja ni ma wo yen wo side attraction so pe mo fun won ni nkan yen o le fi won compare pe okay I'm giving my mommy 1 million ki ma fun si eleyin 1 million loshoshu fun kini ki se ma binu ma binu ma ki ma so ko be mo rude se won mi fe soro please
1: really
2: banko phones yen banko phones yen pe mo fun won ni nkan yen o ni yen o mi pe boya eto mi ni pe mo go ma mo ntoju ana yes not that pe the equal right ti mom si mi ngba ki mom si ma fun mom si e na won ma jonje omo won de ma won ma jonje omo won ma ri bonus ana ni ki ko won ma jonje ana bonus lo nje ana je yen omo le ma fun won moreover o legbon okunrin kini ka won ma se kini ba ntoju mom si mi ntoju mom si temi
1: really
2: please
1: ijo wo lo di gbogbo nkan to da yi
2: oju me se la ni ma binu baby
1: ha
2: happy no baby
1: chalo joja
2: lati lo joja nkan pe mi hello
3: hello
2: yes
3: eh mama yo ni o
2: ya yo e ka ka
3: e ka e ni alako wi ba go la mo ti e poro yin ni o mo sori o ko ye ni se na la baba ka tan be wa ji o yin ni gagagaga awa mo so fo ko ni pe se ba n lo ri mami se ba la te ba fe lo gbe fun o e koko gbe jo ile na ti se ni baba e tin sise o omo kire baba o oyo won gbe o a ni ka koko gbe wa ni awon ojo lo baba ya wa so wipe iya temi ni awon koko wa gba ase lowo e na ki to lo ri ma mi ni ma se yin na a fi ya re o fi n compare iya oko re
2: nba
3: fi ya re n ta so ti fi ran school ti n ta goolu re ti fi ran
2: school se ko legbon ni
3: baba ti elegbon bi olegbon nko
2: mo fe yawo mo ta le o sa ni
3: pe ga gbogbo eyan lako be go ni ko fa awon ya mo ti ni nu
2: de now nje di bi mi no bi mi ba
1: yo mo ko ma bo sapo bi ni
2: o je ka lo taja don't ever ma ti e fi ye lo mi mo ma fi lo mi mo
1: I know no this matter we have to really really talk about
2: ti le fe talk about oro wo le talk about are you
1: ba e ki ma so love
2: love ke love o wa nu we
4: gbogbo ọmọ ológun pátá ètí yín mẹ́lòó ọ̀nà àbáyọ sí fẹ́ni tí ò lè gbàdúrà àwọn inú ògo.
5: ṣèbí nítorí ògùn ni o nítorí ògùn ni.
4: ìdí rèé tí ọlọ́run reverend pf ọwá fi ń pe gbogbo ènìyàn síbi ìpàdé àdúrà lágbára sunday mẹ́rìnlá 14 sunday prayer service lẹ́ẹ̀tọ́ ti bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ sunday on the 28th of june tí ó parí ní sunday on the 20th of september 2026 bẹ̀rẹ̀ látago mẹ́jọ àárọ̀ sí méjìlá àbọ̀ ọ̀sán ní sunday ọ̀sẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní gbọ̀ngàn sọjínlá wa christ rubber miracle church kramik tó ń bẹ ní number 7 reverend pf ọwá christian lẹ́yìn st louis college adéyẹmọ layout malete ń bàdàn tí àkòrí rẹ̀ jẹ́ ìdápadà wọnú ògo o ti ń gbàdúrà ọjọ́ pẹ́ o ti pọ́yì orí òkè àti wọnú ògo wọn ti fẹ́ sọ ẹlẹ́nu kí ló dé tó fi ṣiṣẹ́ fún ẹlòmíì jẹ́ tí wọ́n sì ń ṣerú ògo àkókò tó tó kun yóò dé bá ìwọ náà darapọ̀ mọ́ àwọn èèyàn mímọ́ nínú àdúrà sunday mẹ́rìnlá yìí ká yóò fowó kọ tuntun pèsè dáa rẹ̀ bíi ti jacob àti jabesi inú ìwé mímọ́ àgbọ̀ tí gbàgbé joseph sínú ọgbà ẹ̀wọ̀n olúwa sì ọ̀nà tirẹ̀ ó wọnú ògo lọ ọ̀pọ̀ ránṣẹ́ ọlọ́run àlàyé lọ́lọ́run ó lò fún ọ tí bàbá wa nínú olúwa reverend pf ọwọ́ àti reverend mrs co ọwá tó gbàdúrà súlẹ̀ fún ọ sẹ́yìn ò tí mọ̀ pé nínú àdúrà lágbára sunday mẹ́rìnlá yìí èmi ò rí tèmi ṣe o ẹ gbà bẹ́ẹ̀ lórúkọ jésù
5: ọjọ́

0: Tai. Oh, they belong ko bi omo ode. O fe ko bi ko loko ode abi.
1: What's on there about this? Are you joking?
0: Oni pe mo nko mo nko tele leyin.
1: Kilo so leyin. Kini ko to nso leyin.
0: Oni mo nko tele leyin.
1: Hello, e ka sonja.
0: E wo lo sa. Mr. Sunday. Sawon ni.
2: Okay, sir.
0: Okay,
2: sir. Ba di pe ba ba fe fe awa ma salary ya ya ori.
0: Ah ah.
2: Ari o ti ye mi.
0: Lai lai se titi lai lai lo pe mi lojo re.
2: Abali mi aye ti o si ye ko ma sele. Surprise gift lo ye fawon ya ya o. Bi se to ko a je pe ni salary tabi a ma fun lo lo so su. Lo bi ba na bi mo si mi kan.
0: A da fun yin.
2: So aye ka so toro.
0: Awon ide awon mo de ya re.
2: Alutoju ya yawo wa ninu gan ten da ja sun adu akan ba se gan ma rin lowo don ki wa se pe mo tin ba di ya mi ni ma fa eh mo di ton fun ni alakowe pe awon ni gbogbo kini ni awon owo lo wa eh ni genta kan se ba fe fun ya mi ni nkan ise wa so fun pe mo fe fun ni je lo yo o mi o pe ma mo nkan ko si e ko ri ba yen so ninu asan yoruba ko si pe boya yi kan
0: mi o ti e mo bo se mo gan ko so fun mi
2: o wa tele ma toju won
1: ti mo
2: ba won ta fe fun o ti o po mo ki wa ri pe o ti yo go soso ni ko ni yele yo be ibi o ti wa mo ya ila gogo la
0: se se jare e se jare
1: se ka lo so jojo
0: ayi gba ta pata won ko legun
1: se ka lo jojo abi wa se ma agi
0: o fe mo fun e
3: hello
0: yes ma
3: nkaso
0: yes
3: ya bi la ke diga ma hi anti bala kemi
1: no no
3: ewo ina e ma ni ewo oro te so jade leni te yan ba gbe oro ile e wa ba yin ti le ye te fi da te nkan to ba mu fun iye o to gbodo mu fun iya to yin
1: e
3: to
1: wo
3: wo mo so ro yin ti ni godi ti o su meto to tun di to se wahala
1: ti bi
3: ta te dagba lo je je mo ra won to fe ra o te fe ra ni
1: why is everybody
3: e yo si yan ma bi mo kunrin ah mo da ya to e ma je be yen o be te se yen lo ti daju o
0: ah
3: mais je lo vida je ko le su nkan to ma fun iya e ma fun iya yin ko le bi compare ti e ki lo de
0: o wa so pe
3: se wahala lori omo
0: o ni ka ni pe mo ni fe ohun o wa lo lomo fe obi to lo lomo
3: ah ife o le be ni elomi ma wa ti je pe ko ni fun iya yawo ni kankan ki iya ki iya o ti yawo ba le lo se fun iya ko se fun iya eni ka ni ku lo ja ti mo
0: o dupe ti e
3: ah n pe ohun na ke lawo nkan ko ma dupe ko wa je ko ni o ni gbe ohun
1: e se pe
3: e ko eto iya de n lati ni
0: ife ko love me.
4: 21 days divine intervention. Hey, I'm gonna go be ready now. Jesus, you gotta be Samway JP. Your Korea matter at Wednesday, 1st July 2026, at Korea. Divine visitation for laughter. If I will talk a funny, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Pastor S.O. Aladeji, Prophet A. Olalekan, Pastor Luashewa Debola, Pastor Ishmael Amoro, Wole Ati Ojogbon, Jesu Yinkada Bi Usawe JP, Wo Ma So Tele, Emi Awon Wuri Yo Ma Pa Gbogbo Eyan Lere Ayo, Lati Wednesday 1st, Tuesday 21st July, Lago Merry Aboro Le Lojojumo, Gbogbo Eni CAC Way of Life Center, To Wa Leyin Glow Office, Opposite Ilewura Grammar School, Challenge Ipadan.
5: Javis PR I Care Foundation lo nlogun tatata wi pe ti yin me lo gbogbo eyan badan ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa daada ni sugbon nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo eya ara o oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PR Foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Charity PR I Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese layewo oju reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju fun rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju lati sagbe kale Charity PR I Care Foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite Unity Bank Charity Consult Building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fowo sanu shopping complex iworo de ibadan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09054 8444 ojulobara oni dindo mo wa lagbari.
6: tete sun la tete ji fun gbogbo alalaji to mura le de haji 2027 eto ti bere ni pere u ile ise alalaji to se fokoto alidaya hajj and umrah services be ni o bi ajo alalaji orile de nigeria se filele wi pe september 15 odun yi ni gbogbo pepe pe o wa sopin lori owo sison fun igbaradi haji 2027 ni alidaya se nkesi gbogbo awon alalaji to fe ba wa se haji odun tin bo lati ya wa gbe igbese common care ki won fo ko le ki won si pari gbogbo owo sison won ko to di ojo 15 osu kesan odun yi ti gbogbo eto kase nle eku ti mo ti alidaya wi pe ide ko alalaji a o mu ni kekere lo ti wa eto ilegbe irorun ti o jina se haram o nje aje gbadun lore kore ti ara si gbogbo awon aye to ye to fi mo wa si ofe lati gbadegba ijo ta bada lati lo ati bo ki ye eya agbera bayi ke ko si alidaya hajj and umrah services ni number 2 adedibu shopping complex opposite buffers filling station iwo road ibadan tabi ke ma pe alache ati oludari alidaya hajj and umrah services sorry 0806 244 0572 anfani so die die wa lodo wa to fi mo irin ajo umrah olososu alidaya hajj and umrah services aji irorun ni ti wa bidni laita la
7: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake gado ile Ibadan.
8: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idi niyi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati egbo ati ba ti lole won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumalegun laku egbe abi ko mo korin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abu fe ma se gbonin owo kan se kan ogbodo ma riri abi ki nkan ba rin kiri are niyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dopin lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba Adedibu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
9: Wijem International Modu Mary, Hallelujah! Tijoti la fi dupe lowo Jesus Christi o je ki toru o tun ba wa laye ninu jo wi ti so se evangelical ministry international labe ipe prophet pastor Akintayo Yusuf ke ngbe oro I have reason to praise God Psalm 66 verse 20 Thursday July 9 na kan si opo awon modelers home ni mi ta ti ku obi ti biti e bu fun won ko to di sato di ojo kokala tajo do wa ye ninu church auditorium la wa bere lata agun mokala ohuro guest speaker prophet Samuel Omolawu JP as spiritual fathers apostle Dr Paul Adeola Adedosu JP baba Ibadan prophet Samuel Situ bishop Joseph Morakiyo apostle Moses Solusola Ajoade Father of the Day Honorable Babalola Mupo Labs Honorable Maruf Olabi Suesue Mayegun Manager Market Pastor Honorable Adura Egbemi Mothers of the Day Prophetess Jesus Adu JP Engineer Mrs. Lepe Folake Oluremi Gate of Honor Professor Jonathan Bolakade Chairman Council Committee of Security UI Pelu Eda LI Oyekami Lati Bikibi Adejegede Taburita Meli Tioya Ezo Fono Kala Pe Koma Egbe Tabi Siwaju Yibo Wa Civil James City International To Fua Ne Forogun Gbogbo Eyan Lape Ewa Ajo Se
10: So yi la fin ki gbogbo awon eyan wa tan wa lori ijoko koko ti tun lati gbe akara oyinbo fun igbeyawo otoni
11: eto igbeyawo laye
12: ejowo eduro najare
13: ki lo sele
12: ki won to so wapo nje o ranti po sele ri television fun mi fridge nkan ero fosho ise ile wa ma fowo fosho nle e ni 2026
10: eh ni tuto
12: ka sa so pe o ti ra won abi
10: ta lo ti e so pe mo gbodo ra gbogbo awon kan yi le kan so nibi ti cdk e wa
14: ewo lo tun je cdk bayi
10: be ni o cdk e le ra fridge yin ero ifosho ati be be lo
12: ka kuku wa gba pe gbogbo awon kan won yi ti wa ninu ile re lowo lowo ba ti soro ye abi
10: ah lati osu to koja ni mo ti ra won
12: o lu se agun kan so wapo
10: pẹ̀lú CDK o lè ra fóònù tẹlifíṣọ̀n ẹ̀rọ amúnáwá tó ń lo agbára ìtànsán òòrùn àga àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mìíràn sanwó díẹ̀ díẹ̀ láìsí èlé owó lórí ọjà tó bá lọ́dọ̀ wa download CDK lórí Play Store àti Apple Store
15: ẹ pè CDK sórí 0707 454 3005
16: CDK sọ́díẹ̀ díẹ̀ gbẹ́gbẹ́ ayé rọrùn.
17: Sunday 12, this Saturday 18th July, I'll go back for a 6:30 a.m.
4: Expo NTCBRA mo wa ni ajogun Lifrod Mado wa ka jo yin ko pada sile pelu iyanu
13: Lagilu FM 96.7.

0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: O ti pe meje didirin o ti le didirin ni e
1: igba ti ogun orun ba tari e waju bi gbe mi lo
0: ogun orun o tari e waju
1: ogbodo tari e tore lemi mi mo
0: oponu
1: ibi mo ibi
0: se emi to do ti mo wa ni ti ma lo mi mo didirin
1: emi aso obura lo ni
0: aso
1: aso obura
0: aso
1: aso obura emi aso obura lo ni e ma fidi for bi eje se
0: o sana
1: ma se bi gba na mo de
0: o sana
1: o o ba mo ko mo ma bi oni epe ti mo bi ori oni na wo eni oni le se
0: ori re o
1: mo ko mo
0: ori re o
1: tori baba ti wu ko iko la
0: lafia o
1: sana
0: ti baba do to ba wu ko to ba tu wu mi le kan si mo le fo idi e
1: to ba na
0: mo le gba idi e ba fo
1: wu mi yen awon ogo sana iko mo ran ni iko mo ran ni omo si ko mo re isonu buku wo bi o koro si ko se bayi lataro ko se ru bayi lataro
0: o lojo odun
1: okay sana e gbe keki baba
0: lo odun benu ogba eh
1: keki la je abamala lọmọ pe ti aya
0: sawa na ko la tun pariwo amala legbere
1: ko dodo
0: o ti change orin ni
1: iro ko dodo wa tekewe la ri
0: ti ko jade o ke se pe a kan pariwo nta ri ni
1: wa kan kini won o tun na wa da
0: boya de n fireti so pelu igbagbo
1: won o tun na yin da alase okoko ninu tekewe
0: seyin ti je amala
1: ai o roju tin da ni alase
0: traffic soro
1: alase
0: erin na
1: ebo ri ti run bi eran dede
0: o gaga run bi eran dede
1: eran dede
0: ma ta ma yo mo ma yo ma lomo ma yo ma lomo je o
1: ale rende rende
0: ma yo ma lomo lapa je o
1: emi o ko si
0: abo ri to eti yen gan
1: ewo
0: rimu ni
1: ewo
0: to fi eti ri rimu
1: eyo e lo ko
0: ri bo ko le gbe eti ala gogo
1: o wa le kisi je di oro buku
0: gogo eyan ni
1: emi mo maju
0: ma gba gogo eyan ni jọ bo lohun su ofun wa like ise fun o wallahi oni rorun bo
1: sallallahu
0: alaihi wasallam wallahi to ba wo orun
1: ko le
0: to wo jobo orun
1: ko le
0: wallahi
1: rama ti ko bi o ko ma ti ma pray fun
0: be mi ni o ma
1: le o ko re o si be
0: mi lo ma le to ba wo jobo orun
1: ko ni di o si nu o ma na tele ko
0: ni ri re ri re o pe

0: mọ mọ forin ile ni o
1: tori pe ba ti wa ni ru asiko yi a ni di orin ati ayo ati
0: ati idunnu
1: atoto ma munu wa dun remi
0: mo n de lohun padi mi
1: orojo ati sasa
0: a n bo e je ki remi ibe ta n lo gogo ni yemi mi gbo ku e
1: dakun
0: e je ki a ma se bayi na ka sile koko
1: se ta wa nbe yen e ba wa se
0: lawon to wa ni eyin te wa ni adugbo ojo
1: e je ma nti lo e ma fo pa wa
0: eyin te wa ni agbowo
1: e je ka ma nti lo
0: eyin te wa ni bodija
1: e je ma nti lo
0: eyin te wa lona ti loju ona ati morile moniya
1: o so kon sa wa o
0: ati express ati old road
1: awo ma be se to a ma be se lale o awa omo o won o to lenu ni won ewo nti o ba ko wole
0: but e ma gba
1: sonu olonje bu
0: mu mu wole o jije nko e kan la lo si ta ko afun ele lo lori na
1: o ma se o ba be nso dobi o de to nsoro ma se e ja ma nti nlo
0: e ja ma to nlo seri eyin te wa ni agbegbe to sumo jo atojo
1: e je ka ma koko
0: a fe won ni won pe tabi sugbon
1: e mo pe nta wa ba gbo nbi ti an ba gbo London America ni gbo agbaye
0: e de ma gbagbe ta ba so wi pe gomina mekunu
1: olohun
0: to ni nkan kan se pelu oro ara ilu
1: awa yonda aye yin fun fun ni o
0: remi ati remi wa fara ilu a wa fun yin ni lati mo je keti yin di
1: a fe ke mo
0: ka de fun yin ni to je right and correct update
1: won lata na loro iti seleke
0: kilo bi oro jo
1: kilo bi to fi sele lana
0: se ki se pe a fe ma tun fi po lupi e ma ma je a pe nti o da a mo ni rogun
1: remi adesina
0: eni toro ba soju e to ba mo npa e ni kokuwa je ka lo taja
1: toro a ma bi sasa se ri tele o ti da sale o
0: be ni o a nbo e ja taja ran
1: ade
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Aha, atete sun la tete ji. Loro Haji 2027 bayi ni le ise You Fit Fly. Tori pe September 26 ni gbogbo pepe ki o wa sopin iforukosile ati owo sisan la fi ni gbogbo ere to fe ba wa se

ikolu ele ti won doju sun oko oju omi meta ni Strait of Hormuz ninu eyi ta ti ri Qatari ati oko akeru ti Saudi ni ifisi Iran ti fi oro lede wipe won doju sun awon irinse ologun ti ile America 85 lori ikolu ele to waye ni Hormuzgan province ele ti o wa ni oke ti Mashhad pelu ikolu ori afefe ele ti o tun waye ni Bahrain ati ni Kuwait Trump ewe lo ti pa lase fun ile America lati pase eni ti se treasury akowe ti eto suna re leyi osoka lati ri daju pe o figi gun ibasepo karakata to nti ibasepo to wa pelu ile Spain. Lakutan leka ere daraya iko agbabolu FC Basel ni won ti kede ti towo bo adehun pelu agbo weyin fun orilede Nigeria yun Victor Ape lori adehun odun merin eni odun mokadin ni ogun 19 ona ni ti won fi sowo lati iko ti Zalegezezik TEFC losi Redkin ti won si towo bo adehun pelu re ni FCB titi di asikoru 2030 nigba to n soro leyin ti won ti fi ori oko so odun lori ifisowo ohun Ape lo fi oro lede wipe inu ohun dun fun titowo bo adehun pelu FC Basel. Kin to mo lo egbo awon koko onoro yi lekan si banki agbale iyun CBN lo ti kilo fun awon ti won ko gbigba owo naira ti se 100 naira owo titele ni pe ki won ma se be mo tori pe owo ohun o si je nina ni orilede Nigeria. Peter Obi lo ti fi esun kan wipe ijoba ni won pin awon igbese ohun ni ipa ti won si n doju sun awon alatako. Donald Trump ti fi oro lede wipe titowo bo adehun igbore ni ye pelu orilede Iran asiko re o ti koja agbo weyin fun orilede Nigeria darapo mo FC Basel lori adehun odun merin fun okan ojokan iroyin ton ti kan ni yita koso sita atawon iroyin ka gba nla aye wa mi e kan si itakun agbaye wa ni tana www.lagelufm.com e le tele wa loju opo Facebook pelu itana Lagelu FM 96.7 to ba je ti abeyefo Lagelu FM 967 le fi darapo mo wa today Olawo ni olooturo yi pelu iranlowo ibukun Oluwa Olagunju Okun Joseph Enidobo lo ko temi e ma yi ku eto yin ta lo takin pelu Kodri Adirogba ni o ma gori agbagbe

ma kira wa ku dede akoko yi ni gbo bi te ati lanfani lati ma gbo ikanni ikanni ti lagelure lagelu 96.7 fm oke gajo kele mbala ferele ni le badan adupe fun olohun oba ile to so lo lati jejo ba de tu wa pada wa sori eto yen ni akoko ile ta wa yi anu la rigba anu ta si rigba na lo ni gba ko lowo wa o se ma je niyan ni role ni o e kuku ti mo bi ago merin ba ti ko ja seju die bayi ta lo takin ibi ti awon to takin te ti mo nfi ebo ere daraya te ti mo fi se fa je eh aye ti bo soju e bayi lo se ni na ibere tu ti yapa yaski o tu ti yapa yaski da yi ta da yi se fa je te ba ti se tan o ti ye mi na niyan o ti ni pe ka ti pe wole be ba ti pe wole ta ti bere awon bere meji meji lowo yin te ba si ti gba mejeji bayi ebu ti wa nle ile te lori ofi ati gba iyen lo san teni bi kan se je niyan loruko lo tu eto yi oga wa Tunde Olawuwo ale swaga si niyan Abdul Qadir Adegbadun ko temi alafida beyin ba tu fe wo e ma lo sori ikani badin dare iyen Facebook ti ikani ti lagelu 96.7 fm lagelu 96.7 fm be ba se wo ni ke tun mo ba wa share kaakiri agba nla aye e ma share be se wo life and direct yen awon ti o pe wole lose ni kan fi ebu se faje se ti setan in ba le se ti setan ele ti setan e ti setan tapatese e ti setan emi na ti setan pelu yin asare jo gbera wa debe ibere ti wa nle lose ni ibere meji meji fe eyan kan ni o ibere meji fun eyan kan meji fun eyan kan be ba ti wa lori ofe ti gba to e ti gbebun wa lori eto ni yen o ye papapa eh je ki sare jayin tan ni pa ka se lose ni o tori wi pe ki sare fi ese kan gbe yin debe tan se ri losan eni ebun owo ti wa nle ebun owo ka se won tun ti ju e tu lori ofe ati gba lose ni iyen fe to ba ta ka se ni o leyin o ba ta ka se ko le gbowo lori eto yi o eh iwo to n gbo mi bayi ete ma ta ka se e bayi tori wi pe laipe ka to pari eto a tun mu eyan ti o gba ebun owo lose ni e si mo pe emi tin ba ti wori eto ma fun yin lori jo o le je pe iwo to sese n gbo mi lo je ka se iwo yen na ni iwo to sese fe ta yen iwo na ni mo tu pa fonu o tu pa fonu ah iwo lo kan lose ni o tu fe pa fonu e ah ma gbe owo re fun elomi so gba mi bayi ma gbe owo re fun elomi iwo lo kan lose ni iwo iwo na ni o tu ti fonu ba po ma ah o ti an se bayi o se bayi kini si ofa eh iwo lo kan iwo iwo na ni eyin eyin ni ma mi eyin na e mo tu ti fonu but eh se je lomi o je owo yi ni e mo mo je lomi o je owo yi lose ni ah owo re se kedugbe owo re se kedugbe

0: 7 *1004*2#. *347*1004*2#. *347*1004*2#. Olè fi lan fa lati fi ta cash ye. Yo gbe yin lawon lana tele, eyen tele awon lana yen yo wa bere pe melo le fe ta. Eyin le wa mo ye te ba fe je boya meji le fe ta. Boya meta, boya merin, boya marun, boya mefa. Sugbon e ma je owo te send o koja aye te fe ta o. So ti ye bayi. Boya je meta, mo ye ti meta je. Bo ba je merin, e ti mo ye ti merin je. E ma je o koja. Iye te ba mo pe agbara yin ka mo pada pe leye ta la fida. Meji mo fe ta, egberun marun mo send. O ti ye yin bayi. Eh eh. *347*1004*2# O le fi lan fa lati fi ta cash ye. *347*1004*2# Sugbon to ba je yin pe bi te yin wa network yen fe ma se bakan bakan. E le lo soda won POS ladugbo yin pe e dakun cash e ta n gbo lowo lowo bayin lagilu e fe la na fe gbegesi. O ti e rorun baje baje. Be ba ti lo soda won POS be ba je pe meji le fe ta te ba ti fun olowo bayin lowo kan. O ti dobe niyen ti ni pe keyin kan ti mo gbo radio kesi mo pa phone tori ta ba ti pe le meji te ba ti gbe am elomi ni so ti ye bayi te ba ti fun won ni 500 te ba ti fun won 500 boye yo kan boya meji amo yo to je boja meta e da ko e ba n ta cash e ta n gbo lowo lage lu bayi ti ni pe ke joko le kesi mo gbo radio o se je ni la pa be yen *347*1004*2# e da ka won ti won pe wole lo se ni ka won ti o fe bu se faje Kawo to ebu ti wa nle lo se ni lori ta lo taki number te pe si re 091 2370 8675 tabi 08142491006 Number meje je lowo kulu ikani ti lagelu FM lo se ni tale ni akoko to wa loju opo tale ni akoko to fe gbege si tale ni akoko hello
1: agbole
0: e kuro le sir
1: afis abiodun lati olodo
0: oya mu bere sir
1: number 8
0: Ibere elekejo number 8 oni ki nbere lowo wi pe ni odun 2013 ti orilede wa Nigeria ta gba idije ile adulawo se n gba mi sir
1: mo wa pelu mo wa
0: pelu kini oruko oluko ni to gba fun won lodun yen Steven Okechukwu Kechi oda Steven Kechi na ni Steven Keshini. Oh yeah, we better you talk Benny.
1: Number one,
0: Abi.
1: Yeah.
0: Number 1. Idije Italia Syria. Lado 2023/2024. Iko wologba.
1: Italy.
0: 2023/2024 mokpe o.
1: 2023/2024. Benny. Inter.
0: Oda. Iko Inter Milan na lo gba. Inter Milan awon na lanfani lati gba lodun yen lohun. 2786 lo pa number yen abi.
1: Benba.
0: Oda, e se o. Bi ko se je ni yen lepa ibe yen Inter Milan awon na lanfani lori ofe lati gba idije Italia Serie A ni sa 2023/2024 Mo se je niyan 08142491006 mi o gbodo gbagbe ka dupa lawa awon ti a ton duro ti wa ton tekejo e mo te waju ba mi Mr. Anthony Bodunrin oko fun mi number to lo nda lola jen soke ko jen sapo baba niyan lati United Kingdom of Liverpool may you never walk alone lati ana ni mo tin pe baba pe edakun up Egypt sugbon won gbe call mi na mo to sele lori oro Mohamed Salah na ni sugbon bi n ba tu pari eto ni isin ma kan si won

0: pe ti yin melo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni sugbon ni gbata daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo eya ra o oju lo bara ide pataki re ti ajo charity health foundation se npe akiesi gbogbo eyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo ma nilo e anise ofe layewo fun gbogbo to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju lati sagbe kale charity eye care foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anugba lai si nira owo ke lo tun duro se oriran gara ko ma dani ti won fa ni tete phone loju popo la fe ni o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity consult building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fo sanu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09054448444 oju lo bara oni dindo mo wa lagbari
1: ina ko so mi e ko lani yi ti fe so ri
2: o mi ni ra ko fi o wa ka
3: ndubu ti gbowo lori bayi e de le kan nera 500 naira ko kan kankan lati ra ma

0: ma wo lodo won lohun mo ri o amo ni adugbo yin ituko ni awon egun ko kan pa nibe to ba ni won ori e won wo eni o o na wa 2 3 7 0 8 6 7 0 number ti e pe mi sinu egun ti o jade ni adugbo yin soro ni abun binu ki won kele ko ba si fun won ti se jono ba si fun won. Hello.
1: Hello.
0: Ekale
1: o.
0: Tan be ni.
1: Ake wa ke.
0: Ta lo nbe nbe o.
1: Ah, comrade eji Oladejo lati anran se ele ala won le sare je mo ba de. Omo ni baje fun o.
0: Amen.
1: Aegun todo wa ni sare je. Agbawuje agbangusi atolubibi won pade ara won jo kekene sai soko si wahala kankan o rorun gan o dun o larire ko si wahala o ore dun wa o ja o se jajija gan o pe lo dede ni
0: egba won ti ba elo egba won ti mo ijade ni mo ran
1: awa na ti so fun won agba won mo ran ko won mo se woman na school solo ara won pele si meji islam meji ba pade ara won mo tira won assalamu alaikum ni
0: abi
1: ye ale awon christian ba pade ara won so si kan tan na won lo so si kan na hallelujah won ti pelu ara won
0: awa
1: na ise n ba le gbe pere ji so ise n ba le legun o ye kawon na mo se ru eleyin ni na lo le gba wa lo le se olohun mo ni ti a ri da fun are ri wa la
0: e
1: ko to wa fowo are papa pupa e to je ba ni komo ri na ni
0: komo ran e se
1: komo ran ni
0: e se e se
1: awon ba n go si ni dira da lodo ti a wa ti ju je go da da o ju ala o
0: e se
1: a so po do laye
0: amen amen
1: ni ba je
0: en kan to re je ara de en kan to kan le ku gbagba gba egun ise se ni ile ka rojire e ma ja e ma bara yin ja e mu na yin bi ore ni tori esi laye nigba ti an de gun le mo si pe ta fun pe won ja ni o mo pe ta fun ele ka ton kale ko je fi yun hello sa
2: kale o
0: e kale
2: ilu afis la to ya la fun
0: lati ojo alaafin
2: be ni se ri ojo wa yi adupe lodo olorun bo se se pe badan la lati le tori badan le mi gbe bere mapo awon egun to ma njade badan awon kan be iso njagba awon kan be ka ko gbo njagba ni mo ti won ma da wa laale gan ni won ma sada se wa egun kan wa jade lojo e igeta iru ta wi po se lawon security ni o si ja o ta
0: loyo be loyo ke lo ko
2: egun mo fo ko re si sara
0: eh
2: e da ko re
0: oda
2: e se
0: ese
2: dakun awon omo tan wa ndaja ale laarin won won sora won awon egun gangan ni won sora won tori nisin wa nkan da gbo nu royin tan ni won sa omo 24 years kan pa e wo bi won di megun nisin awon ti won ja won ti sa awon merin yen ti sa lo ti won sa omo yen pa e ku eto
0: yes sir ese tori ojo sare ji mi ati anise re hello
3: e kale
0: Ekale Alaja.
3: Kweto,
0: Mama. Mama dada.
3: Ni maje.
0: E ba ni dasi.
3: Ekun odo wa okaju eta lodu oba. Olo yo si bore ni. Mo sa lo jade. Mo sa se ni won sa so. O ti lo woro odi woro wo ni. E ko se leyin won. Lodu oba. Egun ti wa wa.
0: Ekaju eta.
3: Ekaju eta. Lodu oba.
0: Ese.
3: Ni maje.
0: Amen. Ami yen kulu oja this is to know
4: kauda la wa ni yo suara molabi
5: o bale bage o wole pelu steez Bitters that will have your gentleman on the body system for both tarigi. A conche bitters, it all bow rich eyes of ya daughter in Aguara Wayaja. 50 bitters, bestibu bubble, put that emo, Emuliano boys, to fe peloria, to fe shinomara. 50 bitters, who have mugu sisio logi, or mogeto sexy, but what about to fe wa fully active in the other room. Tabiko molo moge wale komale, shinoma. David, that's a sexy, cat is on my fed dugu, ewo, ayiba yetikoyao. Tap up, well, 50 bitters, go sunrayo, go for